0: ang dila.
1: Mm-hmm. Okay. Ipaw na ito nakasop-sop, he.
0: O.
1: Nga warig igawas ang dila.
0: Bangin ibala.
1: Bangin.
0: Iba lang ang klase. Nga, pwede man na diri. Mapuroy ba daw akito? Mapuroy ba kito nga?
1: Nanumdum ako 130s. Kakipem Kevin.
0: Ano, ano, ano?
1: 130s ba?
0: Ano ito?
1: Oh, basta la.
0: Oh, ini...
1: Ang pangidaron, ng late 30s, nanumdum ako.
0: Oh, ini...
1: Ano yung istorya
0: ako? Ano tawag ito? Sige na, tamamati yan na.
1: Okay.
0: Pro'y bahin niyo paghigop, nga diri upunit dila.
1: Okay, Milton! Proparin ko na paghigop, nga diri upunit dila.
0: Oh. Sige. Han December 2025, amo okay. Na ngayon istorya hini. Mm. Waray man kuno problema na amo ni Joshua Garcia. Bisan kuno kung ginhigop ak niya.
1: Okay.
0: Kay sinunodian ako ang patakaran.
1: Nga waray gamit ang dila. Okay.
0: Ni Jameson Blake, sinunod liwat kuno ak niya.
1: Mm-mm.
0: An akong legendary reklamo, ito nga ni nga eksena nga, di ba? May dito eksena nga bagayin honeymoon, didit kwarto, may dakama. Ito nga nga bagabagin, gin-eat sa lalaki at babae ti pagkantuit kama.
1: Okay.
0: Oo, ito
1: gin-eat na. Saya.
0: Amon script.
1: Amon script, pag-eat sa. Okay.
0: Oo. Takay, waray ka pay perfect. Ang ikaupat na nga take, amon nga ito nga igindoso na liwat hiyangan tuhan ka tre.
1: Okay.
0: Agi daw kaya niya is fine. Inahingad tuhan kan tuhan kama. Amon nga na ospital hi iba na.
1: Okay,
0: kaya ang iya butagtok, ang iya talugtod.
1: Nasubra.
0: Oo, nahingad doon iksinahan na iskina. Iskina,
1: oh. Oh, good.
0: Ah, mga nga.
1: Eh, diri, ang ginamit ni Rada nga higdaan, diri ang waterbed, or diri ang
0: magatawagan,
1: baga sleep right nga.
0: Oo.
1: Waray mga kahoy nga ginamit. Siguro ang frame, kahoy.
0: Kahoy.
1: Nabiling ka dira hinin.
0: Three months kuno hiya nga na ospital. Nagpa-therapy.
1: Pumida ngayon natabuan. No? Diringan di lang problema.
0: Diri, ito nga pag-itsa ha iya. Waray hiya mag-istorya ng atong management.
1: Mm-hmm.
0: Ang nag-istorya hini ang production crew.
1: Mm-hmm.
0: Basta kung ano problema at shooting, it nag-istorya ng atong producer, it management, ito ang production crew. Kaya
1: okay.
0: Amo concert na nga ka-observar.
1: Okay.
0: Takay gin-isgan kun hi Juan. Gin-isgan hi Jameson Blake.
1: Mm-hmm.
0: So, it na bibiduan ni Ibana kay gin-arrange na hira ni Sam Milby kay best friend man niya nga magkita hira nga mag-apologize si Jameson.
1: Mm.
0: Tub-tub yan ako, no? So, sana mag-apologize man lang bilang maginoo. Nasaktan okay. Nga ako eh. Kisinadya mo o hindi, may nasaktan. So, sana mag-apologize man lang bilang maginoo. Waray pa hinibato ni Jameson Blake. Ba, kung niya ako lasak, mga ngawarin pa sa'yo, iba, nagod iton.
1: Kakipay Kevin. Hagi, diringin ang dila. Anna,
0: diri, diri.
1: Okay.
0: May daddy di kuhan hi ka K5, Marlon Moscarito, kung nga klasihin kuhan, hin pagharok. Itawag ko nung hito, nga... Waray dila nga involve Spanish kiss.
1: Spanish kiss.
0: Itong kuno nga may dila French style.
1: It may dila French style.
0: Amo sinser nga French kiss.
1: French kiss.
0: Oh, itong nga
1: to. Haen kayto, maduha.
0: Depende. Pareha sa tanan ko na batian. Di ba kuno ko na fill out kita hiton bio data may da birth date.
1: Okay.
0: Pinabot ang pizza. sex.
1: Oh.
0: M or F. Marital status. Oh. Ano ka? Sorry, ko ano? Nabutang man nakitit di dahit. Kung marital status.
1: Married.
0: Widower. Separated.
1: Separated. Or whatever. Anan. Complicated.
0: Complicated. Awari complicated. O, oh, ano yung butang?
1: Okay.
0: Ano it? Oh, optional. Depende ko ng sitwasyon.
1: Kikipay Kevin. Adi na judge at gilis.
0: Oo nga yan, ada na. Sige, kay, sige.
1: Mag-istorya kami kung tama ba ang ginbuhat nga ginpailarong yung kustodiya. Bato. Sinado.
0: Pero sa rin na kikipay Marlon, iti ako no ginagamit, it inuras nun nga style.
1: Ano?
0: Ginhalo ni ang friends ganang Spanish.
1: Oh, gito! Parosyo! Agi, Rizil. Hey, Richelle Oquino, hello po mga kakibib. Mm. Asya, waray pa ipadakop, hibato, de la Rosa, kay damo pa ang iya mudjol. Agin, hirahin niyo ito. No.
2: Ada naman kita ito.
1: Ay, kanina.
2: ada loyo. Ano ka loyo? Magsapit kami kape kay Robert.
1: Hindi okay. Ba ito nga ada?
2: Okay.
1: Wari pa kano cancer yan modyol. Asyad to sulod hiya mali. Amo ko ng sulod yan malitan mga modyol. Ay, kagi. Okay, Ginoo. Kagi-gibin. Sige na, rin na kita oras.
2: Sige mga K-5, mag-uwan na pag tinawa. Tinawton ta nga maging mabinungahon ito na aton Martes. Ngan unta it maghadi ha aton it paghigugma parit aton nasod. Ini ka K5 Kevin Susana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan. Asyoda ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
3: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: Salamat ka K5 Kevin! Hi ka K5 July Guillera, hi Alvarez Barra, good AM po mga sir. Tingnan niyo po, halabay ni nga imo mensahe. Tingnan niyo po mga Duterte alay, palagi na lang tauhan ang Korte Suprema kapag nakasuhan sila. Katulad ni BP Sara Piatos, panay talbos sa takbo sa Supreme Court. Pero noong panahon nila, digong, noong pinapahirapan nila si Senator Dilema at Sonny Trillanes, buong puso silang lumalaban at humaharap sa mga peke na kaso laban sa kanila. At hindi sila tumakbo sa Korte Suprema. Humarap sila sa mga mugs, hearing, humarap in person mga sir. Yan ang tunay na may paninindigan at hindi sila takot humarap noong sa mga kaso laban sa kanila. Hi Alvarez Barad, watching you from Bayan, Kabugao Province of Apayao, Cordillero Administrative Region, Car Region, Northern Luzon. Hi Ani Lugarbes, good morning Sir Edward and Sir Kevin, waray kaupay, kahigot, andila Asya nagagawas. Babalikan natin ang ato programa with Judge Argilias. Standby, kamalapipir ang mga pipero.
4: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: This program is brought to you by Yummy Top, level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
6: Mga K5, magtitindog ka ba hin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilhon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalain-lain nga mga granite, robles, magkalain-lain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, Otap Stone, Mangima Stone, Alaal Stone, Wood Stone, ngan Paving Block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha Utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
7: Igin pamay maruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan strengthened senior high school academic track sugad ni STEM science, technology, engineering and mathematics ASSH arts, social sciences and humanities ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated ha Avenida Veteranos ng mga Dalan Ciudad na Tacloban or bisitaha ang era official Facebook page Liceo del Verbo Divino.
8: mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones, ang sarap. Sa Case Cookhouse Catering Services, makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
9: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
10: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ka Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
15: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
17: Opo, nga akong mga TL o mga pasakit ilihok.
16: Napagadungan na po sa DTX 500.
17: Akong gindouble dose
16: o kakapsul sa buntag.
17: Sa gabi.
16: Wala pa'y bulan.
17: Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot.
16: Epektibo kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
14: Mabalik sa mga butika.
15: DTX 500 Health Alert.
18: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
19: Hinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
19: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
18: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
19: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
18: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog kay bungol man ka.
19: Paita.
18: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
19: Mo na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 ug mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula ug tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos ug stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
15: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
21: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
20: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
21: tulog pod ka kapsul sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit.
21: Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
15: DTX 500.
22: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
15: DTX 500!
14: Mapalit sa mga butika.
18: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga parties sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
19: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
18: Gusto.
19: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
18: Akana.
19: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Mm-hmm. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
18: Mao jud dok.
19: Kay naa good Sir JP nga tawo nga kung lan taon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Mm. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
18: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Mm. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
19: Hello?
18: Makabungol
19: na
18: dayna?
19: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nai solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
18: Wala gi. Sa to pa do kung tabian si Mrs. kinanglanon jud nga mag-detect 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw.
19: Oh, kanang mga Mr. da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Mm-hmm. Take DTX 500 and Mighty C every day.
18: Wala dyan tayo oras, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Kung kinusab si Dok Ramil Oy, saying, maing panglawas ampingan.
18: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayog ino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Tibo kayong DTX 500.
0: DTX 500.
14: Mapali sa mga butika.
0: DTX 500.
23: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
14: Mapali sa mga butika.
24: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
25: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Foro Belos Pueblo!
1: Oras mga kakipa, balas 8:19 na balik kita nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. May napagsusulod pala yan ng balita nga nasiring nga nagkasabot daw itong Senado nga itong mga taga National Bureau of Investigation nga wari ani mahinanabo nga pag-aresto kan Senator Bato de la Rosa. Kung baga ano't baga detalye ni, kung anong nakasabutan, di regal man ada siguro mahitungod kay damo itong module nga taraposon ni De La Rosa. Di regal na parte ni Hania baga mga back subject. Pira kabulan nga waray hiya Senado, maigungay ang ano. Kaya kung Nobyembre pa igin pagawas ining arrest warrant, nga waray pa waray lang may padarahan mga adto mga ahensya ng gobyerno ang hintotuinan. Amo ngayon nga nagtinagunahi Bato de la Rosa nakasabot gihapon ni Ada nga may dana arrest warrant. But anyway, makakaabot naton ni Judge Carlos Aguilas para hinimpira nga mga pamakian na naton ano hininga kabutangan niya na ni Senator Bato de la Rosa. Good morning, Judge.
28: Mopay nga aga pare hay mo. Oo.
1: Uy.
28: Mopay nga aga hay mo, mopay nga aga ton mga mamarating at mopay nga aga ton mga viewers.
1: Ito ka K5 Carlos. Inin, nakasubay ba kan mga panhitabo ka kulo?
28: Baga nakakita ko pagka pag-uli ko tingang ng korte, pagadaan mo naman ang YouTube ang baga inin istorya partihan han mga

0: niya mga alalay nga ng mga taga NBI may danas-danas ni an usang niya nga kaupon nga bagahin malita nga nagpamati kwadto mga sulod an sulod hadto dire ada kwarta mga bangin panapton mga hiniro brief short or kay bangin at dito ada kumaturo ga sulod han senado hi senator Bato de la Rosa. Okay.
1: Na nap, kay baga ada na tawag ni Rian ha, ada na protect hi Senator De La Rosa is now in the protective custody of the Senate.
0: Okay. An usa nga pag-apil kay gud niya kakulop nga hipakdol gayud diya nga dili ha madak pa mga taga NBI kay siguro nag-iisip niya dire ko basta-basta maaresto hasulod hiton na Senado while the Congress is in session. And ikaduha kinahanglan nga makabutos ako han pagbaguhan liderato kay kinanglan 13. Kundi maka-attender do sila, dirigihap mananabo ang pagbaguhan liderato ang Senado. So duduha ito nga mga consideration. Nga akong nakita, Judge, nga rason kung kaya ano nga, napiritan ikaw pag-resurface, ikaw Bato de la Rosa. But anyway, ang mga NBI, gimpupugnan niya nga makasulod ha Senado. Now, kay may ada naman arrest warrant, pwede ba i-arrestohon nala dayon? Tika nga ICC nga arrest warrant?
1: Actually, kay nakada naman ang arrestuhan na NBI, he could be arrested right away.
0: Okay.
1: Bisan din sigun natin kay dida iton aton na revised penal code, iton baga pag tawag ini, pag ulang-ulang hinusang legislator, that is one of the crimes punishable by the revised penal code.
0: At pag ulang-ulang.
1: So, ang kabutangan na nakadanan na warrant of arrest, the warrant could have been served personally immediately to the respondent.
0: Okay.
1: To Senator De La Rosa.
0: So, amo adto, nakadunan mga taga-NBI, nagbabantayan iya pagbalik ka Senado?
1: Oh, baga nagbabantay na kay inin warani manggod actually bagan although there was a public pronouncement by the former DOJ secretary na Ombudsman Rimulya that there was already a warrant baga puro man lad to baga restorya pala oray pa magud pagawas.
0: Pero
1: so I think they were thinking all along papagawson ta na ini then the warrant will be served.
0: Okay, so tama ang NBI hatong eragin buhat kung baga nasakpan kun wari gud baga mag kung baga tag-alog baga magpumiglas hi De La Rosa ma-aresto gud diha tong atakna.
1: Oh, kay kun actually ini nga mandamento de aresto diri ni tikang haaton.
0: Okay.
1: Ini tikang inin on international court nga pwede naton ini diri pasunod depende ini hiton na gobyerno if we recognize the warrant of arrest against the senator.
0: Okay.
1: Kay kon ini nga war mandamento de aresto tigang init aton korte it's under the constitution pwede la di maresto iton usang membro iton na lower house nga nito or lower house on the senate or congress itself if the penalty prescribed by law is at least 6 years and congress is in session.
0: Okay,
1: so ini dining kabutangan niya na it's now a matter of local cooperation by the government. Kaya this is a warrant of arrest issued by an international tribunal.
0: Okay. Diri ba maagi pa niya doon mga korte, tsugan hining arrest warrant? Maagi ang niya diplomatic channel, Department of Foreign Affairs, ngada Department of Justice, and then, kaya mag-aamot contention ni Alan Peter Cayetano, nga amot ang speak, amot at Senate President yan na. Nga dapat may daan na hini maagi ani local court pa saan maging epektibo ining arrest warrant from ICC and may serve it accused.
1: Actually, kung baga kita natin procedimento at rules of court natin, baga waray natin dida, tawag hini, waray natin dida inin mga procedimento with respect to warrant of arrest that are issued by international tribunal.
0: Okay.
1: It aton la nakabutang la dida, it aton rules of court under rule 39, iton mga judgment rendered by the international by foreign courts, no? So nga pwede naton din himo implementar, first there must be a petition to recognize at the same time to enforce the judgment before the same will be implemented for execution in the local courts.
0: So, okay. So tama ang NBI kay may naman niya they are in the possession na arrest warrant nga arrestuhon adtong higayon na hi Bato de la Rosa. Tama, tama
1: niya. In anak ka dan haran aristo, that is correct. Because okay. This is now a matter of recognition.

0: recognizing the warrant of arrest. Kahit kung di rin eh, actually it is within the executive department now to cooperate, no? Kay kunwari ni kooperasyon ni tatong gobyerno, this warrant of arrest cannot be implemented in our local jurisdiction.
1: Okay.
0: Why? Itatong jurisdiction is sovereign. We're sovereign. We can disregard any international processes before our courts.
1: Oo. Okay. Okay. So, adto nga ginbuhat ang NBI, buot la signon nga ginrecognizar han gobyerno ini nga arrest warrant amo nga ginpapa serve nira, correct?
0: Yes, that is okay. Claro Honduro. Kay okay. Kunwari I have to recognize the executive department did not recognize that, then the NBI will not be in the premises of the Senate pag serbihan mandamento de aresto.
1: Okay. May da ba legal nga baratunon ang mga taga NBI nga nakadtuhirahan tong pag-implement ang arrest warrant and didhang gawas nga didhang sulod ng plenary?
0: Actually, there is a presumption of regularity in the performance of official function.
1: Okay. Okay.
0: Although may danaton mga there will be criminal, civil, or administrative liability, kay konsundon naton it aton mga prosedimento or the parameters ensuing in implementing war, because the implementation now will be based on our rules of court.
1: Okay.
0: Ipag-implementar itong sir in warrant of arrest.
1: Okay.
0: Because there is now a warrant that is issued.
1: Okay.
0: So kung itong mga parameters under the rules of court are violated, may nakalayabilidad.
1: Okay, now, may nabagahom inin mga senador kay pagbaguhan liderato kakulob, okay, Senate President na hi Alan Peter Cayetano, nagpasadayon rin resolution nga ginpapailarom ikaw, Bato de la Rosa, ha protective custody hiton na Senado. And then, anot bot signon hini? Diri ba ya pwede arestohon hiton na NBI? Kay considering that ining arrest warrant, intikahin o sa nga international tribunal like the International Criminal Court and diri man ini ang kaprisuhan 6 months. Ano to? Up or below?
0: 6 years.
1: Ano, sorry?
0: 6 years.
1: So,
0: 6 years below.
1: Kung baga may congressman or senador nga akusadohin krimen nga may the warrant of arrest nga itong kaprisuhan in more than 6 years, more than or less than 6 years, diri pwede ma-arresto while Congress is in session?
0: No. Do actually, aton na Article 6 of the 1987 Constitution, usain it parliamentary immunities.
1: Okay.
0: Enjoyed by the members of Congress, either by both by the House of Representatives and the Senate.
1: Okay.
0: Siyahan, ini, immunity from speech and debate. So, di ka pwede ma-charge in cybercrime or whatsoever, oral defamation, in any forum nga tungkodhan imog in hilwas or imog in mga gimpost in line with your constitutional duty.
1: Mm-hmm.
0: And second is immunity from arrest.
1: Immunity from arrest.
0: So immunity from arrest, siyahan, it should be the penalty should not be more than 6 years. Ikaduha, it should be during the session.
1: Okay.
0: While Congress is in session.
1: Okay.
0: So kung ito sahin din eh, for example, like for example, what happened in the case of Congressman Haloso, he was charged of rape and he was charged of the crime of rape. So
1: okay.
0: It was during the session, no?
1: Okay.
0: But the penalty and penalidad is more than 6 years.
1: Okay.
0: Because that is reclusion perpetua.
1: Okay.
0: So, pwede ma-aristo.
1: Oh. So, na-aristo hiya?
0: Na-aristo. So, in this case, this is quite complicated. Kay in international, this is a warrant of arrest issued by an international tribunal.
1: Okay.
0: Not by a local court. Diri din hina local courts nga gin-issue. That is why it's now a matter of recognizing the international that warrant of arrest, no?
1: Okay.
0: Kahit baga ginbabasihan hini natin, no, kay anong although the Pilipinas is no longer a party to the Rome Statute, it atong imbabasehan ini the doctrine of incorporation, yung tanan yung mga prinsipyo hitun international law, bisan kita diri membro hin usang convention or treaty ing aton ito gen recognize under Philippine jurisdiction.
1: Okay. Sanglip mao obliga ni Pilipinas nga ipatuman itong arrest warrant on the part of the executive headed by the president and
0: Although we are no longer under obligation to follow whatever to recognize kay kita we are sovereign state, Pero if we base that kung may dani, this is part and parcel of international law, this becomes its principle, ada kay aton ini papatuman din niya Pilipinas because this becomes part and parcel of our municipal law.
1: Mm-mm. What will happen now? Kay aada naman ini protective custody itong Senado. Kung mag-insist itong executive nga diri iarestuhon namon kay diri man ini sak itong crime against humanity, murder nga mga kaso dito at The Hague, di man nagkakaibat baga penalty ni din niya aton, di ba, Judge?
0: Adakal, inilala, bukining at Tuhirag Pakiana, itong arresting team, because we have Republic Act 9851, no?
1: Ano tiya?
0: Republic Act 1951, and crime against humanity that is recognized by our law.
1: Badaw.
0: No, against genocide, etc.
1: Okay.
0: So, sa'yo na din ni, may provision itong balaod nga din, we have to recognize international processes.
1: Okay.
0: Din niya Pilipinas.
1: Okay. Oo. Okay.
0: So, ginhimo ini, this is a law that is enacted by both houses and approved by the executive that okay. We have to abide.
1: Okay. Okay.
0: Balaod it, unless this law is repealed, may da natong baratunon ini, kundi rin natong sundon.
1: Okay. But signum ba ini mapipersite Senado nga i-hand over inihi Bato de la Rosa nga to NBI?
0: It's now a matter of, because this is a very complicated question now, kay itong siring nira, may actually there is a tradition yet ikaw kuhanin nga senador, diri ka pwede hanay baga aresto ang kunaan to ka dito ha within the premises of the Senate.
1: Okay.
0: Pero this is merely a tradition. This is okay. Not a law by itself.
1: Okay.
0: So,
1: okay.
0: Maagi man tayo ng himbaga legal tassel, no? Legal tassel.
1: Ano trimedyo ni Bato de la Rosa hini nga nitong Senado? Makantubay ra Korte Suprema para interpret ini nga complicated nga situation nga pagbabasihan inin mga balaod naton and our inin compliance to international agreement or treaty though we are no longer part of the Rome Statute.
0: Itong nakikita ko hini, no? We are not, nakikita ko hini, this is only baga may analysis.
1: Okay.
0: Papakantin ng Korte Suprema, they will be questioning the act of the Executive Department.
1: Okay.
0: Bangin ni magpali petition for certiorari with prayer for the issuance of temporary an injunction.
1: Okay.
0: Nga diri tawag hini, diri mapatuman itong pag-implementar itong warrant of arrest.
1: Okay. Oo, kay dako ini nga bagay kung ma-arresto ini hi Bato. Kay una, majority, madosin na lahira din, hera majority, kung party leadership itong inin Senado. And kung party naman ito...
0: Magtatabla.
1: Magtatabla. Katapos, siyempre, dakot implication ini itong pagbutos na itong kung ika-convict ba nira or... dire hi Sara Duterte kay okay. Makinang lang ni Rahim Pirado
0: 16
1: so 3 sila hira may da pa kung granting ini nga bumaliktad mabutos in favor of Sara kay gikita out itong executive ini kay napahiya ini nga situation niya na di may miling itong paagi nga mabag-ulat ini nga sitwasyon di ba I mean you know this is a power play
0: kay... Ininahanton tawag ini, ininahanton politika. Baga naman lakit na ini ang ginmiminulain ini ng politiko.
1: Amo na judge.
0: Baga from time to time, instead of focusing itong baga panginang lanon naton, inin baga, because di, pwede kita mag-complain, pare, kay we are taxpayers.
1: Correct.
0: Dapat nakukuha ito ng gobyerno, direct baga, inin an our capacity as public servant, pero in our capacity as taxpayers, kung makikita natin, the government is no longer working in baga focus on one aspect, for example, economy. Yan ay gin-focus natin, who will be in power?
1: Amo na.
0: See? Bagan, ginsisisig itong legislative department niya na, damit issues. Ano ba ba yun? Nangangaturog pa ba yun? Hirahin, insakto nga, makapamarubuot nga, it amon we are elected to serve the people not for ourselves.
1: Gikinita ko nga net ira mga IBAX daggo na hini nga mga involved yan hini nga problema.
0: Okay. Ibaga dako ni baga ta sa ring pa ni Spider-Man, great power goes with great responsibility.
1: Correct. Hinot mga katukod ni Suprema hini, itong Senado as an institution or his Senator Bato de la Rosa pag-question hinin impending arrest haiya?
0: I think it should be the senator who will be going to the Supreme Court because he is the one involved, no?
1: Okay.
0: He is the one involved. Pero inin tawag ini inin the Senate, it can also be a proper party because they are now De La Rosa is now under their custody, protective custody.
1: Okay.
0: To question the implementation of the warrant. Mm-hmm.
1: Ano ini, kung baga maidanghala ini nga to Korte Suprema, kung baga mangaroh rahin injunction, permanent injunction, preventing the executive branch to effect the arrest of De La Rosa. Ano ini hiya, kung baga, pas, ano't period ini, kaya di rin pwede mag-iniha. Kay, oho, aani mag-dumaro na impeachment trial against the Vice President. So, dapat the soonest possible time ma-resolve ni kung pwede ba aristohon daring kung kay ano si Senator De La Rosa.
0: Actually this is a matter now of urgency, so depende na actually the Supreme Court in its wisdom would treat that immediately. Nakita naman ta aton Korte Suprema very proactive, no, at the same time katanan nga mga in important national issues that are presented to them for disposition is nga gindidisposisyon ng diritso. So we expect nga this can be, we expect that kung may mga issue nga sumasugod din, it presented before the court because the judicial review, the power of judicial review of the court is only awakened if there is an actual case or controversy that is presented to the court.
1: Okay, now, Judge, kay nagbago na matanginan, iba na't majority di na ha Senado and it seems that di na malilikyan katira baga pag tagad ganit mga Duterte, ano't pwede ni Rene Mahimo para kumbaga i-delay or diri ano yung madayon pag dumara itong impeachment trial kay 257 members of the House voted in favor of impeaching the Vice President and automatic na itra-transmit itong article sa impeachment ganito Senado. Ano pat pwede Mahimo ni Rene in their kumo adera majority yana just in case la
0: in under that is a constitutional duty for the Senate to convene. Although ang Korte Suprema nagkamayada na in interpretation of the word for tweet, no, na it should be done within reasonable period of time.
1: Okay,
0: although there are some legal experts who do not agree, pero that's now the doctrine laid down by the Supreme Court.
1: Okay,
0: so ini that is a constitutional duty. Itong reasonableness, meaning it should not be delayed.
1: All right.
0: Kung imo ini paglanganon, that will be contrary to the constitutional obligation. I mean, actually, this is the mandate of the Constitution. So, you can escape this constitutional mandate. Otherwise, manmamatong kanit mga tao, bangin sunod na nimo nga pagkandidato, or ining igong ka na, magna number one kaya na, bangin na ito kayo sa ring pa itong kalagsan ato kanit pukis.
1: Anyway, Judge, the damoy ning hebabroan nga nakuha dun ato mga manmarati, ano, but may da pa usa ko nga pakiana, ano available nga option for Vice President Sara? Kay kuan pa ini, tiriguhon pa ini kon ini nga 13 amo na gud iton hirabang ipat maibanan. Okay?
0: Okay, kumbaga kitaon naton volatile sitwasyon niya na.
1: Oh.
0: Kay kun magkagawas ini nga granting for the sake of argument, no, we are not siding to any party.
1: Okay.
0: So, hatang pagkita, mag-analysis na natin, kung magkagawas ini nga mga ebidensya, nga klaro na good, iti mag-o-contrain it mga tao.
1: Correct. No? Nga, bisang klaro na, bisang klaro na, gipaboran mo pa, bagaso ka dito.
0: Okay. Kung klaro na ang ebidensya, and there is no more bagan, hinabat, you have to, because this is, kay kung maginhuwis ka na, there is no political inclination now.
1: Okay.
0: Iti mo tawag ini, you sit as a judge, sharing ko pa, kung baga, bias ka, ayaw nala itong dida.
1: Okay.
0: Or you issue, iningani ng mga statements beforehand, nga i-issue nin mga senador, inclining to one side, bagandir ini maupay, no? Because if you do that, kung baga ordinary cases, impapa inhibited in huwis kung you are partial or biased.
1: Okay.
0: So, baning gumawas ini nga mga ebidensya, granting nga may mga ebidensya, diri pagkati ni maaram, kung ini nga trisi, ini mabutos ini for acquittal or mabutos ini for conviction.
1: Kaya kita ko nga ni Judge, ini nga mga na magbaliskad, okay, Hiratsis Escudero, Villanueva, naka dito majority, hey, Jingo Estrada, mga under investigation ni niya na parte ng pagtaga flood control controversy. Di rito malilikyan, ngayon rin pagbaliktad, not necessarily kay nabilibhirakan kay Tano or ano, gusto lang nila magbagong liderato, but it has something to do also with survival, kay
0: bangin... Bagang political accommodation ni
1: niyo. Oh, masiring hira. Ada kay, may da kami mga kaso, bakit lang baga pwede pag-istoryahan nato nini? So, magkakadaran bargaining chip, yan na, para talwason nila tira mga kalugaringon, not necessarily nga makita ko din at mga ebidensya kung may daba ebidensya or waray kontra kan Vice President. And pwede ini magbago pati raunahuna. Depende tira ni deal with the administration.
0: Oo, kaya tawag ini, it administration liwat, maharag patit politika din ni. Sering pa itong baga, sering pa nga ni baga, itermino nga nangungunsoy lo, ang baga una, pinangungunsoy lang ka nga ni, ang baga mo pa itong mga plastada imo, nagbabago itong imo kasing-kasing, di ba?
1: Baga na hukmul, kung baga matig-a.
0: Oo na, inin si ring pa, ang baga kuplungano ng kalagsanan na ito, iningan yung bato bantilis, dayo-day nga turo na nipis, no?
1: Dayo-day nga turo na nipis. Balitaw. Anyway, Judge, for lack of material time, but very informative ini nga itong discussion niya na. Buwas, itareserve ba nato nini? Anot option ni Vice President kung mag-resign niya before and during the impeachment trial? And anot epekto nini? Labi na itong tinatawag accessory penalty nga amot pinaka-importante kay diri ka lang pagtatanggalon, di ka na pwede magserbisyo anuman nga capacity ha gobyerno in the future. And it's for life. But for lack of material time, Judge, aton ito baga pag-istoryahan liwat buwas. Salamat, Judge, ha?
0: Okay, baga aga pag mag-prepare ka diha korte, nga nakay baga para alas 8 ang matawag.
1: Okay, baga nanuyosoy kami, baga ibang istoryahon. Prior rin nga ato niya na engagement. But anyway, Judge, thank you very much.
0: Baga nakarimedyo ka na hini, kaya baga tawag hini, hini live na live gito, baka baga nakapamhaw ka, baga maupay nga pamhawon.
1: Oh, yan ang aga, I'm on a high protein diet, so... duha ka sunny side up ng Bunay and usa ka buruhin saging and Greek yogurt.
0: Yeah. Baga di nag-aharay at atong baga mga tawag baga mga diet siring pa.
1: Amo na kay baga kinahanglan nato na iniya nga panahon. Judge. But anyway, Judge, thank you very much and buwas naman kita otro.
0: God bless.
1: Thank you very much.
2: K5 News FM Live Report Puro Belos Pub.
1: Oras mga K5 alas 8:45 na Judge Carlos Argillas. Nagpre-pre para ko din ni Judge sa notan natin bagahugada din. But okay, anyway, kadiyon ano nato ni Alan Laniba. Okay, buwas na ito paghinga dahil na matiba kay apiki kita. May na kita 10 minutes more to go. He General Manager Alan Laniba, hiton Lieco 3, hiya iton presidente at nga tanan nga mga general manager, hinin nga tanan nga mga electric cooperative sa Pilipinas. Okay, ano to yung muha iya? May mando ang Energy Regulatory Commission. Dara hining nga krisis nga ito ginaatubang, may tungod hining nga panghitabuhan Middle East. Nga di rilaan ay utdan, hining kuryente, hindi nagpapakabayad. tikang ini ha Energy Regulatory Commission o kon ERC, okay? Kon ready na hi doctor na iniya na, Dr. Alan Laniba. Ikakaupod natin niya. But anyway, mahulat kita hiton mga development dito Senado yan nga adlaw. But may nakuha ko nga balita yan nga aga nga baka nagkasarabot anay ang NBI nga ang Senado nga dilaan ay patuman ining arrest warrant kontra kan Bato de la Rosa. Nag-iisip ako nga bangin kakulup andam naliwat ang usa nga jet tikad to The Hague, Netherlands. Amo siguro adto nga may dinadara nga malita ani usa nga aid maginda danas nga baga bag nga bangin kay hindi gong former President Duterte, wala nga ni makagdarain extra nga brief. Sining pang-brief had to ang tawag. He astig, waray untasamok ang Senate kung may respeto lahi soto han iyo opisina, maaram hiya nga barumbado, hi matibag. Pwede man unta at tuhulaton hagawas hi bato. Sa bagay kay soto, waray nga ni respeto sa Supreme Court, malita government nalaga kita. Bisan diri na kita nasusubay hit aton balaod kanan Pilipinas, diri na maupa it natatabo dapat umagi ito din hi aton Philippine Court. Hiani Lugarbes, opinion of Judge Argilias same with Dean Mel Santa Maria. Mamay kala. Hi Edwin Adlawan is watching. Amo maghiapon hi Rowena Chungson. Nagikita aton hi Jetrax Trillanes na ngayon it in charge ICC. Diri ba ini nagihimulos kay waray man hiya tagarahan una ni Duterte nga maging running mate as Vice President hana 2016? Hey Grace Abejo, hey Edwin Urbano, nagkikita gihapon na aton. So, pinanbasa na aton ining ayong mga mensahe kay para balansi trato pagtratarin ni din. Okay? So, available na ba hi Manager Alan Laniba? Magpakilala ka nga inintik ang din itong tawag. Sige, Tring. Okay. Bangin ako itong tumawag. Hi Manuel Estoya Jr. Good morning Sir Edward. Ginmi minulaya nala kita kairo hiton pubre. Amo good ini. Waray na itira na lang mga political interests. Iton igin papasiurog mga kakipay. Diri na gipapasiurog ang welfare han mga Pilipino. Amo dot mga pinakamasubuhin ni. Ini nga mabibilin nga mga bulan before the 2028 election, iton politika, iton masesentro, hinin istoryahon. But you know, dako ini nga bagay para aton nga mga Pilipino. I just hope kita nga mga Pilipino, ginkikita nato ini nga tanan objective. Diri la kay mahitungod kinaugop ka kan Duterte o kan Marcos. Hinumdumi nato nga ni gobyerno itong mga tao. It nagbubutang hair ha posisyon kita nga mga tao, mga kakipat. Kita nga mga taxpayers. Iginhatag ito ha aton nga pribilehiyo ha ilarom itong aton demokratiko nga panggobyernuhan. Nga makapamili itong aton mga leader nga magrerinda ha aton. Anyway, alas 8:49 na sa adin na aton linya, General Manager Alan Laniba. Doc Laniba, good morning Doc!
3: Morning.
1: Okay. Ano take mo hininga order ng ERC about handiril ani pag-utod han mga delinquent nga mga ano baga pag-intindi mo yan mga magbabayad han kuryente?
3: Mugaan nito kay affected ito mga distribution ng telecom. Kasi kung hindi ka mang-utod, alam mo naman dito sa ating lugar, Ed, mayroon talagang almost 20% or 30% sa electric consumers na kung hindi mo bibigyan ng disconnection notice, hindi magbabayad.
1: Okay.
3: Now, anong mangyayari sa'yo kung 70% lang yung collection efficiency mo dahil hindi ka nga pwede mamutol, di ba? E paano yung pangsahod? Kasi dyan mo yung kukunin. Dapat sana tinignan niya. Pero wala kami magawa because we need to follow orders. Diba?
1: Anong contingency?
3: Yes. Order yan sa taas.
1: Anong contingency?
3: So we need to follow that.
1: Anong contingency plan just to make sure that, that hindi maapektado yung overhead kasi you pay salaries. Iba pang babayarin ng electric cooperative. Anong contingency? Just to make sure nga, at saka mababayaran nyo ang mga bayaran nyo sa mga generation company.
3: Ang mahirapan dito, yung mga electric cooperatives na walang one-month working capital.
1: Walang
3: kaya
1: one...
3: Tignan mo yun eh.
1: Okay.
3: One-month working capital. Ibig sabihin, isang buwan, di magbabayad yung mga tao, may buffer funds ka, may balik to 1 month.
1: Okay.
3: Pero yung disconnection na yung July eh. So, ano ang gagawin ng distribution utility niya? Tingnan niya yun. one month working capital niya. Kung sumobra ng one month, pagpalagay mo 2 months, so meron siyang buffer in 2 months at ayari mo yun.
1: Mm.
3: Pero kung abot ng 3 buwan, sigurado ko mahirapan kasi usually sa distribution facility, they have only 1 month working capital. Bakit meron siyang 1 month? Kasi yung consumer, nagbabayad yun ng bill deposit. Diba? Kung malala nyo, may bill deposit equivalent to 1 month consumption. No? So it is firstly understood na kung hindi ginamit ng distribution utility yan, meron siyang buffer fund equivalent to 1 month.
1: Okay.
3: After 1 month, yan ka magkakaproblema. Kung gagawin mo talaga ngayon dyan, itinan mo yung other fund mo, yung mga unnecessary expenditures yun, huwag mo muna gawin. Diba?
1: Okay.
3: Ito yung pang-maintenance mo. Yung binabayaran ng consumer, yung DSM, na since 2004, hindi yan nag-increase end. Yun lang yung gagamitin ng electric cooperative sa operation niya. All other collector lang sa kire-repeat.
1: Okay.
3: So, itingnan ko ngayon yan, yung DSM mo, na doon mo rin yung MOE, doon mo rin kukunin. So in the front na no disconnection, wala mo ng other expenses. Siyempre, unahin mo talaga yung salary. Before hindi mo unahin yan. Yun yung nagtatrabaho.
1: Okay.
3: Unahin mo talaga yun.
1: Okay.
3: At saka yung power bill. Yun yung gagawin mo talaga.
1: Okay. So itong ang epekto ng hindi muna pagpuputol ng linya ng kuryente sa mga hindi pa makakabayad until July, depende sa capacity ng yung financial status ng isang electric cooperative. Kasi kung maraming mayroon ka pang natitirang pera, pwede pang isang buwan, dalawang buwan kaya pa. But yung wala, yun ang problema.
3: Yes. That's it. At mayroon pang impact niya, Ed. Mag-i-increase yung rates, Ed. Bakit mag-i-increase? Kasi kung malaki yung kulak collection efficiency mo, umabot ng 95, makabayad ka ngayon doon sa generation companies nang maaga. So meron yan siyang 3% from payment discount.
1: Okay.
3: So yung 3% from payment discount, kalahati niyan, igamit mo sa operation, kalahati niyan, ibalik mo sa consumer through reduction of rate.
1: Oh,
3: automatic yun.
1: Ganun.
3: E ngayon, hanggang July, mawawalan ka ng prop payment discount. Hindi ka nga makabayad ng tamang panahon. It's because hindi mo nakulit.
1: Tama. But anyway,
3: alam mo yung from payment discount natin, that is more than 1 million a month.
1: Wow.
3: Mawawala yun.
1: Okay.
3: Pwede mong i-reduce doon sa range. Yun yung hindi nakita ngayon na, yun naman generation company, yung sabihin nyo, I will not give you from payment discount and hindi ka naman nagbayad on time at ahead of time. Kasi mati-delayed yung payment mo.
1: Okay.
3: Pero ang sabi nung naman doon, kung medyo mahirapan ka sa payment, wala kang surcharge.
1: Okay.
3: So okay lang yun. Tap na ka. Pero ang mawawala sa'yo, yung from payment discount.
1: Anyway, GM, maraming salamat sa explanation na liwanagan ng ating mga tagapaginig relative to the matter. Thank you very much, GM.
3: Thank you, Ed. Thank you so much. Thank you.
2: K5 News FM Live Report. Puro Belos Pueblo.
1: Oras mga ka-K5, alas 8:55 na. Waray na kita oras, Judel Jose Daga. Ada kay Atul Anay, temporary nga pagsasadaan ini atong programa. Bantay niyo niyan ang development part niyang gingkagathin na ayam nga bata nga namatay. Mayroon na kita update niyan na 11 Mbps, bantay niyo. Hangaran doon ato mga nakaubod niya ng adlaw hininga atong programa mga ka-K5, ma engineering nakaubod naton, Melton Matin. Nga nasugad man kan Robert Graciano. And then yung ka-K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng Kaliawan. Hasyudan ang Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalongang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAP value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, TTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon sa ating programang Health Alert. Atin sa atin ng DTX 500 kapsula na may tagline na pinakamataas na ORAC value na tumutulong maiwasan ang maraming karamdaman. Kasama pa rin po yung isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para pag-uusapan na po natin ang mga dahilan ng mga karamdaman. At lalong-lalo po sa araw na ito, mga kaibigan, isang live interview na naman ang ating mapapakinggan sa isang user ng DTX 500 na meron pong iniindang karamdaman na tulungan sa pag-inom ng ating epektibo na produkto.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Sir, magandang hapon sa iyo. Ano pong pangalan natin?
5: L.A. Ruby.
4: Taga saan?
5: La Union, Pangasinan.
4: Sir, before kayo nag-inom ng DTX 500, ano po yung naramdaman mo sa katawan mo?
5: Tumaas ang acid ko, kaya hirap na hirap akong maglakad kasi namamaga tuhod ko. Namumula talaga. Kumain kasi ako ng mga lamang loob. Sinubukan ko ang DTX 500. Maganda talaga. After 2 days, ang pamamaga at pananakit ng tuhod ko, unti-unti talagang nawawala at nawala yung pamumula at pananakit. Yung sige ako, ihi ng ihi sa gabi, nag-normal din kaya gumanda ang tulog. The best talaga ang DTX 500. Kaya subukan din nila DTX 500.
4: So, ibig sabihin, sir, before kayo nag-take ng DTX 500, masakit talaga ang tuhod nyo at namumula?
5: Oo, grabe talaga ang pamumula, sir.
4: So, masasabi niyong epektibo talaga ang DTX 500?
5: Napaka-epektibo talaga ng DTX 500 para sa akin.
2: DTX 500 Health Alert!
4: Yan po ang isang live interview sa ating kababayan, Sir Ili, na kung saan meron pong arthritis, hirap na maglakad, namumula, nananakit po ang kasukasuhan dahil tumaas po ang acid o nagkakaroon po ng acidity. Natulungan po sa pag-inom ng DTX 500. After 2 days na pag-inom, makaibigan, naramdaman niya kaagad ang napakagandang epekto nito sa kanyang katawan. At ano nga ba ang meron sa DTX 500? Bakit nakakatulong ito sa pamamaga? Sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang sugar cane o desugared sugar cane na nasa DTX ay may taglay na flavonoids. Isang klase ng super antioxidant na nag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang mga pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzyme na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, hirap mag-ihi dahil namamaga na ang prostate, hirap maghinga dahil namamaga ang daanan ng hangin dahil merong asthma problem, namamaga ang puso at atay dahil tumaas ang SGPT at cholesterol, mag-DTX 500 araw-araw. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C ang alkaline na vitamin C na tumutulong para palakasin ang ating resistensya. At kung healthy naman na kape ang hanap natin, mag-DTX Coffee. ang Super Antioxidant Coffee na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
6: DTX 500.
7: Ako si Rose. Palaging sumasakit yung likod ko at may history yung pamilya ko sa sakit na kidney. Narinig ko yung DTX 500 sa radio. Bumili at uminom ako ng 2 kapsula sa isang araw. At tinuloy-tuloy ko ito. Ngayon, hindi na sumasakit yung likod. Salamat talaga sa DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
4: Kasi nga po, sabi ng mga eksperto, that more health information, less medication, and less suffering. At yan po ang isa sa adhikain ng K5 News FM, ang ihatid sa inyo ang mga kaalaman, hindi lang sa balita, kundi kaalaman pangkalusugan para maiwasan natin ang mga karamdaman. At syempre, bagad ang pakikinig, lalong-lalo na sa mga kaibigan na abot ngayon sa ating programa. Lahat na pinalakas na signal ng K5 News FM, K5 Palawan, K5 Tacloban, K5 Santiago City, at sa lahat po ng naka-simulcast ngayon na ibang station na abot ngayon sa ating programa. Isang malusog na pakikinig po sa ating lahat, mga kaibigan, ha? At sa mga gustong sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa, no? Especially kapag medyo mabigat na ang iyong iniindang karamdaman. Oh, na kailangan na po nating mabigyan ng paalala ano ang dapat gawin, ano ang dapat kainin, ano ang herbal na nasa paligid, at paano ang tamang pag-inom ng Superior Antioxidant Combination, the DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre, kung meron na po talaga mga iniindang karamdaman, ay bisitahan yung ating mga clinic, ano, na malapit po sa inyong mga lugar, no? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center and Nature Healing Naturopathic Center naman dito sa Palawan, no? Yan po ang Klinika di Alternativo Product Center sa Palawan for now. Baka at soon, malapit na po yan mag-Klinika di Alternativo. Sa mga taga-Tacloban, ha, na nakamonitor ngayon, si Doc Khalil andyan ngayon, ha, sa para sa libreng konsultasyon para po sa inyong lahat, mga kaibigan. Puntahan na lang ang Klinika di Alternativo Medicina at Wellness Center dito naman sa Tacloban at dito naman sa Palawan. Andito tayo ngayon sa Puerto Princesa City. Located lang tayo sa Fernandez Street, Masangkay Building, nasa ground floor for now. Pero by next month, dito na tayo sa bago nating location sa BM Road, mga kaibigan. Dito mismo sa K5 News FM ang ating free consultation. Mas madali na pong hanapin, mas madali nyo na pong puntahan, mga kaibigan. Wala na tayo sa dulo, o nasa gitna na tayo. O, yan po mga sugit na kapaginig. At syempre, ngayon naman May 17, 2026, ay nako, mga kaibigan, ha, andyan tayo sa Green Island ng Gruhas, Palawan. Abangan kami. Dahil officially open na si K5 News FM, abangan ang grupo ng Klinika K5 at lalo-lalo Nature Healing Naturopathic Center na bibisita sa inyong mga lugar. Dahil nga po sa pagmahal ng mga bilihin, ano, mahal ang transportasyon, kami na mismo ang pupunta sa inyo para ihatid sa inyo ang mga live information and free services. Hatid po yan ng DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Na? Open daily ang clinic natin, Nature's Healing, araw-araw. Pero dito sa Puerto, ang schedule natin, araw lang po ng Martes at saka Miyerkules. Sa Tacloban naman, Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center, daily open po yan. No, andyan po ang mga sales representative. No? Especially, shout out kay Sir Yuli Toledo at si Ma'am Darlene Toledo, si Ma'am Joy, si Ma'am Annie. Ayan po makaibigan, shout out dyan. At lalong-lalong na sa SM natin dito, si SM Edward Sanyagan, no? Sa K5 News FM Tacloban. No? Ang pre-consultation schedule ni Dokalil makaibigan, ngayon pong 18 to 26, puntahan niyo po yan. Specialist makaibigan natin, medyo mabigat na ang nararamdaman sa katawan. Kahit sa ang paggamutan kina nagpunta, wala pang pagbabago, baka kailangan lang i-reprogram. Kailangan lang pong baguhin ang iyong lifestyle. At pag naturopathic medicine doctor ang puntahan nyo, nakafocus po yan sa lifestyle. Nakafocus po yan sa mga dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Nakapagsundin nyo yung program, ay nako, napakaganda po ang resulta. Speaking of pagsunod sa program, makaibigan, no? Speaking of pagsunod sa program, pakinggan muna natin ang isang kababayan po natin na meron pong iniindang karamdaman, no? Kahit saan nagpunta, matagal na pong nagtitiis, sinubukan po ang pagbisita sa ating klinika, sinubukan ang produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center at ito ang naging resulta. Pakinggan po muna natin.
8: Nay, magandang umaga po sa inyo.
9: Magandang umaga rin po.
8: Anong pangalan po natin, Nay?
9: Gloria Valerian Inupre.
8: Taga saan po?
9: Taga Pulot Highway.
8: Oh, Pulot Center.
9: No? Pulot Center.
8: So, Nay, bago kayo pumunta sa clinic natin, ano yung problema mo noon na sabi mo mahigit isang taon na dinadala mo? Ano po yung mga problema niyo po noon?
9: So, masakit po. Kumakapal po ang ano po, paa.
8: Mm-mm.
9: Tapos lumalamig yung binti ko.
8: Mm-mm.
9: Tapos ang tiyan ko parang kumakapal din, laging ano, may kabag.
8: Mm-mm. Tapos yung pagdumi mo pa, sabi po ninyo, 2 to 3 days hindi ka nakakadumi.
9: Oo.
8: Ngayon ay, sa loob po ng ilang araw, no, nabigyan ka ng gamot, 7 days, ilang araw po nag-effect sa inyo ang gamot?
9: Kinabukasan.
8: Meron agang effect sa inyo?
9: Oo.
8: Nakadumi agad kayo?
9: Oo.
8: Sa ngayon po, sa natapos po ninyo ang 7 days na gamot na natin dito sa klinika ng Nature's Healing, kumusta yung tiyan mo, yung mga paa, binti, kumusta? Anong pakiramdam?
9: Okay na rin po.
8: Maganda ang na, maganda lang pakiramdam na
9: eh.
8: Oo. Nawawala na yung mga pangangapal ng binti, ng mga talampakan?
9: May kaunti pa.
8: Oh, pero nabawasan po talaga?
9: Oo, nabawasan talaga. Wala na nang sakit yung baywang po.
8: Oo, yung baywang, hindi na rin masakit. Yung tiyan mo, okay na rin ang tiyan mo, wala lang kabag?
9: Wala na.
8: Nay, sa ngayon po, sa magandang naangkin po ninyo na pagbabago sa inyo pong kalusugan, sino pong gusto ninyong nais pasalamatan ninyo?
9: Pagpasalamat po ako sa DX 500.
8: Mm.
9: Lalong-lalong na kay Doc. Mm-hmm.
8: Oh, let's say Nature's Healing, oh, sa ating klinika. Mensahe po natin doon sa mga nakikinig naman na katulad din yung mayroon pong iniinda din ng karamdaman at naghangad din po ng kagalingan. Ano pong mensahe natin?
9: Hinihikayat po silang dito po silang magpakonsulta dahil maganda po ang gamot.
8: Subukan din nila, ano? Pumunta sa ating clinic.
9: Yung asawa nga ng pinsan ko, inkwento ko sa kanya. Sabi niya, ay pag may pera kami, punta kami dyan kay mapasikap ako. Kasi sabi niya, si Bert, nagpumapayat raw. Ay sabi ko, magpunta lang kayo dito. Maganda ba? Sabi ko rin.
8: Nay.
9: Baka wala pa siguro pera.
8: Opo. Nay, maraming salamat na ha sa inyo pong pagtitiwala sa ating clinic sa Nature's Healing at sa pag-inom na rin o pagtitiwala po sa ating klinika DTX 500. Nay, sa muli po, anong pangalan natin?
9: Valeriana Inupre.
8: Taga Pulot Center. Ay, salamat po.
4: Yan po, mga kaibigan, ang isang kababayan po natin na bumisita yan ha sa clinic kasi nga medyo marami na po ang nararamdaman. No? Yan po ang Clinica di Alternativa Medicina Product Center, mga kaibigan, ang Nature's Healing. Kasi nga po, ang clinic natin is Nature's Healing, pero by soon, magiging Clinica di Alternativa Medicina na po yan. Ha? Na ang nararamdaman ni nanay medyo marami, you know, bloated, masakit ang tiyan, nananakit ang balakang, ang kasukasuhan ng lalamig, you know. Yan po yung mga nararamdaman pag nagkakaedad na, lalo na pag napakahilig mo sa mga seafoods, you know. Mahilig ka sa mga pagkain o mga lamang dagat at saka lamang loob. Ito mga lamang talaga, delikado ito sa ano, sa kidney, you know. Oh, lamang dagat, tapos lamang loob. Yan po yung mga suking tagapakinig. Pumunta sa clinic natin at yan po ang naging resulta. Sumunod sa program, sinubukan ang Superior Antioxidant Combination, the DTX 500 Herbal Capsule by TC. At especially ang atin pong Clinica DTX Cover Mix. Yan. Good morning pala ha, sa mga taga-Espanyola. Actually, from Espanyola ito sa clinic natin. Sa mga magpakonsulta naman, sa mga taga-Espanyola, located lang po tayo, nandito lang po tayo sa mismong public market. Sa entrance mismo, kasi one way yan dyan eh. Sa entrance, pagpapasok ka, nasa bungad lang po tayo ha. Ang free consultation ng ating health consultant dyan, Doc Romeo, every Sunday at saka Miyerkules. Linggo at saka Miyerkules po yan. Mga suking tagapakinig. At abangan din kami sa inyong mga barangay dito naman sa Espanyola, sa buong Palawan, at sa buong Mikey 5 News FM. Yan po mga suking tagapakinig. Kaya subukan ng mapatunayan kung ang problema mo ay matagal na, naging dependent ka na sa pain relievers, ano? Ano? Ibig sabihin si nanay nga ay 2 to 3 days hindi makadumi for how many months, ano? Pero in just isang inuman, paggising sa umaga, pagka kinabukasan, ayan, nakadumi na. Yan ang kagandahan, makaibigan. Kapag naka-specific, kapag ang iniinom mo ay yung naka-target talaga sa problema. Kaya nga po, kung medyo mabigat talaga yan, ay baka kailangan ng tahan po ang ating mga clinic na malapit sa inyong mga lugar. Every Monday, nasa Ruas tayo. At Martes at Merkoles, nasa Puerto tayo. Sa Nara naman tayo, Huwebes at Biyernes. At sa mga taga-Espanyola naman, Linggo at Miyerkules yan. Nandyan si Doc Romeo Batistil. Yan po ang ating mga schedule, makaibigan. At dito naman sa Tacloban, ha, sa mga taga-Tacloban, 18 to 26, andyan po si Doc Balag. Nandyan naman sa tinatawag natin Tacloban. At sa mga taga-Santiago, ay, hintay-hintay kayo ng konti. Malapit na yan. Malapit na po magbubukas ang Clinica di Alternativa Medicina Wellness Center dito naman sa Santiago City. At ang text line number 0919-002-8117. At syempre pa, hindi magtatapos ang ating programa kung wala tayong information. No? Ay, ilabas natin, sir, ang tinatawag natin na info natin ngayon is all about hepatocytes. No? No, tingnan nyo po, mga kaibigan. No? Kung nakanood kayo sa ating FB Live, no, sa ating FB Live, mga kaibigan, mga suking tagapakinig, nandyan po. Yo? Yan yung tinatawag nating hepatocytes. Na kung saan, mga kaibigan, nandyan po ang pangunahing cells ng atin pong atay. Uh-huh. Ayan po yan. Yan yung composition niya. Ayan yung kanyang ano ba, ginagawa ng tinatawag nating hepatocytes. Na kung saan, ito yung pangunahing liver cells sa mga mahilig uminom ng alak, sa mahilig sa maaasim, suka, ibriluto, sa mga mahilig sa mamantika at matatabang pagkain. Yan yung stress na area po ng inyong atay. No? Bakit? Kasi po, yan ang nagdi-detoxify ng kemikal ng iyong atay. Yan yung hepatocytes, mga kaibigan. Gumagawa po yan siya ng bile at nag-iimbak ng mga nutrients. So, ibig sabihin, napakataas ang oxidative stress dyan sa area na yan. Kaya, nangangailangan po yan ng mas mataas na antioxidants. Yan po, makaibigan, ang dahilan. Lalo na pag mahinig ka masyado sa alak. O, di ba? Ano bang meron sa alak? O, di, yung alcohol. Yung mga kemikal na nandyan. pag may mga pains na iniinom, no, Sir GR, oh, mahilig ka sa imbawa sa pain reliever. O, di ba? O, pupunta po yan dyan sa atay at tatrabahuin po yan ng mga hepatocytes, no? Mga chemicals sa ating kinakain. Oh? Dyan po yan ginagawa, makaibigan, para po tayo ay maligtas sa toxin at mailabas ng katawan sa ihi at dumi. Oh, yun, no? Ganun ka-importante, makaibigan, ang ating atay. At dyan sa area na yan, sa hepatocytes. That's why, lagi natin kinukumpanya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500. Ano ang reason? No? Ano ang reason? Bakit? Kasi po, yung area ng ating atay, ang mga selula na nandyan ay nangangailangan ng antioxidant. Hmm. At kapag antioxidant ang pag-uusapan, lagi nating pinagmamalaki. Dito ka na sa superior, no? Pag sinabing superior o superior antioxidant, lagi nating pinagmamalaki ang DTX 500. Kasi yung desugared sugar cane, no? Ang mapait na bahagi ng tubo, andyan ang pinakamataas na concentration ng antioxidant. Ha? Ginamitan po yan ng special na mga kagamitan para makuha yan. Nilagay sa kapsula na nung sinukat na mga eksperto, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant. O, kaya yan po ang kailangan. No? The more na na-stress ang mga cells, nangangailangan po yan ng the more antioxidant. That's why, no? Sa unang panahon, no? Ma-learn tayo. Pag ang tao naninilaw yung mata, naninilaw ang balat, ano ang kinakain nila na candy? O, di ba? Pinapakain sila ng white rabbit. O, ano ba yung main component ng white rabbit? O, di ba? Sugar, de-sugared sugar cane. O, di ba? Ganun po yung mga sugin tagapinig. Kasi po, yung cells na yan, yung area na yan, nangangailangan ng antioxidant. Kaya kung gusto mong ma-detoxify ang iyong atay, malinis ang atay, maiwasan ang fatty liver, maiwasan po ang gallbladder stone, maiwasan ang liver problem at yung mga cellula sa atay mo na re-repair at na-re-regenerate, DTX 500 ang pinakakailangan. Available na po yan, mga kaibigan, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
10: DTX 500 Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mas mabisang, mas pinalakas laban sa mga karamdaman tulad ng diabetes, high blood, goiter, ulcer, myoma at iba pang mga bukol sa katawan tulad ng cysts. DTX 500 Herbal Capsule. Napatunayan na na mas mabisa at mas pinagkakatiwala ang Herbal Capsule. DTX 500 Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man nationwide.
11: DTX 500. So ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
12: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung bisa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika. Narito ang ilan sa mga magpapatunay ng bisa at lakas ng Mighty C. Mighty C.
13: Ko si Erlinda A. Salvia, isang gulay vendor sa Bagong Palengke, Santiago City. Madalas akong magkaubo at sipon noon. Dagdag pahirap talaga sa pagtatrabaho, kaya nag-Mighty C ako. Pinalakas nito ang resistance ko.
10: Tulad nila, subukan mo na rin ang Mighty C. 5 beses na mas malakas na Vitamin C. Mighty C. Ang Mighty C ay mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
4: DTX 500 Herbal Capsule and Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Available na po yan sa lahat ng mga butika na malapit po sa inyong mga lugar. Sa mga nagpunta na naubusan, ayan, naikutan na po yan, makaibigan, ng ating mga energetic na mga cells representative. Ang inyong mga area at ang SRP natin, makaibigan, nagmahal man yung diesel, nagmahal man yung mabilihin, hindi po yan nagbabago. Kaya lagi nating ina-advise kung pagbili nyo, biruin mo, may naano tayo, 18 pesos ang SRP. Nako, ipaglaban nyo po. Dahil ang SRP ng DTX 500 is 1,400 lang po yan per box. 14 pesos po per capsule. So, kung gusto mo na SRP, puntaan nyo ang mga klinika, di Alternativo Clinic. O, bakit? Kasi SRP po yan dyan. O, pag senior ka, may discount pa. Puntahan niyo po ang Nature Healing Naturopathic Center. Nandyan po ang mga SRP na produkto ng Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Pero ang the best, no? Meron pa rin mga pharmacy na sumusunod talaga sa tinatawag natin na SRP. Especially si Drugman. No? Puntahan niyo po Drugman at Drughouse Branches, Narscare. Punta kayo makaibigan sa DotMed. Punta kayo sa La Medica. O punta ba kayo sa mga pharmacy na ano, sumusunod talaga sila, no? Thank you, no? Thank you naman para naman sa makabayan natin, sa mga tatay at nanay natin diyan na mabigat na nga ang karamdaman, tapos magpunta nila doon ay naku, kunti lang ang mabili kasi nagmahal daw. Eh, hindi po yan nagmahal, no? Nagmahal man tayo makaibigan, no? Nagmahal man ang tinatawag nating diesel, nagmahal man ang bilihin si DTX 500, hindi pa po. Mga kaibigan, available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang kapsula na may tagline na superior antioxidant na protektahan ang millions of cells sa inyo.

mahirap mong i-picture out ang mukha ng tao, at hirap kang magmaniho, at ang mahirap makaibigan, yung pagtingin mo sa mga maliliit na detalye ay nahihirapan ka kapag kulang sa lutin ang phobia, makaibigan, ang parte ng ating mata. Tapos makaibigan, yan din po ang tumutulong para sa color vision, no? Kasi marami po yung cone cells, ang tinatawag nating phobia, na ang cone cells, makaibigan, yan yung tumutulong para makita ang kulay at malinaw na vision sa liwanag. Oh, yan po makaibigan. At yan ang reason bakit kailangan natin ng lupa.

0: na. Dako jud kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health sa GP. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Doc Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence og sterility. Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae, apan dili siya makapaanak or makabuo og bata. Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
1: Posto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
1: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count sa JP kung 10 to 20 million ra.
1: O ba?
0: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells sa JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa
0: manang
1: pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
1: Oh.
0: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yun ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo sa JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
1: Kadagan.
0: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga stage sa JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
1: Doc Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may TC nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
1: Kana, kuha na dito panahon, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako nasab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
1: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga K5, that was made for me by Mooney Long. Time check tayo. It is now 10 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And kanina atin reveal ang ating kitanungan of the day from Mr. A. Ang sabi niya, mga ka-K5, masama ba na nagalit ako kasi may nagbibigay ng regalo sa fiancé ko? Sabi niya, meron siyang fiancé or girlfriend at sila ay long-distance relationship. At nagkaroon sila ng argumento regarding receiving gifts from someone na hindi daw kakilala ng kanyang fiancé. Like mga pa-mysterious yung nagbibigay walang name or something. At ilang beses na daw itong nangyari. Nag-voice out na siya na hindi okay sa kanya pero nagalit ang kanyang fiancé. Sinabihan pa siya na dapat daw hindi ka nagjojowa ng maganda para hindi daw nagkakaganda. At talaga self-confidence ni ate. Oo. Pero mali nga naman natin, di ba? Bakit sobrang ganda naman na talaga niya, di ba? Mga alaano. Alaan Curtis, ganon. Marian Rivera ang peg niya sa buhay. Tapos, before pa daw naman naging sila, is marami nang nagbibigay ng mga gift, food din minsan. Ang sa kanya lang daw ay, kung hindi kilala ang nagbibigay, hindi daw tinatanggap at matuto naman daw siyang mag-reject. In fairness naman, no? O sige, mamaya na ako. Unahin muna natin itong mga, tawag dito, violent reactions ng ating mga ka-K5. So, sabi ni June Armenton Jr., nako Brad, focus ka na lang sa purpose at goals mo. Pagandahin mo din yung mga bigay mo sa kanya para hindi na siya umasa sa mga nagbibigay sa kanya at hindi na niya tanggapin. Kailangan higitan mo daw ang mga binibigay sa kanya. Pwede naman, di ba? May point naman, oo. May point naman. Sabi naman ni Brooke, ay, si Brooke ba to ng One Piece? Sabi niya, let her. The more you show that you're jealous and affected, the more she enjoys it because it feeds her ego. Just stay on your lane, do your role as her fiancé. Besides, hindi mo naman makakontrol yan kung magpapaagaw sa iba. And if it happens, it's still a win for you. You just dodged a bullet. Ito naman si paring Brooke, agaw agad. Hindi pa pwedeng ano lang, talagang mahilig lang tumanggap ng gift si fiancé, di ba? Baka naman hindi niya talaga type yung mga yon. Besides, kung totoo man na hindi niya alam kung kanino nang galing o saan nang galing, di ba? Tinatanggap niya lang, right? So, baka nasasayangan lang din. Ako kahit ako kung ano, medyo pricey or ano, manghihinayang din naman ako. But still, syempre, for me personally, I'd still be cautious. Kasi hindi naman natin alam, di ba? Lalo na from strangers. Lalo na pag hindi mo kilala yung nagbigay. Dapat, ano, may caution pa rin tayong ginagawa. Sana nag-iingat din si ate girl. Kasi, lalo-lalo na kung food, right? Baka kung anong may lagay dyan, ganyan. Siguro pag mga material na bagay like flowers or something, okay lang siguro, 'di ba? Pero grabe naman 'no. Kahit may jowa na siya or fiancé na may nagbibigay pa rin sa kanya ng mga ganyan ganyan. Sa akin wala naman. Depende din kasi yan siguro sa babae kasi ako personally pag if ever man makatanggap ako ng mga ganyan, I will think siguro that person who gave me the gift, but sasabihan ko na I will accept this for now, but definitely this will be the last because yun nga, meron nang nagmamayari sa'yo, meron ka nang
katuwang sa buhay, diba? So, pwedeng tumanggap for the last time, pero the next time na magbigay ulit sa'yo, diba? Reject mo na kasi nakapagsabi ka naman na, oo, siguro ano na lang din, respeto na lang din yun sa ano mo, sa present mo, sa fiancé mo din. Kasi, in a way, nakaka-hurt nga naman ang ego, diba? Medyo nakakabastos siya. Parang mafe-feel pa ng guy na, siguro ito yung nafe-feel ni Mr. A, no? Parang nafe-feel niya siguro na, hindi ba sapat yung mga binibigay ko sa'yo at tinatanggap mo pa yung mga binibigay sa'yo ng iba, right? So, baka ganun yung pinaghugutan niya, kaya naman, hindi siya open for that kind of setup. So, I guess, pwede mo naman siyang sabihan, si fiancé mo na, kung first magbigay sa'yo, sige, tanggapin mo kung hindi naman siya harmful, 'di ba? Kung wala naman ding masama. But of course, dapat may limits, may boundaries kung hanggang kailan at kung ano lang ang mga pwede mong tanggapin. Siguro naman kung mababait yung mga nagbibigay sa kanya, maiintindihan naman siguro 'yon, 'di ba? So ayun, I guess usap lang kayo ng maayos, ng matino. 'Di ba? Para at least, I mean, hindi din naman kasi kontrolado niya 'yan kung may magbibigay, magbibigay talaga. Pero totoo 'yun yung sinabi mo na I feel you when you said sana marunong din mag-reject. Oo. Siguro nanghihinayang lang din siya lalo na kung medyo pricey, 'di ba? Sapat na siguro mag-thank you tapos magsabi lang na I hope this is the last time that you'll send me something like this because I already have someone special, diba? And ayokong magulo yung relationship namin. So, I hope you understand. Pwede naman ganun, oo. Lahat naman mga ka-K5 nadadaan sa magandang usapan, diba? Sa magandang pag-uusap. So, I think yun lang, setting boundaries lang. Yun siguro ang kailangan mong i-explain. Hindi naman masama na nagalit ka. Pero kung, depende na lang yun sa kung anong way mo sinabi sa kanya. Oo, kasi meron naman tayong mga paraan na pwede nating masabi yung mga gusto nating sabihin na hindi masyadong nakakasakit sa ating partner o sa ating kapwa, diba? I mean, my mantra in life is, it's not what you say, it's really how you say it. So, ayun, pwedeng madaan sa magagandang usapan yung mga bagay-bagay. Oo. I think, kailangan mo lang i-reiterate sa kanya yung limitations and boundaries when it comes to receiving and accepting gifts. So, ayun. Sana maging okay na kayo, Mr. A. And thank you so much for sending in your kitanungan dito sa aking programa. At sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kisagutan, maraming salamat din sa inyong lahat. Mamaya, mga ka-K5, abangan nyo naman ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyo. Abangan nyo yan. For now, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Cup of Joe. This is Misterioso. I will be right back, mga ka-K5.

0: Lecillo del Verbo Divino. May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medyadon kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano Ciudad Han Tacloban.
1: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Manglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala na. Ngano kuno nga batan ug gyapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahin. Relax. Sara, DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Klinika Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!

0: Taas akong sugar, akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga D3
1: Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Miloy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
3: Dili ordinary.
4: Diba, naamanay kagaw sa atong tinaay, Sir GP?
3: Yes.
4: Ga-produce na siya endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
3: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
4: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
3: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
4: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
3: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
4: Correct.
3: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra mauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
4: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
3: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Ang siking gisulti ni mo, Dr. Miel, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bacterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
4: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
3: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na, antibacterial pa.
4: Ang D3 Bio, hilo na para sa mga kagaw.
3: Correct.
4: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang mura kag naay stanti sa imong balay.
4: Correct.
3: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid,
4: pwede mag D3 Bio.
3: Oo.
4: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
3: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio. Okay. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
4: Akong ipaila-ila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir JP.
3: Ukit sa mana.
4: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili ra diay sa monolaurin. Naa sa kauban nga si Monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir GP.
3: Muna'y nakanindot sa D3Bio. So dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Ramil. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod. Kapag sibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na dyan ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio.
1: Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio
1: ng may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
2: D3Bio.
1: Health News.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
0: I Dare Gold.
2: Bilang isang magulang, importante sa akin ang malusog na paningin para makasabay sa paglaki ng mga anak ko. Kaya sobrang thankful ako sa I Care Gold at I Care Drops. Ang laki ng ginhawa, mas klaro ang tingin at parang bumata pa ang pakiramdam ng mga mata ko. Kung gusto mong maalagaan ang mata mo habang inaalagaan mo ang pamilya mo, subukan mo rin ang I

0: Eat for your bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Grace, isang kalidigo. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
0: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan pa ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
5: Mrs. Kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Anaton oras sa la una ukon alas 4:30.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
12: El Castigador!
11: Ang tinig ng bawat mamamayan.

mamamayan. Investigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Investigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Maupay nga kulup sinirangan Bisaya, sa kumusta ka mga taran? Hinautuntada ka mo maupay ang kahimtang yan ang oras, kumusta? Mayo dosin na kita, wadaw, waray lang kaya ito na bulan han Mayo. Adi na kita ito na katunga-tungaan, ngan tulo na lakad lang. And as well do naliwat mga kakipay, makakarawat naliwat, ngan makaduhul. Dalita, welcome ka mga taran. Ito na ito na taramdan, El Castigador. Ako'y ka K5, Roger Tilana. Kumusta man, magpasok-pasok. Kahon ako kanina, baga matarot-tariti ay kay para baga maiban-ibanan na mga ka K5 iton ka mapasokon na politika. Maram ka mo, dirila, iton mga politiko, iton pinangungurian niya na. Pati na iton mga tag-suporta mga ka K5. Oh, pero ayaw ka mo ito na padara parte ito na eleksyo, parte ito na politika. Kay siyahan, bisan din talon, baga, labot mat nira aton, lugar, o kon labot man naton haira, di man nga nira na yung labot aton, ito naton mga problema, ito naton panadlaw-adlaw kinabuhi, di ba? Pero kung baga makasuporta kita, lunod patay. Pakakamatyan ito natin na suporta. Puro pa naman para sa bayan. Puro sa bayan. Hinugod itong bayan. Ha? Itong tag-suporta ba ni Duterte? Taga-suporta ba ni Marcos? Ngatanan ba hira amo itong mga bayan? Paano naman la kami? Nga di kami han-neutral. Diri kami kaapi itong bayan. Diri nga ni nagiging paborable para itong usang tao. Itong baga nagikitaan din sa Facebook, labi na itong mga post, ano, masering dayon nga bias. Sometimes, amo ito na nahitatabo, ano, harialidad mga ka-K5, amo ito nahitatabo. Sering pa, diringan ni paborable ha ato, nasering kita dayon nga bias. Sering pa, didit darahonon, everything seems bias when it doesn't favor our side. Kaya nga ni paborable ito nato na kinabuhi mga ka-K5, nasing kita dayon nga bias. Bias dayon. Kaya marit at may himo kung nasiring ito na intalon ito na mga tag-suportahin mga politiko. Nasiring nga ni nga bias. Marit at may himo. Anyway, welcome ka mo once again. Ito nato na taramdan El Castigador. Ako'y ka-K5, Roger Tilana. Diriha Engineering Department, aton kay sparring partner, hika K5, Ray Barona. Yan, of course, subdan kita ni hika K5, Carlo Arisgado. Balipayon niya, yan na. Abot ko na no, itong magaiging kalipay. Banging kanina lahan aga naging malipay, yan na maga nagpumurus doon na. Pero anyway, sa rin pa, itong nagrasya, umabot niya niya aton. Inin i-share na po. Kaya siring pa itong siring itong Ginoo nga o siring ni San Agustin nga paawasan lang itong grasya. Sanglit, may nga ni nasulod hatun nga grasya para itong diri mag sukalwang. Maram ka mo, baga man lang ituhin tubo. Diba, napupuno nga ni nga diri o bagang tangki. Tangki ba itong tubig? Napupuno na nga ni naundang itong baga supply. Oo, dapat i-release ni mito para padayon itong grasya. Same gihapon ito. Sanglit, kung may nagrasya nga nasulod aton na kinabuhi, i-share naton. Amo ito itong mga patron. Uy, happy piyesta ngayon para itong mga nagpipiesta yan na. Piyesta yan na, didi have barangay terasa habong tito na palo. Hi pa itong piyesta yan na din yung Tacloban, yung K5 Ray. Bahay may mga piyesta, pero tagak monitor, oray ko monitor dito. Yan natin na parong na, ito natin na monitor. Buwas, damo itong piyesta. Piyesta itong Fatima Village. Piyesta ha, barangay Gakaw, ito na palo. Dahlon, oray pa kita nakapamiyesta. Di pizza 3-sin na kaka-5 rin. Pero, bisan magpuros tayo. Di pizza 15, makakapamatron yun kita yun. Kaya imposible na nga hawin hindi kita makapamatron. Kaya kinaandam na di niya luyo. Ito, balitaw. Oh, di kita da atinan si ora ora nga, di kita makapamatron. Pero pa at least tayo kumadihaton duma, op, oray kita maglinanatlanat. Yan ni Kakepa Jerwin Del Calyar, atong gihapon ni Kakausay, Kakepa Ruel Montesa. Kung waray ini mahingad to sa atirasa, kakausa nato di dito na lakatan na panahon. Ambot ko nito na, Sir Ruel niyan, lakat ito na panahon, pinaka latest update ito na weather. So, bueno, ano ito natin mga paghimang Ramon? Maram ka mo, naging usa ining istoryahon. Kasumpag iton mga layaw nga ayam, naging trending inin ha social media, mga kakay-five. Kaya ano nga nakasiring kita nga nag-trending inin social media. It so happened, mga kakay-five, nga may ada inin kuan, may ada mga kakay-five, inin malanaton ba? Inin nga maglanaton nga mga kayaman, diba, kung kita in nagmumotor, nakamotor, then lalanaton kita ito na ayam. May na talaga suga dito, naka-experience ka na ba ito na kakay-five, right? Ito na akong ikakabarakan ito, labi na kung sakay ko ito na akong misis. Baa kay dagos la itong kumbaga nakimbig niya, kumbaga di ka makahawin hit manibila, di tumba ka mo. Oh. Kaya tungod dito itong mga kaayaman nga layaw, mga kakay-five. Excuse me. Take DTX copy mix kay baga nagmara ito nato na butol. Iton layo nga kaayaman mga ka-K-5. Diba may dadidahan video pag agi niya ginlanat hiya tadi nga duduhang ayam akay nahangit balikon pag pusilon iton usang ayam. Excuse me. Baga nag-giro kita't butol. Balitaw, inin, ginkasuhan ito nag-pusil. At yung mga animal lovers. Pero, inin, kuan, inin, ang natabuliwatan sa nga dusan nyo sa nga bata nga namatay liwat kay gimbubliganin na kayaman. Hay man liwat, ito na itong mga advocates para itong mga animal. O, di rin maliwat buligan kung ano ito dapat ibulig. Labi na itong mga abogado, hindi? O, kaya para liwat intalo dito nato na din hi pamilya. Maka tagamtam gadman hin justisya para ito namatay nirang anak. Imagine dos anyos mga kakaypay. Ibubligan ito na tulong na kaayaman. And we would like to say nga in president ano, dapat diriluat din hi pabayan hito na barangay, local government unit hito na bungto. Panginanoon nini, kaya din mga ordinansa, kinahanglan na ini nga mga ordinansa mga kakaypay, big implementar. Nga kung may nabang problema hito na implementasyon han ordinansa, singunta waray dog pound, waray kakargahan hito na mga kaayaman, once gamanda ko, waray personalis, nga parupanakop, itlayaw nga ayam, amo nga ni may da ordinansa, may da ito budget, di ba? It's high time siguro nga ripasuhon. Panginanoon ini nga mga ordinansa, ano't kakulangan para ma-implementar ini? Kaya di rin nato na gusto nga pasundan pa inin. In fact, itong mga nag-crack-crash ng mga nakasingle motorsiklo, may tungo ditong kaliligis itong ayam. Wherein damo na inin nga mga instances in, di ba inin, nakikitaan ito naton mga LGU. Di rin la inin, sigo naton, dito na lugar, barangay nga nahinabuan ininga inin incidente, itong dos anyos nga bata, kundi itong bugos inin, nga Pilipinas, I think. Pero di na natin gusto magpahirayo. Kundi din hi mismo, ano, ha, probinsya itong Leyte, to include na itong Tacloban, nga di itong Samar, or din na sinirang Visayas. nga magkaad hinhulos nga implementation. O pwede malugod baga mag-siring nga, oy, mga taga-barangay, hinut may mga layong ayam higti. Kay manihilo kami, ana. Ha? Iton, diri hinigtan nga ayam, karagsingon, na diri na kamu iton nga ayam. Balita mga ka-K5, be, ano liwat, responsible pit owner. Otherwise, ayun na lang ito pag hinayop. Kay it's either piperisyuhon lang itong iyo hayop or itong iyo hayop, itong mamimerisyo. Amo ito nila mga ka-K5. Sige daw, kitaon na ito nitong lakat ang panahon, tikang didi ha PDRRMO, Holiti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Lakat ang panahon, ambut kon may nag-happenin na PDRRMO lakat ito na patrol. Lakat lahat panahon siguro. Adi ka K5 Ruel Montesa, ka K5 Ruel, standby. K5 News FM, live report. Ka K5 Ruel, kumusta ito na lakat ang panahon? Kanina baga nagdalumdum ka hon ako baga ibubuhos ito na uran. Ano ito na update?
1: Maupay nga kulog, sir. Ang sugad man na natin mga K5 nga nagkikita natin Facebook Live, ganan mamati hanira mga radio. Di natin ulag, way natin panahon. Para yan na nabibilin nga ulo siya ng Lauhan Martes, ikadosi ka Lauhan na Mayo 2026. Maupayan nga patron na Barangay Terasa, Paluleite, labi na nga ito an Advincula family. Sige na text. Alaton minayoyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita makakaabat, nakaabat, hin good weather, karoyag singon na urugan ng mga pagsira, kaya ng adlaw, kaysa itong mga pag-uran, kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, mahitungod liwatan sinisiring nga local thunderstorm, na usang ada 2 oras sa anuman nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar, hit pag-asa mga issue at pag-asa, thunderstorm advisory. Nagkuna ni barangay, bungto o syudad, maalakpatan hini nga local thunderstorm, pwede ito magkanan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupod nga pagkilat, ngan mananabula ito sa kubinus nga naduha ka oras. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang low pressure area nga anay kaloy, nasipatan ini nga nakad 490 kilometros, sinirangan nito northern Samar. Waray na inipik to bisan din nga parte tatod nasod. Pero may dariya gawas liwat nga low pressure area nga sumalay itong pag-asa bubugya pitong tsansa na maging usaya nga bagyo. Waray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw, diniyat repeat, salit. Tanakon mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, talawas kamantuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmat leheran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahi yan na niyan nga gabi sinuwas itong magahon pinagaya dagat talawas gihap pagbiyahi kay sining ko paman kanina waray gale warning nga ginisan pag-asa dinatrapit nga nahabugos nga sinirangan han Bisayas. Ano natin real time nilang temperatura nakita ha 31 sentigrado. Ayan ang mga oras na init factor ada 39 sentigrado nga kanina inabutin 43 sentigrado. Anato nadlaw sinilid kanina na aga alas 5:17 matutunod yan ang kulup alas 5:55. Anato daylight time yan ang adlaw may nakita 12 ka oras ng 37 minutos. Tikang diri pidararem o Leyte inin Hiruel Montesa ani yo weather presenter mao pa nga kulupat ng tanan nga damo nga salamat.
2: K5 News FM live report.
0: Damo nga salamat Sir Ruel Montesa adtong aton weather update gin padangat ini hayong klinika D3 Bio da superfood da supplement nga Mighty C di alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon nato lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system. And of course, ang Clinica DTX 500. Makusog nga pangontrolo tini. Ito na high blood pressure. Pantay niyo ito na free check-up. Advanced schedule na ini. Kinahinihiton Lunes, ano? Kakipay Ray, Lunes ano? Oo, inin Lunes 15, 16. Oo, oh, ah, tama, Lunes Mayo 18, kutob Mayo 26. Ayan, alas 8 ito na aga, kutob alas 5, alas 4:30 ito na kulob. Bantay niyo, singabutay tingayon, ano? Labi na kung baga singin na niyo, baga kinarukad to ang parupatron, panginano ito niyo lawas. Free check-up, parahinin bayad. Bakadula, alas 8, kutob alas 4:30, ha Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At to ini iton free check-up. Patubangan iton Boss Coffee. Ang gihas ini iton Diwo Hospital along Avenida Veteranos din na syudad iton Tacloban, mga kakaypay. So, bueno. Ano ito na iton mga istoryahon din diha nasyonal. Maramang kita nga tanan nga naging mapaso at iton mga diskusyon, mga kakaypay. Kasumpay hiton pagbaguhan liderato. Oo, pagbaguhan liderato han Senado, ano? Ginliwanan hi Senate President Tito Soto. Yan, igin butang hapwesto amhi Senator Alan Peter Cayetano, mga kakaypay. So, itong nahidabuhin din he is may danag motion to vacant, ano? Bakantihon. Tama ba ini nga mga senador nga basta-basta nala kung di rin nira gustuhon or kung gustuhon nira liwanan ito nira Senate President in magmumove to vacant. Ano pa kasi rin nga vacant mga kakaypay? Nga na pamanaling ko dito ang Senate President. Baga na lilipat kita ini mga kakaypay. I move to vacate sugod ba ito itong baga motion nga bakante ito na pwesto ito nga tanan nga mga committees and mga posisyon di diha Senado pwede ba sugod ito mga kakaypay. Anyway, this is a political process ini in mga buruhaton in kapart hiton politika. May dahin ni tinatawag ang mga internal rules hakalugaringon didihiton Senado. And may danasi ring, especially ito na ton bagong sitting Senate President amuhi inin Senator Alan Peter Cayetano nga ini kuno nga pagbalasa didiha Senado wari kuno yung kalabutan hiton impeachment complaint kundi inin usala inin mga ka-K5 nga baga na timing la kuno. So hindi ni baga ini tinatawag nga show of force. Sige, dida kamo ha Kongreso, damo kamo nga baga naruruyag nga maha impeach ini hi Sara Duterte, then papakitaon luwat namon kamo itong real score didi ha Senate. Ayan, nakitaan. You know what? Nanid lahin 102 votes in favor. Hiton endorsement, hiton impeachment complaint or article of impeachment. Ngadto ha Senado. So 102, mamay kalat 102 lang butos. Pero ano ang nahitabo? Ang nahitabo, 257 iton nagbutos. Yes. Pero dito hansyahan nga impeachment dinahan Pebrero tuig 2025. Naglabay nga tuig 215 lad tong abutos. Imagine peran na dugang kakaypaybre. 215 yan na 257 na. So ada mga 42. Oh, ada 42 ng mga kongresista iton nahidugang nga di hito nagpabor para hiton transmittal han impeachment complaint o article of impeachment niya di Senado. But still, 25 lagi hapon ito nagsiring no, nagdumirihira. Pero maram ka mo, dapat di rin natin inintagan, anuhin, malain, anong klasihin baga pagtratar ito naton mga kongresista kay ano nga pumaburira. So sometimes pwede ini maging rason nga sumiring naging nagpabor kami nga inim ano ikadto endorse ito ng impeachment para maundang na ito nakahaka nga inihi Sara Duterte in may da mga pinangawat nga pundo ito na gobyerno. Where it tama man liwat, papano magiging ano, papano ini mga ka-K5 maaabswilto, ipinagi, abswilto ang mga eristorya kung diri inin ikakadtuhin itong pag-trial, no? Pag-bista dito ha Senado. Mawawara man ining istoryahon once nga inin maakwit niya dito Senado. So kakulop nagdungan duhang sangay hiton ng Kongreso and House of Representatives nga niton Office of the Senate or its Senate of the Philippines nga nag-show of force gahapon na igbao. Ma, may kala nag-show of force hiton 257 nga nag-say yes. Maaaraman kita liwat nga he Vice President Sara Duterte is nakinanglan lahin siyam nga butos para maakwit he Sara Duterte. And it so happened naging 3 palugod mga kakipay. So ano itong dadangatan itong impeachment complaint kay ini in political process? Bisan kung waray maintindihi itong mga senador, ini klasihin impeachment. And pupwede nira gamiton itong era tinatawag nga kapal ng mukha. Or itong sumiring hira nga acquit. I say no. Waray ba itong mangingin labot kay politika? Ini diri inin mabasihin anuman din ang mga argumento mga kakipay. Bisan pa daw ito hindi na mga ka-K5 inin klarado. May na mga ebidensya nga may na pinangawat ha kaban itong gobyerno. Once meron senador nga i-a-acquit ni itong usang impeachable official, para ito may himo mga ka-K5. Kaya diri inin po pwede i-file nga to i-apila ha Court of Appeal. O di nga, nilito Supreme Court. Para ito. Inin... it problema lang ni pag-abot itong eleksyon, masiri nga adi rin na kaimti butos. Eh, bubulok ka man nga sina doon. Amulay ito't dadangata. Pero may dalawat magkarit nga sina doon nga it argumento nakikitan ni. Nga maintindihan ni mo kay ano nga nagbutos yan, no. So yan na, show of force niyan, kitaon natin kay ma-break anay kita kadali. Ini nga mga trisi nga mga sina doon nga nagbutos hiton pag ano pag liwan han sitting senator president ada ini mga ka-K5 tracing nga tanan siyam iton nagapabor pa nga dikan suto while duha iton nag-abstain. Hiray no ini nga mga senador nga kilala nga diri man nga I mean diri kilala nga nadapil nga di hiton mga Duterte niyan. At nini pag himay-himay yun, ano daw la itong mga rason? Ano ini? Bargaining power? Nga para sumiri nga umugop nga to kan baro balansi. Because mga politiko inin it mga interes sini diri inin I'm sure talag sa lahat politiko nga interes para good ito na kadamaan. Mostly hini para lahat ira kalugarimon. Langan man. Labi na kung mga last term meriton, baga kisi Huda, imagma kandidato. Akon lanay. Baga ako on second term, o itong first term ko no, imo, imo, iyo. Pag second term ko no, iyo, akon, akon. Iyo, akon, akon. Baga pag malun ba. Pag third term, akon, akon, akon na lang. Puro na iyet kabi. Kalitaw, ma-break anay kita kadali mga ka-K5. Alas 4.59 na. Oras gimpadangat haton. Ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C. kay Klinika DTX 500. Makusugang pangontra itong high blood pressure. Standby mga ka-K5. Mabalik kayo on El Castigador. Kataliwala pirang ang pahinomdom.
2: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: My puso!
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Igin pa may maruhan, Liceo del Verbo Divino Incorporated. Ngahirain na karawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027. Hamang abasod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school, ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
3: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Nino Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
10: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
11: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSBS.
12: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve. No one
13: above.
4: kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
8: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure, ginpapahibaro ka mo Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 and medya dun kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Han Tacloban.
13: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
15: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
16: Para sa malinis na dugo,
17: DGX 500.
16: Para sa marusog na tayo,
17: DGX 500.
16: Ayon sa mga eksperto,
17: ang DGX 500
16: ang may pinakamataas na antioxidants
17: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
16: DGX 500.
17: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
16: DTX Coffee Mix.
17: Pumaka sa mga butika.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka o effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Men.
20: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting ngayon bala mga meg, the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
21: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
16: DTX
21: Liniment Oil.
16: Sa bawat bahid,
21: mapapa sana oil ka.
16: DTX Liniment Oil.
21: Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: El Castigador! El Castigador!
6: Alas 5:09 na mga ka-K5, oras again na panagat ito ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement, Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon natin lawas, nagpapakusog ito natin resistensya ng immune system. Kan sugod man ang Klinika DTX 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. Panisilwat niyo kung kamun magkakapi, mag DTX Copy Mix, nakagapi ka na. Na-detox ka pa. Bueno, kaunta na itong mga police report. Tikang dito na ito na kasagabay hika K5 Carlo Arisgado. May na senior citizen nga biktimahin pan musil. Tawaray, dito pala pag Northern Samar. Ginlinan at lanat anay ini. Ang suspect samtang may darang armas ugsahiya pag pusilon. Duhang drug suspect naman dako padulag liteng and construction site at Tacloban. Higing pangawatan, suspect usaga 18 anyos. Kung nato nitong katukiba, nandiyan ka K5 Carlo Arisgado. Ka K5 Carlo, standby.
24: K5 News FM Live Report.
6: Ka K5 Carlo, K5 mo.
25: Yes, KK5 Roger, adin aton mga nahikay nga mga police report, ikang hamag kalain-lain nga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundiin hapalapag Northern Samar, inagresultahin pan musil ang paglanata han usang nga senior citizen, ha usang nga lalaki hapurok 8, barangay Munbona, palapag Northern Samar, didayton pasado alas 8 hanggabi, kakulup nga adlaw hiton Mayo 11. Ginkilala itong biktima nga 72 anyos kan alias Dione, residente itong maunga lugar, samtang itong suspect naman inigin kilala kan alias Joey. Subay naman itong initial nga investigasyon nga gigkuha mismo at testigo, didayton alas 7:35 hanggabi, sumakob habalayhan suspect ang biktima. Pero ginpagawa siya tungod kay nahahadlok ang 15 anyos nga anak nga babayihan suspect. Pero nagprobar lagi hapon ang lagas nga sumakob habalay samtang daraniya ang usang nga matarong nga armas. Ginkumprontahan suspect ang biktima nga iginkasina naman hiton senior citizen hasta nga umuli nalahini. Dida hiton or alas 7:55 itong gabi ka K5 Roger han pariho nga adlaw intigdag ginlanat ang armado nga biktima. Ang suspect han mahikit aniya nga nakikig-istoryahay han testigo nga hi alias Arnett. Ngan bumulos naman itong suspect han ginkuhan niya ang iya pusela. Ngan ginapabuthan ang biktima kundiin naiguan wala nga sugbong hini ngan natumba has saluga. Kumalagyo itong suspect mahuman itong insidente samtang gindara itong lagas han harani nga ospital para itong atensyon medikal. Ngayon ka K5 Roger, involuntaryo naman nga sumurrender itong suspect ha mga kapulisan dara itong iya pusil nga gingamit ha insidente kundiin o matubang yapon ini ha mga otoridad ang testigo ngan dito iginbuyagyag an iyan nakitana. Samtang lagos naman kita itong aton kadugangan nga police report hadulag late dakop na itong mga otoridad aduha nga mga drug suspect pinaagi ang ginbuhat nga bypass operation kanina itong agahan na yan ang adlaw Hasitio Alabama Barangay Highway Dulag Leyte. Usa mga suspect in high value individual nga ginkilala kan alias John 28 anyos samtang inton kaupod naman hini in usa nga 30 anyos nga laborer nga ginkilala naman kan alias Alfred nga parihira residente hito na sabi nga bungto. Kumpiskado ang mga suspect ang mga gintatahapan nga shabu nga duhang nga pusila samtang nagbubligay hamao nga drug bypass operation ang mga tinaglawas ang Leyte Police Provincial Office, Provincial Drug Enforcement Unit, ngan iba pang nga mga police units mahuman nga makikorderhira hiton pedaya. maatubang naman ang kaso ang mga suspect kung ditong pagtalapas nira hiton Section 5 or amo itong selling of illegal drugs. Ngayon Section 11 had possession of illegal drugs. Ngayon sugad gihapon itong Article 2 ng Republic Act number 9165 or itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng Republic Act number 10591. Samtang hato naman katapusan nga police report, lagos naman kita nga dito ang syudad ng Tacloban, kundiin na aresto ito ang usang 18 anyos nga estudyante, nga ginkilala ha alias Mac, matapos masikmit nga nangangawat in construction materials, ha barangay 6-A, Santo Niño Extension, Tacloban City, alas 12:25 in maagahon, kaya na nga adlaw. Ang tagreklamo in amuhi alias J, 40 anyos, nga usang site engineer, nga residente itong Magsaysay Boulevard. Samtang nagsumat naman na, or iniinagsumat kakulop, hamay 11, alas 8 itong gabi, nga iya nakitaan itong pirang kalalakinan, nga nangangawatin aluma beams, hausang hotel construction site. Sumala itong investigasyon ka KMF Roger, kumalagyo itong mga suspect, pinaagi itong guba nga parte itong perimeter fence, samtang bitbit, ito nakawat nga materyales nga nabalorhin 3,000 pesos. Dagmit nga na-report an incident sa Police Station 2, kundiin naglunsarhin joint hot pursuit operation itong kapulisan, ngayon positibo nga nakilalaan nga na-aresto himak ha barangay 6-A ngan kaput ini itong mga na-recover nga higamit. Gindara itong suspect nga ng mga ebidensya sa Police Station 2. Para itong kagagyan nga disposisyon ngan pagpasaka hinkaso kontra haiya. Kakipev Roger, ito na aton police report. Indurot ayuhan, Mighty Sida Alkaline Vitamin C. Para El Castigador, ini kakipev Carlo Arisgado. Para ang kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hasyudan ang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
24: K5 News FM Live Report.
6: Alas 5:15 na mga ka-K5. Damang salamat ka K5 Carlo Arasgado. Nato na police report ginpadagat haton han Clinica D3 Bio the Superfood Supplement Mighty C the Alkaline Vitamin C kang Clinica DTX 500. So bueno, balik ko nato nirahin o ito na nabutos mga ka-K5 nga dihiton and then, pagliwan hiton Senate President. Kasi ako, inin haakon pagkita, ang tawagod hinin didihasinado ni inin Vice President Sara Duterte. Kumbaga ang mga maugop, ano? Nakikita nato na din yung mga ka-K5. Ngan maugop hini. Inin Higo, Dahi Marcos, Marculita, Padilla, Hikaitano, ngan hindi La Rosa. I think na kadala inihira ha, mga unom at that time. Ano, pero ananabo mga ka-K5 kay may ada mga senador nga nahalambigit itong flood control project. Hirahin o inin mga ka-K5 ng mga senador nga nahilambigit ito na flood control project yan na, aadi na itong majority block. Bago nga majority block, maram ka mo kung hirahin o amin ni Juan, inin Senator Chis Escudero, Senator Jingoy Estrada, ada pa hi Senator Villanueva. In fact, lakip gihapon nga ninin na baga nahi lalambigit ni Senator Villar, Mark Villar. So, dati inimanggod nga DPWH Secretary, dinahan 20 panahon ano, ni Anay President Rodi Duterte. So, it's normal nga maugup hiya nga dihito na mga Duterte. Pero baga waray pa itong, ano, waray pa itong baga istoryahon, kaparti na hininga, ano, inin umugup anay nga dihito grupo, an kuhan hini, ugup nga dihan usang aside, ano. So ito ni naging linin ini niya ni hiton anay mga majority. Nagbago kasi iton majority black yan. And minority black hindi ni and mga ugup good nga talaga lunod na patay nga iton mga Duterte. So big sa pagtuad duwaron di good mabalhin. Amo ini Hira de la Rosa, ini hi Go, hi Marcos, hi Marcolita, hi Padilla. Amo la ini itong pagabisan ini, baga signum pa ini paghigtan. Di go din in, baga malimbag mga kakipan. Pero yan na, di na nahinga di. In fact, nga pausa kita, kaya no hi Senador Lorin Legarda, nahinga di hinin nga grupo, nga an ira hindi ni Black Hirakuan, Legarda, Soto, ngan Hilakson. Katapos pinaningalasan ni Soto ngan Hilakson, nga oray malamag sa Minar, Hilorin, Legarda, nga maaping niya din itong pag-aklas sa agudliwanan ito na Senate President. Siyempre mapapausay niya, alakan ka kita mga permaminti nagkakauru-urusa. Wala ba sa din nahingad to kahit itong luyo? Okay, kaniyon natin itong mga istoryahon. Di Estrada na kadiinin naugop ang administration. Oo. Pero nahilambigit hiya din itong flood control project. Hiya ito nahaupod din itong mga istorya. Mga istoryahon nga nakinabang si Rimpa itong Tagalog han mga flood control project scam mga kickback ano inihi Senator Francis Chis Escudero na atubang din hiton ombudsman scrutiny may tungod hiton money trail di nga maanomalia nga flood control project habalinswela ngan hiton Marinduque inabotin 800 million dinatong ka ng 2025 General Appropriation Act. So, ginkasuhan hiya, didi ha ombudsman, or no, inengin naatubang hiya, hiton pag-scrutinize, gintatahapan hiya. So, pag-iimbestigaran, siyempre, ikaw pa man, lagad wari kaugupi ito administrasyon nga noon man itong ombudsman nga tawo ini ni Presidente Marcos and anay Department of Justice Secretary inin Rimulya no iya na ombudsman Rimulya in nahi nabo iya na bumalhin niya. Baga di man kuno hiya ginuugupan itong administrasyon. Okay, so usap pa, didi. In fact, ano, lakip gihapon din na hilalambigit ni Mark Villa. Labi na kay ginbanatan ini hadton ng mga panahon and prime water. Negosyo ini ni ano, na han mga Villa. Pamilya Villar, ano, and Prime Water. So, gintira inin. Kaya nga tanan, nadto nga baga gusto ni bumalabag ito na administrasyon. Ada kay po pwede ka makasuhan. So, an ICI, nag-recommendar in charges. Nga gin, sering ni Villar, waray kunubasihan. Baseless, asserting integrity and baga waray kuno klase, baga impartial proof, ano? Kumbaga waray klaro daan na baga giluluto ining klase ito na mga kaso. And may daliwat hindi ni mga ka-K5, may dati manggo din ni hi Mark Villar, former secretary ni itong DPWH, ang panahon ni Digong Duterte. So, nasiring din ni Manggood at itong mga and former undersecretary itong DPWH, si Bernardo, nga pera ko nung mga project, 50% itong kickback. Eh, nahingad to kan Villar, kan Mark Villar na inin mga ka-K5. So, okay, adi pa. Hino pa ito na diyan na ng mga senador. Oho, hi Jinggoy Estrada na hi lambigit gihapon ini. na siring ito na ICI nag-recommend in charges sa parin na plunder, bribery, ng anti-graft act violation. May tungkol ito flood control kickback nga may ada 355 million pesos di dan 2024 insertion and pito nga Bulacan project nga may ada hini 25% nga kickback mga ka-K5 nga inupa ini hi Joel Villanueva na ilang bigit gapin din ni kay sumiring ini Alcantara nga naghatag yan 150 million nga cash commission oo so may kalangan dinahan 2022 multi-purpose building flood control project initially budgeted in 1.5 billion with 600 million available. Oh, so aminin mga ka-K5. So hira, iton mga nahilambig itin din ni mga ka-K5 iton flood control project. So ano iton ini-expect ni mo? Maugup pa ba yun iton administrasyon? Yan na makukonsider natin ngayon tayong mga trisi nga senador in kung bumuto sira pag-absuelto nga di kan Vice President Sara Duterte. Ano nini pag-hilot? Kay actually may dahilin po pwede mahilot din ni like inihi ano, inihi pagbutos nga din ni Senator Pia Cayetano because iya bugto. Normally ito nga mabutos siya, dito ito niya bugto ano. Nga inihiligarda, ano it rason kaya adtumanhiya? Siguro may tungod lot inihiton inihi Congressman Levisti, ani anak, ano? Inin may kaso nga, ini, or may naging file nga kaso against ito na iya anak, ano? Ngayon kang Congressman Levisti nga ngan lima pa, nga ginsampahanin kaso ha, Department of Energy, ngan Department of Justice. So, ging kasuhan inin mga ka-K5, may tungod din siguro at mga kontrata. Ang kumpanya inin nga batanon nga kongresista. So, may kaso hiya. Gin sampa ala kontra haiya. No? So, it mananabuhin din ni mga ka-K5. Pwede na ni bargaining power. Pwede ni sumering hi ano panangitan may da mga mercenaryo masiring

Ko an the nato na din he baga istorya is i-impeach naton Sara Duterte baga sugat ini he Villar nga duduha nga Villar an magbugto pupwede gihapon inin mahilot. I don't know ito sa mahihilot ini so yan na pipiriton hiton administrasyon ng badakpan ni De La Rosa para hira mapiangan. Kay imagine, may dalawat na gawas nga mga report nga pati gihapon ni Senator Bunggo. Posible gihapon mahidakop, lakip itong kaso. Diniha ICR. Ano ka na laman si rimpahin ni Bunggo? Pwede man niya tag-implementar. But ano to siguro? Advisor niya, no? Presidential advisor at that time. So, inin nga panlimbag mga ka-K5 is namamang pangan inin. Kumbaga nang babalansi inin, ano? Kaysahan, inin nga mga tao nga ginaligar nga may mga kaso. May dahinin mga tinatawag nga bargaining power nira. Oo, dako ini upatira nga mawawara dito na no didihiton panig ano hiton mapabor nga di kan Sara Duterte which is siyam light kinhanglan para ma-convict i Vice President Sara Duterte. So indeed to adhira inin masering ito nga inin kumbaga ipapadayo nitong kaso kaya dihira dibihiton mapanig pag-acquit kan Sara Duterte when in fact dakot pagdaragan din hatong 2028 ni Sara Duterte in pagka-presidente so pupwede ini maabsilto ito namon mga kaso pag-abutit panahon nga hi Vice President Sara Duterte na itong presidente mga kakipay so amoy ito. And consumering liwat itong administrasyon nga ayaw na kamo dito pagbutos. I-convict na ito ni Sara Duterte. Anyway, di may itong makakakuan na. Di na may itong makakakandidato kung makumbicted. So, wala'y problema. Kaya pwede man nato di ipadayon itong kaso against iyo. So, ini mga ka-K5, may na mga sirin pa namamampangan. May na mga binitbit nga mga panlaban agud may maanula ini masalbar itong mga personal nga mga intereses itong politika. So didi ha side itong kan Soto anamuto sini amuhira Bamakino Gatchalian Hontiveros Lacson Lapid Pangilinan Tulpo dudua nga tulpo adi ni administrasyon. Kaya maram ka mo, itong duduho nga tulpo, mag-kuninin. Di rin nira nidihin maglinero limbag. May danin nira mga butos nga daan. Bisan pa inin independent. In fact nga nihi bintulpo. Mati ko ika 3C ada. Naigbus pa inin makasulod mga ka-K5. It's 13 or 14. Kanya ng election. Definitely, dumalagang pangani ni Duhayra ni inin ano, an rapitol po. Posible magdawag in liwat nga duhang magbugto. So, amo ito din ang mga ka-K5, ano, itong aton nakikita din he nga possible gamiton itong mga pipirang mga bargaining power para la hiton mga butos para i-convict o i-acquit ito na ito vice presidente. Posible sugar ito. Nag-show of power hira. Superpower ang nahitabo didi ha Kongreso. Kay and last year, 215 la. And all of a sudden, naging 257 na ito nagpabor para ma-impeach si Sara Duterte. May da mga pipira na siri nga amoy nga mga kongresista itong mga nang butos han pabor han impeachment ayaw ko nun iyo butos hindi na itong 2028 amoy ni ito gimpipinagawas nira kaya ano it mamurutos puro laba kanan Duterte mga supporters. Iti ba kayan waray na
Orbida kay din niya sinirang Visayas. Usagod la intan.

0: lo na nagsiring ano hi govern hi congressman Oging Mercado didiha in ma didiha Southern Leyte dati malatiyang in DPWH secretary panahon ni inin ane presidente Rodrigo Duterte. So amo ito ni da mga kakaypad nga hautang gabuot dara hiton ka magsangkay nira na gno waray hiya pumabor pero ang iba pa nga mga kongresista din ni Esther Visayas nagsiring nga yes. So sige, nasiring ito natin pirang mga tao, no? Ayaw na kuno mga DDS. Tag-suporta kuno ito na Duterte. Ayaw kuno niyo butusi ini nga mga tao nga mga nagpabor at impeachment. Sige daw, ini ba hi Martin Romualdez? Si Congressman Martin Romualdez, kaya ba ini perdihon din niya first district ito na later? Ha second district, hi Congresswoman Karen Javier, kaya baliwat perdihon. May nabaliwat baga may nakapas nga magpiperdingan to. Third district, ada itong mga Biloso. Fourth district, ada hi Richard Gomez. Nga po pwede daw baga ininsubay tat nakuha ng information by banggaon ni ano Mayor Kerwin Espinosa. Didiha 5th district, hindi ito magpapasipara baga magperdi itong mga kari. Sanglit mga ka-K5, hindi nga mga panarho, di rin aabaton. No? Di rin pag-aabaton. Ito natin lo at hindi ni inin mas mo pa ini nga aadi pag mamatian, gihir, ano, didiha impeachment court, ipinagi itong mga senador. Masasabtan din na itong mga akusasyon nga ginlalabay la kontra ito na itong Vice Presidente nga tatagan hindi gayon yung mga kadipinsa itong na gintatahapan. So, amulay ni itong panahon, itong due process kasi mga ka-K-5. Kinanglan gumiyos itong kaso nga dito dipinsa ito ni mo kalugaring though nakasiring kita nga waray hinin assurance because this is a political exercise kaya nadipindi ini hiton mga politiko nga mga senador nga amo iton mag trial as sitting as trial judge nga waray ni mo ito hindi ka ma-expect ito din ang side hin mga masering ano impartiality waray hiton mga ka-K5 permanente ito may da partiality. Kay mga politiko ini, may dahil ni mga ginuugupan ng mga politiko lang ahaw. May dahil ni pag-uugupan. That's why, masiring nga mga patas, may mga impartiality, waray hiton mga ka-K5. Alas 5.35, niyan daw ang patatong istoryahon. Mabreak ka na kita kadali. Anaton oras, gimpadangat haton ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, ngan Klinika DTX 500, makusog na panguntra, hito na blood pressure. Standby! Pabalik niyo taramdan. El Castigador, kataliwa le pirang ang pahinumdum. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: Nanglalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
8: Igin pamaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 hamang masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. A strengthened senior high school academic track. Sugadan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
3: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
9: Eye Care Drops.
10: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
13: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up ang iyong private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
8: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure gin papaybaro kamo han klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirain libre nga check-up pigam yan mga pecha Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtog alas 4 and medya dun kulob pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad ng Tacloban.
3: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matraya itong mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke
7: Lopez Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasanse, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
9: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
16: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Faiz Bitoon. Naghandyod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tungod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom, sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
19: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
20: Ach!
19: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
21: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Extend food supplement for men.
23: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
17: Extend food supplement for men.
24: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
17: El Castigador! El Castigador!
0: Alas 5.45 na mga kakipay. Balik kita ito nato na taramdan El Castigador. Oras again. Parangat hato ni ipinagito na Clinica D3 Bio the Superfood Supplement. Nga na sa good man. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Naghatagin extra nga proteksyon haton lawas. Nagpapakusog ito natin resistensya ng immune system. Yung Clinica DTX 500, makusog nga panguntra ito na high blood pressure. Samtang, most wanted, Eastern Samar, kaso nga panlugos, dakophan mga kapulisan. Di ka K5 Jerwin Dilcalyar, ka K5 Jerwin, stand by.
17: K5 News FM, live report.
0: Ka K5 Jerwin, AK5 mo.
2: Dakupan Kapulisan ang top 1 provincial most wanted person katapos han manilang puson ng operasyon han Dolores Municipal Police Station kakulup nga adlaw Mayo 7, 2026 hasityo Binang Talana Barangay Bughona habong tuhan Dolores Eastern Samar diin manilang puson nga nagdakup ang suspetsado naging kilalakan alias Duguy, 77 anyos, residente ng Barangay 2 sa Bungtuhan Dolores, Eastern Samar. Haga home and warrant of arrest, kakasong statutory rape. Ngagina, palusad ng Regional Trial Court, Branch 4 sa Bungtuhan Dolores. Diin, waragin rekomendar nga piyansa ng korte para haton iya temporaryo nga kagawasan. Kadagmita naman ini nga gindera ha istasyon ng police para ang dokumentasyon ng formal nga disposisyon antes igtubyan ha korte. Ini nga notisya, Enduro Tayuhan, DTX 500 at makusog nga pangontra kontra high blood pressure nga diabetes. Ini ka K5, Jerwin Asidra, Del Caliar, para kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngayon kaliawan, siya ng takloban nga nabugus nga sinarangan. Bisayas, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.

0: Na mga salamat ka kay Pa Jerwin Del Caliar para itong report. Boy no. Kita ang tanay din mga ka-K-5 ito sa nga video. De bangga ay inihiton mga pro pro Marcos ngan hiton pro Duterte. Kaya ano yan na sinado. Sige daw ka-K-5 Ray. I-play daw natin. Ayan, amo ito na Uniteam mga ka-K5. Nagmangga ayan Uniteam. O, okay ko, nagtira. Tag-suporta ito Duterte, tag-suporta ito Marcos. So, dati ini nga mag-urugop yan na nag-aragway nag-ihapon. Amo ini sinisi nga maglipong itulo. Saglit eh, ito mga silent majority, itnabuot la, dilugod na ihapon. Mamay ka lang ito, ano, inim, mak, kung good, inim, sir, peto na ako nabatihan, itong pag-ugop, ngayon itong politiko, is, kuan, inim, dapat, may da, itong responsibility, di ba? Di itong basta-basta, nga mauugop ka, labisan naman, la, ano, mga ka-K5, may da, responsibilidad, itong, pag-uugop itong politiko. Kahit tinuod nga naugup itong politiko, taga-suporta, dapat open-minded ka mga ka-K-Pan. Tinuod la. Sir, be an open-minded supporter. Diri kay blind fanatic ka, bakat buta nga fanatic. Buta ka nga tag-ugupin politician. Kahit kung itong politiko ngayon mo ginsusuportahan, nga nagbuuhating kaupayan, of course, kinanglandayawon ni mo. Pero kung nagbuhat latin maraot, it's normal. I-criticize liwat. Kaya ito, mga mentalidad, nga sugad hindi. Amin ito, one, ini rational supporter. Permanente din hinkikita ito na duhang aside, ano, maraot nga itong kaupayan. Nakikitaan. Sanglit, ayaw nato ni butang itong mga politiko din itong mga hataas good nga lugar ito naton utok. Nga nasasapawan na ito naton panunahuna, dara ito naton na duro kang mga diehard nga di rin na Asia mga kakaypay. Nga harus makikigpatayay ka tungod ito ni mo baga pag-suporta. Nga hunahunaan natin nga diri itong mga Diyos nga mga politiko, mga public servants, ito diri trabaho in pag-serbi ha publiko, nga diri ipinagihin ibang mga buta. Labot la nga ginginamit itong sinisiring inin taong bayan, Di ba? Nakabati na ba kamo? Gingagamit ito na taong bayan. Ano ko sinisiring nga taong bayan? Baga di gyapak nakakaintindi ko na sinising nga taong bayan. Mayan ang mga tag-suporta ito Duterte na siring taong bayan. Sige, considering taong bayan na siya man. Hindi naman itong taong bayan. Kay nakasiring nga taong bayan kung pabor haira amoy ira tinatawag nga taong bayan. Did he assigned ito na kanan kan PBBM? Itira sinisiring nga taong bayan an ira tawo nga pabor haira. Ini nga mga politiko nga nagamit itong mga taong bayan. Sometimes nasiring kita. Ini nga paggamit itong taong bayan in para sa taong bayan pero ira kinakawatan ang taong bayan. So balita mga ka K5, ini nga politika, politika la inin sirin pa it mga inin kamag sarangkay nganit kamag paparyente diri magpadara itong politika. Otherwise titinawaan la kita nga mga politiko nga di man nga nin makabulig haaton samtang kita nga magpapamilya nag-aragway. Kita nga magsarangkay nag-aragway nag magsarangkay magpapari man iton nga mga politiko. Wari na kita oras mga ka K5 ada kay sugaron talana ini nga aton usang edisyon Han Martis nga edisyon na naton taramdan El Castigador. Nagarit natin mga inkaurusa, K5 Carlo Arisgado, K5 Jerwin Del Caliar, Engineering Department, K5 Ray Varona, and of course, bantay niyo ang D-Trivayo Evening Newscast. Ako'y K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, servisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan bugos nga sinirang ang Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag o tulong po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy, magpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
6: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
7: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
6: Amo ba?
7: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
6: Gusto!
7: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
6: Mm-hmm.
7: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
6: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
7: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
6: Oo.
7: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
6: Maulagi.
7: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga na'y antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan po mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500!
8: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
7: Correct. Say, normal ano? kapoy, kanang magsigag alsa,
6: panlakit lawas.
7: Panlakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
6: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
7: Sakto gyud na Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition.
6: Correct.
7: Sayang na magsila ka exercise wa magay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell Sir JP mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
6: Correct Dok Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imong mga ligaments ug tendons.
7: Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
6: Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
7: So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
6: Absolutely Dok. Nya wala na po tay igong oras Dok, si Jean Polineroso.
7: Ako na usab si Dok Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Filipino Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga kagipay, bani na iton magpasong ang mga notisya nga naton mga laray uluhan. Abalita lokal, 16 nga mga kongresista sinirangan Bisayas pabor ha impeachment ni VP Sara Duterte. Usa nga kongresista ha Southern Leyte diri pabor.
9: 39 nga individual ha sinirangan Bisayas sa kobalistahan han mga top notchers ha licensure examination for professional teachers BSU Baybay alumna top 1 ha secondary level.
0: Abalita nasyonal, kampo ni Bato de la Rosa, nahangyo nga protehiran ng Korte Suprema ang senador.
9: Senado, masunod ha konstitusyon para ang impeachment ni VP Sara Duterte.
0: Abalita halang yung labnasan, ceasefire, han Middle East, naghihikamatay, sumalakan na Trump.
9: Mayor ha usang syudad ha California, illegal agent ngayon han China.
0: At naman na balita ha negosyo, Bisaya sa green igpapailarom han NGCP ha yellow alert.
9: Kabalita kakaiba, numero ha plate number handaan nga auto ha ginpustahin usang nga babae ha loto, nagdaog hin $50,000.
0: Ngayon ato naman, balita paog na takusog, Lakers, tanggal na ha NBA playoffs, yan ang season mahuman perdihon han Thunder.
9: Kabalita Entertainment, Gerald Anderson, focus anay iya kalugaringon ug sa utro nga sumulod ha usang nga relasyon.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, madanga tayo ang D3 Bio Evening Newscast yan ang Martes nga adlaw, Mayo 12.
9: Live niyo ang mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Makikitaan, mababatihan kami din man nga parte ng kalibutan. Ipinagito namon YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
9: Nga na detalyahan aton mga balita.
0: Siya nito naton mga balita lokal. Umabot ha 16 nga mga magbaralaod. Tika nga sinirangan Bisaya. Samo ito nagperma nga nagpahayag ang ira pag-suporta. Agin dudusong impeachment complaint kontra kan Vice President Sara Duterte. Subay halistahan. Lakong nga bahin. Hato mga kongresista. Tika nga Leyte, Samar, Northern Samar, Eastern Samar nga biliran. Kaupon naton mga representante. Han party list groups nga nagkakaurusa. Hana sabi nga pitad political lakip habton mga nagsuporta hiraan ay House Speaker Ferdinand Martin Romualde sa primero distrito ng Leyte, Lolita Javier ang second district, Ana Victoria Veloso Tuason ang third district, Richard Gomez ang fourth district, and Carrie Nicolas o Carl Nicolas Carrie ang fifth district, ha probinsya naman han Samar. Hera Stephen James Tan, han primero distrito han Samar, ngan hi Reynold Michael o Reynolds Michael Tan, han second district, samtang Northern Samar naman, Hera Paul Dasa, han first district, ngan Edwin Ongchuan, han second district, Kahupod Yapon, Hera Christopher Shane Gonzalez, han lone district han Samar, Gerardo Espina Jr., han biliran, ngan hi Christopher Son Yom, han second district, han Sir Leyte, nagpakita gihapon hin suporta ang mga representante ang tingog party list ng Rayeda Maria Romualdez, Judah Zedring and Andrew Julian Romualdez, kaupo di 4-piece party list representative ng House Minority Leader Marcelino Libanon. Haluyo naman ang kadamaan ni Southern Leyte 1st District Representative Roger Mercadula. Amo ito nag-usahan ng kongresista Harion nga waray bumutos o sumuporta na sabi ng impeachment process kontra ha Vice Presidente. Mababaruan, kadako ang naging relasyon ni Mercado ha Pamilya Duterte, may tungod ito naging butang inihiya como sekretaryo han Department of Public Works and Highways o kundi PWH ha panahon han administrasyon han anay Presidente Rodrigo Duterte di kang tinatutuig 2021 kutub 2022.
9: Hakatugangan nga notisya lokal, nagresulta hilpan musil ang paglanat han usang a senior citizen, hausang lalaki hapurok 8 barangay Monbon, Palapag, Northern Samar, dirahan pasado alas 8 hanggab ikakulo pa Mayo 11. Ginkilalaan 72 anyos nga biktima kan alias Johnny, residente han maong lugar, samtang ang suspect naman inin ginkilala kan alias Joey. Subayan inisyal nga imbestigasyon nga ginkuha usang testigo dirahan alas 7:35 hanggab-i sumakobabalayhan suspect an biktima pero ginpagawa siya tungod kay nahadlok an 15 anyos nga anak nga babayi han suspect pero nagprobar lagi hapon an lagas nga sumakobabalay samtang daraniya an usang matarom nga armas ginkomprontahan na suspect an biktima nga iginkasina naman han senior citizen hasta umuli na laini dira naman han alas o alas 7:55 hanggab-i han pareho nga adlaw tigdagin lanat han armado nga biktima an suspect han makitan niya ini nga nakikiistorya ha testigo ang alias Arneta bumulos naman an suspect han ginkuha niya an iya pusila nga ginpanbuthan o ginpabuthan an biktima kundi in naiguan wala nga sugbong hini nga natumba na hasaloga. Kumalagi one suspect mahumanan insidente samtang gindaraan na lagas haharan ng ospital para ha-atensyon medikal. Voluntaryo naman ang sumurenderan suspect ha mga kapulisan daraan iya pusil nga ginagamit ha insidente kundi inumatubang gihap ha mga otoridad ang testigo nga na dito iginbuyagyag ang iya nakitaan na.
0: Samtang kadugangan nga notisya lokal, AK Buyagyag, han National Bureau of Investigation o CONABI nga diri pareho ang video. Kaya ginpagawasan na Pinatay Gallery Media Network o CONBGMN o ang video nga iginpadara. Han grupo ni Franco o Franco Mabanta, haira pangutong kananay House Speaker Martin Romaldez. Nagsiring HNBI Director Melvin Matibag nga may ada 3 minutos nga video nga igipadara hi Mabanta kan Romaldez nga iba ang sulod hini kontra han video nga iginsalida kakulop ha Facebook page han PGMN. Nagtutuhi Matibag nga naghimo hinlain nga video hira Mabanta para gamiton ha pangikil o ekstorsyon han kan Romaldez. Harayo duro ini nga video ang mga impormasyon nga makikitan han sobra usa ka oras nga igin pasalida ha PGMN sumulahan NBI. May tungod dini ang NBI in hingpit at pag-imbestigan para masiguro kung naghimo lahin laing video hiram Mabanta. Kung may establisar ini han NBI klaro good nga igin planuhan ni Mabanta nga kutungan hiram Maldes. Sabi nga video, amay ito gin kakaptanya na han NBI ang PGMN ang nagpagawa sa kakulup han maagahon ang itutulok na video na nagpapakita nga mastermind daw hi Romaldez ang korupsyon na kongreso. Ang grupo ni Mabanta ay nakagapiansa na hakaso nga ekstorsyon.
9: Makatapusan naman nga notisya lokal, naguuran hin mga board passers sa Siniran Visayas mahuman mahipatik ang 39 nga mga top-notchers para hakakagawas pala nga resulta han March 2026 licensure examination for professional teachers hapareho nga level han elementarya ngan sekundarya. May da 16 nga mga board passers ang lakip ha top 10 han mao nga eksaminasyon ha elementary level kundi inti kang hiraha 7 nga mga universidad ngan kolehiyo ha rehiyona. Samtang may da naman 23 nga mga board passers sa secondary level ang nakasulod ha top 10 kundi inti kang naman hiraha siyam nga mga universidad ngan kolehiyo ha Eastern Visayas. Ang mga universidad ngan kolehiyo nga nagkaadahin mga top-notchers para haduha nga level. Amo an Visayas State University Baybay ngan Tolosa Campus, Summer State University, Eastern Summer State University Borongan, Salcedo, Maydolo ngan Giwan Campus, Leyte Normal University, Eastern Visayas State University Borawen Campus, Biliran Province State University ngan Abuyog Community College. Samtang naging top 1 naman para han let secondary level hi Rashil Rhea Recorte, alumna han VSU Baybay Campus kundi nakakuha hiya hi 95.80% nga rating.
0: Alas 6:12 na mga ka-K5 at aton mga balita lokal. Gipadangat tayuhan klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
10: Magiging Balitang National.
0: Ato naman mga balita nasyonal, ginkompirmar hagkampo ni Senator Bato de la Rosa ang nagsalawad hirahin motion na Korte Suprema nga magpagawas in temporary restraining order kontra han implementasyon ng arrest warrant ng International Criminal Court sa Malacan na Israelito Torion. Usaha mga abogado ni de la Rosa igin padangat na nirayni ha Korte han Lunes ang gabi ng padayon nga igin question ang legalidad ng ICC nga nanindugan nga magsusubmiter lahira hagahom hana Korte ha Pilipinas. Sugad man egin pahayag ni Jimmy Bundok usa hadton mga abogado ni de la Rosa nga nagfile gyapon nira hin writ of amparo nga makahatag hin derdakpa nga proteksyon samtang adahiya hailarom ito na kustodiyahan Senado. Ha Senado sa opisina naman ni Senator Jingo Estrada humuron ni Kid de la Rosa nga nakitan nga naka-t-shirt nga shorts ini dito niya pagbalik kay opisina kundiin nagkaadahiya in meeting kaupo na niya mga abogado. Maugot nga siguridad amoy tuligin papatuman niya na hagawas sa opisina han Senador.
9: Pagkatapusan nga balita nasyonal, igin patapod ang bag-o nga Senate President Alan Peter Cayetano nga susundon nira ang konstitusyon nga ng mga balaod hiuno nga impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Bumutos ang Kamera Kakulopa kundi ina 257 ang pabor impeachment ang Vice o 80% hantanan nga mga kongresista. Sumalapakan na Cayetano ha oras nga makarawat han Senado on Articles of Impeachment tatagan anay nirahi na panahon agud marepaso ang tanan nga mga surukla na ugsa magconvene. Susundon nira ana definisyon ng Korte Suprema hapulong fourth with kundi in magiging malaksihira partihini. Dugang pa han Senate President may danagihapon mga pakighimang raw habag o nga minority bloc. Iginahatag na niya hakatawhan ang paghukom pero di rin niya tutugutan nga magkaadahin pagkadelatar.
0: Alas 6:14 ang aton mga balita nasyonal gimpadangat ha aton Honda Mighty C si Alkaline Vitamin C naghatag in extra ka proteksyon na aton lawas nagpapakusog ito na aton resistensya nga na immune system.
10: International.
0: Ato naman mga balita lang yung alam na saan nagpahimat ngo ni US President Donald Trump nga ang ceasefire ha Middle East in aada na ha life support mahuman han iya pagsalikway han mga kondisyon han Iran. Mahuman itong pahayag ni Trump nga di rin niya kakarabuton o makakarawat ang sarabot para tulungon na ang samok. Egen doon niya nga nakikita nira ang kadaugan kontrahan Iran nga ang ceasefire para negosasyon inhapit na inin mamatay. Sa wala naman kan Mohamed Bagir Kalibab ang punong negosyador han Iran ang damanira nasod kung ano man ang matabok nga nagpabati ha Amerika hausang post ha ex abad strategy and bad decisions always lead to bad results. The world already understands this. Ining reaction ni Trump in nagresultahin dayon nga paghitaas ang presyo han krudo ha world market nga pumarong ha paglao at paghunong han gera nga mabrihan ang Strait of Hormuz.
9: Kakatapusan nga balita internasyonal, napamatud-an han mga otoridad han Estados Unidos nga usa nga illegal agent han China ang nagseserbi como alkalde ha usa nga syudad ha estado han California, USA. Umuyon ang 58 anyos nga hi Eileen Wang nga maghatag hin guilty plea ha korte para han iya kaso nga felony subay han Department of Justice. Subay han imbestigasyon ng ahensya ginproponer ni Wang nga niya kaupod nga hiya Yao Ning San ang mga pro-Chinese propaganda pinagin usa nga website ang ira gin o-operate amo ang US News Center. Pero ana nakakapahimulos lahini amo ang mga lokal nga komunidad han mga Chinese American ha Arcadia City. Dugang pa ang Justice Department nakakakarawat mismo hina direktiba ang duha tikang mga opisyales ang gobyerno han China nga magpost tirahin mga pro Chinese nga mga content ha website. Bumuliw naman ha puesto hi Wang como alcalde han Arcadia City kakulop Mayo 11. Nakasurat ha balaod han Estados Unidos nga kunhin uman ana mapamatud-an nga illegal agent han na usang langyaw nga gobyerno inin mapepreso hin na pulo katuig.
0: Alas 6:17 na naton na balita hanigusyogi na panangat inihaiyo mga kakaypain han DTX sa Compimex nakagkapikanan na detox sa kapa.
11: Balita! Wow!
0: Ato naman na balitang wow, balitang kakaiba. Maihan ang agin kakasinahan ni usang misis. Andaan o andaan na nga auto han iyabana nga nakaparada ha irabalay dito ni ha Maryland ha Estados Unidos pero diri hiyamaram nga among ayan ang maghahatag ha iyan swerte o sa kadlaw dinetong ginkikinita niya ini nga auto nahuna-una niya nga igpusta ang limang numero nga nakadang plaka o pustahan ang numero nga nakadang plaka ini nga sarakyan pumusta niya ha 5 Lottery sa Astrium Spirit sa Wohog Drive. Ngandito niya nakuha ang premyo nga $50,000 o sobra 3 milyones ka pesos. Sumalahan maswerte nga misis, magpapadayong pahiya kapag pusta luto nga Pick 5. Mga ka-K5 na ito, balitang wow. Ngayon, padangat inihayo, inagi ni Hana Clinica D3 Bio na Superfood Supplement.
11: Balitang Entertainment!
10: Balitang Entertainment!
9: Para naman na balita entertainment, single yan ang usa ang mga hunk bachelors sa showbiz nga si Gerald Anderson mahumanan pira ng mga failed relationships sa mga maghusay nga babae. Sumalha aktor, focus anahiya ha iya kalugaringon para ma-achieve niya ang better version han iya self. Karuyag ni Gerald magin maupay nga partner ngan provider para han iya magiging future partner. Nga na para ha iya makakaputla niya ini kung mag-focus anahiya ha iya kalugaringon. Damo yan ang ginbubuhat ang aktor, sugad nalahan iya bagong action series nga Blood vs. Duty. Kaya ginihinay-hinay niya ang pag-build iton iya karuyag nga magin kinabuhi hasunod nga 5 katuig. Uri nga nakarelasyon ni Gerald ang aktres nga hi Julia Barreto kundi inti kang ha romance rumors dirahan 2019 na naging kompirmado ang irarelasyon dirahan 2021 pero dirahan 2025 iningin anunsyo ang Star Magic ang mutually decided nga pagbulag handuha.
0: Alas 6:20 na itong balita showbiz. Gina panangat tayo ipinagihan DTX sa Beauty Soap. Kampanti ka sa alagang dala ay DTX sa Beauty Soap.
11: Balita Sports!
0: At naman balita sports na perdihan Oklahoma City Thunder and Los Angeles Lakers. Ito ha NBA playoffs han makuha nira ani score nga 115-110 rantihan nira mulay dinhaton na Lunes kundi in nahuman nira semifinal series nga 4-0 nanguna naman Hishay Helgius Alexander hadton makaskuryahin 35 puntos para madara ang defending champions nga sa Western Conference Finals. Ang kaperdihan ng Lakers inin nag-abri naman in mga pakiana may tungodhan kabubwason ni Lakers star LeBron James nga matatapos ang kontrata yan na nga season. Ang 41 anyos nga basketball superstar inakakuhay 24 puntos nga 12 nga rebounds hamulay han Lakers kontra Thunder. Si James nga upat ka beses nga naging NBA MVP nga 22-time All-Star. Waray pa magpahayag kung mabalik bahiya sa NBA para hin usang season o magre-retiro na bahiya. Mga ka-K5 na aton balita high sports. Yung padangat aton ang extend food supplement nagahataghin extra kusugan enerhiya. Sigurado kukulangon ng one round kung naka extend food supplement ka. Nga ni pinaghini mga ka-K5 din natong tinatapos. Dato na D3 Bio Evening Newscast. Yan ang Martes ng adlaw, Mayo 12. Ano yung mga naging taga-pasabwak? Ako yung KK5, Roger Tilana.
9: Ako naman yung KK5, Kim Soriano.
0: Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko.
9: Ngan kaliawan na siya dadang takloban ngan bugos nga si Nirangan Bisaya sa K5 News FM.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
13: Mga ka-K5, may dako'y gay-story ha'yo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop. May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapahibaro kamo Han Klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
14: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblasyon Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
15: E3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
17: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
15: DTX 500, mapalit sa mga butika.
18: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupetong akong lawas. Maupet akong katurong amo ito maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
19: Ang pahayag ni Lynn Jurico, Han Javier Leyte, Han maupay nga benepisyo haya panlawas, Han Klinika D3 Bio.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Lara, isa ko ka-influencer. Mushare na ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong na kape. Ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling. Sa kadahikop na ako sa DTX Coffee Mix o maka-good mood pa.
15: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
21: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C.

0: Nakitang napilawan.
1: Ang 10 food supplement for men.
0: Daw hindi ko kapati mo.
1: Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa Extend food supplement for men. Epektibo git.
2: Extend food supplement for men. Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Kumso!

0: 25 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
5: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
6: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hutdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho. Di na siya mang sunog.
5: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
6: Sakto.
5: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
6: Correct.
5: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
6: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir GP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
5: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
6: Unya constipated po sila.
5: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
6: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
5: Mauna.
6: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
5: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
6: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapatan na.
5: Di
6: ba usay, Sir GP, kapoy man mag-exercise?
5: Of course.
6: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kayo init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir GP niya. Parisa ni mo og D3 Bio, dako kay mga tabang sana ay mga problema sa hypothyroidism.
5: Aron mo taas ang core temperature.
6: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili niyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
5: Yes, D3 Bio jud.
6: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP.
5: Kada
6: bang nakay pindutan.
5: Murag mga na ice switches ano?
2: D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
5: Oho.
6: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
5: Pindoton pud nimo.
6: Oh, pindoton pud nimo. Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
5: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
6: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
5: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
6: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud ka ang ahos?
5: Yes, makatabang jud.
6: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
5: So sa mga tao di nga dugay nang gadyeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
6: So mag D3 Bio na. Kung naana kini nga mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
5: Dapat ta jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Mil, so time to save. palibay na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Medical Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 and medya dun kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad ng Tacloban.
1: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o karay bumatraya itong mga produkto han Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. So para DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ko DTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, iniak mata ang akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
5: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa marusog na tay,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Faiz Bitoon, daghan jud ang natingala nako. Ngano kuno nga batan ang gyapon ko tan-awon ug nindot ang akong pamanit bisag idara nako. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi nako ginainom. Sulayi pud ninyo ang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo.
6: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit.
5: You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
6: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
7: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
5: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax. Hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio,
3: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa daghang mga balatian.
6: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
5: bitaw
6: daghag uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
5: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pong kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
6: Kinahanglan, Sir JP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir JP. Basta gani antioxidant, Sir JP, wala nay lain pang kampyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, may kayute ayod ko.
8: Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka capsules sa buntag,
8: tulog pud ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likay ang stress.
6: Gadahan ko lang tulog sayo.
5: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 og
6: Mighty C.
5: Aroma taas imong antioxidant.
6: O sarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Og mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
5: Mojod.
6: Unya, kanang bag-ora ni mo gibutang imong yawi, limot kag asa ni mo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
5: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
6: Correct.
5: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals imong utok.
6: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir JP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ang ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Muna sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
5: JP. Bankrap, Jod.
6: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
5: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani?
6: Mm.
5: Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
5: Dili abusohan.
2: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: episodo pinaw.
1: Wow! May puso!
2: May tungod kay Health is Wealth ng prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4 at medya dun kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya hiton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako po eh, Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio. Kay maupit ang taakong lawas. Maupit akong katurong. Amo ito, magaan taakong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
7: Ang pahayag ni Lynn Jorico, Han Javier Leyte, Han maupay nga benepisyo haya panlawas, Han Klinika D3 Bio.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alert to. Busa, ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness o sharp nga panghuna-huna. DTX Coffee Mix.
4: DTX. Scoopy Me. Papalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mitesi na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
4: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men.
11: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
5: Kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong doktor.
2: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
5: Kaya naman, Doc?
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man.
6: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling. Kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud kaputi ang imuhang tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mo toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing panglawas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
1: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 News FM, Philippine Standard Time, 17 minutes past 9 o'clock, Mecca K5. Good evening, checking in is your Money Louie for the program. Call me baby! Mahupay nga gabi hato natin mga K5. Magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa inyong tenan kung saan abot po ang K5 News FM Tech Globan 103.1. Nakapag-dinner na bang ating mga K5? Shoutout po sa lahat ng mga barangay, ng mga lugar kung saan, no? Fiesta. Ayan, ang mga disperas man gihapon kasi alam natin na ito talaga yung buwan kung saan sunod-sunod at maraming fiesta. Pag na-zero win, nakapatalaga, ewan ko na lang mga ka-K5. So, happy fiesta po sa lahat ng mga lugar at barangay na may fiesta ngayon. Ayan, sa lahat ng mga ka-K5 natin na nabiesta, talagang nabusog, lusog, abay. Yes, congratulations. Diba? Of course, walang masama sa pamimiesta mga ka-K5. Bakit ba? Diba? And doon naman sa mga nagsiselebrate, naghahanda, okay din naman yun. Diba? For as long as alam natin na yung totoong essence ng pag-celebrate ng fiesta. Ayan. Dahil po yun sa pag, of course, yung kung sino man yung patrono natin, diba? Kung sino man yung saint sa lugar natin, ayan, sineselebrate natin, and pagpapasalamat po sa lahat ng mga biyaya at blessings na natanggap natin, diba? Sa, hindi lang kayong taon, of course, diba? Sa buhay nyo, sa pamilya nyo, ayan. And sa lahat ng ating mga K-5, nako, maraming maiinit na balita tayong maririnig ngayong gabi mga K-5. Hindi pa rin tapos ang mga pangyayari kung saan kagabi nga ay talagang nagulantang, hindi lamang ang ating bansa kundi ang buong mundo. Di ba kung saan tumakbo si Senator Bato de la Rosa, nakipaghabulan at hanggang ngayon ay nasa Senado pa rin, no? Ay namamalagi. At yun sa kanya ay kaya daw pala siya nagtago, di ba mga ka-K5? Dahil na sabi or nalaman niya na meron ngang warrant of arrest ang ICC sa kanya. At ayon din na sa Senador mga ka-K5, invalid daw ito dahil ang Supreme Court, di ba, dito lamang daw sa atin sa Pilipinas ang may karapatan na magbigay at mag-issue nito. Well, di ba, kung totoo man ito mga ka-K5, nasampulan na tayo, di ba? Marami ang nagulat at nang mahuli at madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba mga ka-K5? Di ba lamang matatakot talaga si Senator Bato dahil kung yung presidente, yung dating presidente nga ng Pilipinas na bit-bit at walang kalaban-laban, talagang pagbatas mga ka-K5. No? Ang kinalaban mo, di ba? Talagang wala kang kalaban-laban siya. Anyway, eto na nga mga ka-K5 hanggang ngayon ay nasa Senado pa rin si Senator Bato de la Rosa at nakita ko sa isang interview ay tinanong siya kung hanggang kailan siya mananatili at para daw sa kanya hindi niya pa alam, no? Hanggang sa mga oras na ito at sila yata sa kampo niya ay nag-aantay ng kasagutan doon sa mga petitions or doon sa mga kahilingan na hinihingi ng kanilang grupo mga ka-K5. At hanggang sa labas naman ng Senado, mataas ang tensyon dahil sa mga pagtitipon ng mga taga-suporta at kritiko ni Senator Bato de la Rosa.

sa nakita ko kanina sa video, no? Parang 3-9 naman ni in fairness kay Senator Kiko Pangilinan na parang makipagbati o makipagkamay kay Senator Robin Padilla, ngunit hindi niya ito tinanggap. At matatawa ka talaga sa comments dahil dun sa comment section, mga kakipe, meron doon na mga nagsasabi na ang dapat mapapangasawa ni Sharon, ni Megastar Sharon Cuneta, at ang naging asawa ni Sharon Cuneta, no? Ang dalawang may tensyon sa Senado. O nga naman, mga kakipip, dahil ex ni Megastar Sharon Cuneta, si Senator Robin Padilla. At hindi lang basta ex, dahil muntik niya na rin itong makatuluyan. Ay, nako naman talaga, mga kakipip. At ayon din kay Senator Robin Padilla, ay patuloy nilang sinasa walang bahala ang arrest warrant na inihain ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Ugnay ng umano'y extrajudicial killings noong panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, dahil ayon sa senador, magkaiba raw ang kaso ng dating Senator Laila de Lima at Antonio Trillanes, dahil galing daw sa Pilipinas ang warrant nila. Ayan, samantala, mga K5, daghakbang sa pag-usad ng hustisya ang turing ng ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Hamon nila sa mambabatas, harapin ang kanyang kasalanan at huwag maduwag. Diba, asan na daw yung mga pinagsasasabi niya nung mga nakaraang taon na

nagkaroon ng arrest warrant mula sa ICC. IC Senator Bonggo. Ako, abangan natin ang mga susunod na kabanata mga K5. At para

na tumutok lagi, no, sa ating programa at sa balita. Ayan, huwag po natin antayin na matuloy or may maginabag pa man tayo maghanda, mga Kerkator. Again, ayan, ang programang ito ay hatid po sa inyo, mga Kerk5, ng Clinical Alternative Medicine and Wellness Center Products. Ang mga produkong namin, CEO na si Dr. Ramil Uy, na marami na pong natulungan, marami na ang naging hiyang, marami na po tayong naggamot ng mga Kerk5, kung saan may mga testimonies na nagpapatuloy na sila po ay natulungan at naggamot ng mga food supplements na ito. Kung kayo

sa problema ninyo. At ang Clinica D3 Bio naman, this perfect supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Ito naman po ang perfect sa mga kapifib natin na may allergies at medyo makakalimutin na kailangan ma-enhance ang kailangan memory. Nagpapunusin po ito ng happy hormones mga kapifib. At sa lahat ng mga coffee lovers, tamang-tama ang tidlat, tamang-tama ang sarap. DTX Coffee Mix, ang paboritong kape ng bayan mga kapifib. Again, ngayong payday sa mga nag-mid-year bonus na dyan, huwag manghinayang mag-invest at bumili ng mga food supplements sa siguradong magpoprotekta at mag-aalaga sa iyong araw-araw. Tandaan mga KK5, health is wealth. Mahirap magkasakit, kaya mahal magkasakit. 9:27 na natong oras sa bus na Pilipinas. Samahan si Mare hanggang alas 10:30 ng gabi. Mga KK5, here's Jeremy Zucker and Chelsea Cutler with the song This I. Hindi available yung kanta. But here's Dido, mga KK5, with the song Thank You. Good evening.

ng Philippine Standard Time, 50 minutes past 9 o'clock. Mga ka-K-Fab, now playing Paano na Kaya? Sa mga ka-K-Fab natin na tila hindi malaman, no? Hindi alam ang gagawin kapag iniwan sila, or hindi naman kaya hanggang ngayon hindi pa rin makamove on at hindi malaman kung ano ang gagawin dahil wala na yung mga taong mahal nila at nasa iba na. Hi! Diba? Or, dun naman kaya sa mga ka-K-5 natin na in love, diba? Nang hindi sinasadya. So, paano na, mga ka-K-5? Nako, ito lang ang advice ko dyan, mga ka-K-5, no? If feeling mo mali and feeling mo may masasaktan at alam mong may iba na, diba? Ano na, mga ka-K-5? Distansya na. Diba? Huwag mo nang ituloy pa. Okay? Kung ayaw mo ng sakit ng ulo at ayaw mong mangyari sa'yo. Diba? Yung sakit na maidudulot at gulo, diba? Na maibibigay mo, mga ka-K-5. Yun lang naman yun eh. What goes around comes around. Kaya talagang mag-ingat sa mga desisyon at sa mga may mga karelasyon na ako, huwag na pumiranking pa sa iba, mga ka-K-5. Sa mga hindi pa sawa dyan, huwag na muna mag-asawa, mga ka-K-5. Okay? Kaya sabi mo, sasaktan lang kayong ibang tao. Or, alam mo yun, kung hindi ka pa buo, kailangan ka sa mga ka-K-5 pag papasok ka ng ilang isang relasyon pa. Diba? And, bago ka magmahal ng ibang tao, kailangan mahal again, mga ka-K-5, this program is brought to you by Clinica del Darnativo Medicine at Wellness Center of Products. Ang mga produkto na aming CEO na si Dr. Will Uy, na marami na pong nagulungan na mga ka-K-5 kung saan may mga testimonies tayo na mapatunay na sila po ay hiyang at nagamot ng food supplements na ito. DDX500, ang malakas pang kontra high blood, yung mga ka-K-5 na din ang mga diabetic. Ito po ang perfect na product para sa inyo at sa lahat naman po na nanahinap ng pagmalakasin ng vitamin C. Mag-mighty sila kayo, mga ka-K-5. At kung kayo naman may allergies, hindi naman kaya ay medyo makakalimutin na i-Clinica D3 Bio muna yan, mga ka-K-5. The superfood supplement, may version ng human oil and may vitamin D3. At sa lahat ng mga coffee lover natin siya, mag-DDX coffee mix na tamang-tama ang tipla, tamang-tamang sarap. Again, mabibili po lahat ng ating produkto sa Clinica del Darnativo Medicine and Wellness Center located

0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Chicks 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. June Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: Chicks 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating program ang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternatibo, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA-approved na Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Saan, mga kaibigan, live lang po tayo magsama-sama ngayon para maghahatid sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Kasama pa rin po ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala na uminom ng DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para protektado tayo laban sa mga karamdaman. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117, 0919-002-8117. At lalong-lalo po, mga kaibigan, live din po tayo sa ating Facebook page sa araw na ito, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, mga kaibigan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-follow, like sa ating page, pa-follow and like naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa kalusugan at lalong-lalo na patungkol sa ating kinukumpanya na epektibo na produkto, Klinika DTX 500 o DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, ang epektibo, ang superior combination na tutulong maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa pamamagitan ng pagprotekta sa ating mga selula na hindi ito masira laban sa oxidative stress. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin ay ang allergy. Ang allergy, mga kaibigan, ay isa sa immune system response sa mga foreign substance na normally hindi naman harmful sa katawan. Kaya tinatawag ito ng mga eksperto na overreaction ng immune system at abnormal immune system response. At umaatake ito kapag nabububo ang immune system. Dahil kung healthy ang immune system, hindi ka magkaka-allergy. Lalong-lalo na itong allergy sa pagkain. May mga tao na hindi naman allergy sa seafood nung una, pero later on, nagka-develop ng allergy sa mga pagkain kahit wala naman siyang allergy before. Common na nakaka-allergy na pagkain ay ang shellfish. Namamaga ang balat, hirap makahinga, hinahapo kapag inaatake ng allergy. At ang asthma naman ay isang form ng allergic reaction At kapag acute ang allergy sa respiratory tract, delikado ito at nakakamatay. At ang isa sa delikado na estatus sa asthma ay ang asthmaticus. Ito ay isa sa medical emergency na dahilan ng asthma na nagdadala ng hypoxemia o hypercapnia or ang sobrang dami ng carbon dioxide sa dugo dahil sa hypoventilation or hindi makahinga ng maayos na kapag hindi magamot kaagad ay nagdudulot ito ng secondary respiratory failure. Kaya kailangan i-manage ang allergy. Uminom ng food supplement na nakakatulong maayos ang paghinga at masiayos ang pagkabobo ng immune system. Ang Mighty C bilang isang alkaline vitamin C ang tumutulong sa pagtuwid sa immune system. At ang pag-inom ng DTX 500 araw-araw naman ang pumipigil na hindi dumami ang free radical sa katawan at maiwasan ang allergy. Isa sa dahilan kung bakit nagwawala ang immune system at naging overacting. Una ay ang hereditary. Nakuha mo ito sa iyong mga magulang. At ang pangalawa ay oxidative stress sa mga cells na kung sobra na sa dami, kaya nitong sirain ang way ng immune system na normally ang immune system ay hindi overactive or hindi po siya overacting. Kaya marami talaga ang nagpapasalamat sa Mighty C, ang alkaline vitamin C. Dahil sa tagal nila itong iniinom, ay hindi na sila inaatake ng allergy at hindi na nagka-develop ng allergic reaction. Kaya sa mga hindi mahilig kumain ng gulay at prutas, mas kailangan mo ang DTX 500 at Mighty C. Ano ba ang meron sa prutas at gulay aside from nutrition and fiber? May taglay ito na antioxidant. Binigay ito ng Panginoon na depensa sa tanim laban sa sikat ng araw at nililipat ito sa ating katawan every time kumain tayo ng fruits and vegetables. At ang tawag dito sa mga eksperto ay transferred antioxidant. At ang Clinica di Alternativo ang gumagawa ng DTX 500 Herbal Capsule. Kinuha ang mapait na bahagi ng tubo dahil nagtataglay ito ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan ng katawan at nilagay ito sa kapsula para hindi mahirap inumin. At nabuo ang superior antioxidant na nakakatulong maiwasan ang mga karamdaman, lalong-lalo na ang allergy. At ang good news, mabibili na ito sa mga butika. Kaya kung pabalik-balik ang allergy at hindi natatanggal sa palagi ang pag-inom ng antihistamine, mag-DTX 500 at Mighty C ang superior antioxidant combination.
0: DTX 500 irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
6: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
5: Ang pinaka-the best na approach sa allergy is lifestyle modification. Una, iwasan ang pagkain na nagdudulot ng allergy. Kasi ang rule ng allergy, once you are allergy, always allergy. Kaya kung alam mo na allergy ka sa isang pagkain at inaatake ka kapag kinain mo ito, dapat huwag mo nang kainin para maiwasan ang pag-atake. Avoidance and control is the first step kasama ang araw-araw na pag-inom sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C.
0: DTX 500 Health Alert!
5: Mahirap kapag nagkaka-allergy ka, especially itong allergic asthma. Di ka makapagusto sa mga galaw kasi hinahapo ka. Maraming bawal na pagkain at limitado ang mga kilos. Ilang taon ka na bang may allergy? Tama na ang pagtitiis, kaibigan. Baguhin na ang lifestyle at mag-exercise dahil nakakatulong itong mapalabas ang mga toxin sa pamamagitan ng pawis. At at sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C dahil ang antihistamine at superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay tumutulong maiwasan ang allergy at maiwasan ang epekto ng allergic reaction. At kung kape naman ang nakahiligan mo, mag-Clinica DTX Coffee Mix ang superior antioxidant coffee. Ang kape na nag-detox sa katawan, nakakatulong maiwasan ang mga karamdaman. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape.

0: Chicks 500.
1: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
0: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
2: Balik tayo, mga kaibigan, sa ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na all natural, ang kape na mayaman sa antioxidant at fiber, lalong-lalo na ang psyllium husk at chia seed. Sa mga gustong magbawas ng timbang dahil sobrang laki na ang abdomen, nako, ito ang kape ang para sa'yo. Dahil according sa pag-aaral sa ating mga eksperto, ang chia seed ay isa sa nakitang herbal medicine na nakakatulong tanggalin ang sobrang laki ng tiyan sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga toxin at ginagamit ang fats as source of energy. Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa ating programa. At good morning din sa lahat po ng abot ngayon sa ating programa at sa mga nanonood sa ating Facebook Live sa ating page na DTX 500 Luzon. At sa mga kabayan po natin na umiinom o gumagamit na ng DTX 500, huwag kalimutan na pumunta lang sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, especially sa mga hindi pa nakatry, para makasigurado na legit, epektibo at FDA-approved ang ating mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil available na ang ating mga produkto. Pasensya muna sa mga kabayan po natin ha, na naubusan. Pero ngayon, mga kaibigan, nahatira na ng ating mga energetic na sales representative ang mga pharmacy na naubusan sa ating DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix. At sa pagpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, pag-uusapan naman natin kung ano po ang benepisyo sa araw-araw na pag-inom na alkaline vitamin C, ang Mighty C, mga kaibigan. Ang vitamin C ay kailangan ng katawan para sa paglaki at pagpapanatili ng magandang kalusugan ito. Subalit, ang ating katawan ay walang kakayanang gumawa ng vitamin C. Kaya naman, dapat tayong kumain ng mga pagkain na sagana sa vitamin C tulad ng prutas at gulay. At ang suplemento na Mighty C, Alkaline Vitamin C, ay isa sa pinakamainam na pinagkukunan ng dagdag na antas ng vitamin C. Dahil nga po, mga kaibigan, ang vitamin C na nasa prutas at gulay ay isang napakasensitibo. No? Madaan mo lang ito sa apoy ay nawawala na, kaya kailangan mo ng suplemento gaya ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang kagandahan pa nito, ito ay nasa alkaline form. Ito ang mas absorbable form ng vitamin C na mas mabilis manuot sa katawan at mas matagal dahil sa katangian nito na pwedeng inumin na walang laman ang tiyan. Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar, lalong-lalo na sa mga acidic. Sa mga kababayan natin na may gastrointestinal problem at dahil po hindi makainom ng vitamin C, kasi pag umiinom sila ng vitamin C, umaasim ng tiyan. Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Dahil ang alkaline vitamin C hindi mahapi sa tiyan at nakakatulong pa tanggalin ang acidity.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
3: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabana. Sagana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sa pagkatapos.

0: ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
1: Diyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
6: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
6: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagasto sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
7: Subukan ng mapatunayan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na may iniinda din pong karamdaman, katulad sa ating mga live interviews, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at hanapin ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na kung detox coffee ang iyong hinahanap. Habang hinihigop mo at nai-enjoy ang kape, tinatanggal niya ang excess fats sa iyong tiyan. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule ay 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after or before meal. tamang pag-inom din po ng Mighty C. Pwede nyo pong inumin ng 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before or after meal. Ang superior antioxidant na kombinasyon, DTX 500 at Mighty C, ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Magandang pakinig ha sa mga kabayan na abot ngayon sa ating programa and especially sa lahat ng nanonood ngayon sa ating Facebook page live sa DTX 500 Luzon, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang patuloy na tuklasin ang karagdagang benepisyo sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na nakaka-experience ng pamamaga o tinatawag natin na inflammation, pamamaga ng kasukasuhan, ng sinus, ng atay dahil tumaas ang SGPT at pamamaga sa daanan ng hangin papunta sa baga dahil meron pong asthma. Alam mo ba na ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na flavonoids na according sa pag-aaral ng National Institute of Health, ang desugared sugared cane na nasa DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na flavonoids, isang super antioxidant na pumipigil sa pamamaga sa pamamagitan ng pag-a-activate sa antioxidant pathways na pumipigil sa epekto ng inflammation. Kaya nakakatulong itong lunasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinipigilan kasi ng flavonoids na nasa DTX 500 ang pagpapalabas ng enzymes na lysozymes at B-glucuronidase na pumipigil sa pagpapalabas ng arachidonic acid na nagpapababa ng inflammation reaction. Kaya kung meron ka ng pamamaga gaya ng arthritis, especially pag arthritis ang pag-usapan makaibigan, tinatawag ito ng mga eksperto na arthritis kasi nagbibigay ito ng pagkakaroon ng pain o too much pain, especially itong gouty arthritis kasi pag ang acid makaibigan sobrang-sobra na sa dugo dahil kulang ka sa antioxidant, ang nangyayari nagiging crystallized ito at kapag nadeposit sa mga buto ay nagkakaroon ito ng tumutusok-tusok na pananakit na pakiramdam. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na mayroon pong pamamaga sa prostate, hirap nang mag-ihi at kapag umihi makaibigan ay parang napapasigaw at namimilipit na, mag-DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang superior antioxidant na taglay nito at superior anti-inflammatory ay tumutulong tanggalin ang pamamaga ng prostate. At lalong-lalo na kapag hirap ka ding maghinga dahil sa asthma problem. No, isabay talaga ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C dahil ang natural antihistamine at super antioxidant and anti-inflammatory na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at antihistamine na makukuha sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C ay napakainam na kombinasyon kapag gusto mong lunasan ang asthma attack o asthma problem. Lalong-lalo na sa mga kabayan natin na tumataas na ang kolesterol at SGPT. Kaya nagkakaroon na ng unti-unting pamamaga ang puso at atay. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Mabibili na po ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at para makasigurado at hindi mapeke at siguradong legit, epektibo at FDA approved ang ating mabili makaibigan na DTX 500 Herbal Capsule na napakarami na po ang napasaya at natulungan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500 Health Alert.
7: At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number, 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sa pagpatuloy sa ating programa, atin munang sagutin ang inyong mga katanungan sa ating programang Health Alert.
0: DTX 500 Health Alert.
7: Galing sa 681, available na po ba dito sa Cagayan City, Isabela, ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kasi dati meron yan dito Mighty C, kaso nawala. Ay, ngayon makaibigan, available na. Yes, makaibigan ha. Sa buong Isabela, available na po yan. Sa Bayumbong at Solano. Dito po sa Tugigaraw. Available na po sa lahat ng mga pharmacy, makaibigan. Ang epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Galing po kay 782. Doc, ano po ba tama pag inom ng DTX 500? Meron kasi ako maintenance sa diabetes. Pwede po ba siya isabay? Ano tama pag inom para sigurado? O pag makaibigan, may diabetes sa makabayan natin na may sugar imbalance. At kapag may maintenance kayo, 30 minutes after meal or after meal mo iniinom, inumin mo lang ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ng 30 minutes before meal. Para mas maganda ang epekto. Or kung makaibigan, gusto nyo after meal nyo siyang i-take para hindi magbanggaan sa maintenance, lagyan nyo lang ng pagitan ng isang oras. O isang oras na pagitan. Halimbawa, unahin mo yung DTX. O after 1 hour, tsaka mo inumin ang iyong maintenance. Halimbawa, nauna naman ang maintenance. After 1 hour, bago mo inumin DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Kaya lang mga kaibigan, ang tamang pag-inom ha, mga suking tagapakinig. Galing po kay 418. Doc, ano po ba tama pag-inom DTX 500 kapag meron ka hypertension? Pwede din po ba isabay sa maintenance ang pag-inom ng DTX? Huwag lang isabay, lagyan mo lang ng pagitan. Oh, pagitan mo lang mga kaibigan. Ang superior antioxidant mga kaibigan na nandyan po sa DTX 500 Herbal Capsule, yan yung nagwawalis sa mga barabara. At ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C, yan naman yung tumutulong para maging elastic ang mga ugat at hindi madaling pumutok. Kaya maiwasan ang heart problem, maiwasan po ang stroke kapag nakainom ka ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kung matagal nang mataas ang blood pressure at lalong-lalo na kahit merong maintenance, hindi pa rin po nag-normalize ang blood pressure, take mo lang na 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal.

0: kay Maida Mani Aristo. Ayo. Nga diha tikang ha ICC no ginpagawas nat iya arestuaran. Tikang ha International Criminal Court. Nga kita una ton kay kakulom may ako nakita nga iya video. Tawos nga interview nga baga nangingin yo po iya no naapila. Naapila to President Marcos nga dire kuno iya igsurrender. Oh nga dito na AICC kagay 5 nga tanan nga legal remedy ginbubuhat yun at kampo ni Senator Bato nga diha Supreme Court sangkay nga magpagawas yun aton na Korte Suprema hin 3R uba may unong hindi nga iyaging kakaatubang kaso arestuaran nga diha ICC. Okay sige alas 5:05 na stand by mabalik kita mamalad na ka mga pahinomdom
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
4: May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure ginpapahibaro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up tigamyan mga pecha Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4:30 dun kulob pagdagbit kay ni in first come and first serve basis libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad hang Tacloban
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio,
8: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500,
9: ang tura kinimo Mordica Charantia Compound.
8: Gikan sa palya,
9: yun ang

0: Berry, Berry Extract, Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Puso!

0: Vibes Umaga, oras natin alas 5.11 na ang oras. Ganoon naman, hey Johan, DTX Beauty Soap, ngang Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Adlaw at paggamit, hinika kay Vibe nga ito, DTX nga sabon. O sigurado, madudugan din mo ka mahusay, kagwapo, ngang kamalaom-laom. Marasa ko, no, kutligon. Ngan Clinica Deo Fresh Deo Roll On, para presko ka. Hasa ko itong 48 oras. Alas 5.12, engineer, hika kay 5, Jaime. I-check natin linya nga diha, Mercado Publico Tacloban. Mga musta kita nga diha, Tacloban Public Market, itong kabutangan niya na, ano? Sitwasyon, nga na, pamrisyuhan, itong mga pangunahon nga papliton. Good morning, Ana. Edwin Lugson Abia. Good morning, Jaime. William Carcueva, good morning kuno kan Ruina Lucero Lagaon na nga Dumaraga. Perwin na mamati, number one station K5 News FM Tacloban. Iidor Orinaba, good morning kay K5 Oxymer. Zacarias Cadillana, good AM sir. Watching kuno from Tagbilaran City ha, province of province of Friendship. Bohol ini. Sir Boy Dublin, good morning. Gutumil Bulaluhan, good morning kuno kay K5 Gonzial Oxymer. Thank you so much itong pagbasa. Okay. Okay na, engineer, hey, kay K5 Haim, sa tina hatun linya, nga diha, Mercado Publico Tacloban. Okay, K5 Haim.
1: K5 Barantay Mercado.
0: Good morning, kamusta nga na, Mercado? Ano't mga sitwasyon niya na, K5 mo, K5 Haim?
2: K5 Bogs, good morning. Baka mamingaw pa nga diha, Mercado Publico itong Tacloban, ano, in terms of mga customers or mga mamaralit. Pero kanikita, ito na presyo kay barato yan na itong presyo ka K5 Bogs. Ito na itong pangunahon na nabilabli nga din ang mga isda ang Mercado Publico. So kanila K5 Bogs ito ang matambaka at taga 280 pesos per kilo. Dating atag 310 itong sapsapa. At taga 100 pesos itong kilo. At dating atag 140 itong tilapia. At taga 200 pesos itong kilo. Itong tuna 420 pesos per kilo. Itong yellowfin 300 pesos itong kilo. Ano na 350 ini. Itong rumpi at tag 350 pesos itong kilo. Itong pompano. Ano ada ha 470 pesos itong kilo. So far ni nga pompano itong magmahal-mahal nga de Mercado Publico in terms itong ibaliwat nga dagko nga isda. Itong bangus sa may ada sizing hini 250 pesos itong large pero itong small ada itong na tag 200 pesos itong kilo 210. Itong sa gisiyon nga large ada tag 320 pesos itong kilo. Itong turingan ada tag 220 pesos itong kilo samtang ito na lawayan, ano, may adang alilawayan sa K5 Box. Alam tag 140 pesos itong kilo, ganito nasa hasa.
0: Marasa tiya paksiw.
2: Yes, oo. Ganito nasa hasa tag 200 pesos itong kilo. So far, ano, waray nga dilugod burot ka K5 Box. In terms ito na gurugag may nga klase itong mga isda. Ito lawayan ngan bangsi. Ito na bilabli nga diha Mercado Publico. Nga itong bangsi, aadha tag 80 pesos la itong kilo, kaki 5 bucks.
0: Oy,
2: pero manggol, baga guru gamay yan na, nga ito na bangsi. Nga,
0: bangsi
2: nga,
0: ang tamban ini, ano?
2: Yes, oo, kaki 5 bucks. Gamay talaga. Oo, and so far, kaki 5 bucks, ininawaray yan na pagbabago itong presyo. Kasagaran, atong ato na ginapan niya kanya mga presyo in tikang itong daily monitoring board itong Department of

0: agriculture nga ani ka kay Fibox baga bagay ni bar exam kay naka-flash ini ha LED price monitoring nga diha merkado publiko. Mabubulan na ini nga LED nga diha merkado publiko nga amoy taton basis per me kay kumalaluwatan Sir Romelu Anade itong City Agriculture itong daily monitoring nira labot lahi ito na pagpanginano itong presyo kung may paghatas or paghamubo ino sa gihapon ini nga ginsusunod or standard itong mga vendors regardless kung adlaw-adlaw gihapon itong bago or kakulang itong supply ngayon nakakarawat ngayon titinda nga ng merkado.
1: Okay, sige. Thank you so much. Okay, Five Himes. Go ahead.
0: Alright, thank you, Fibog. Saro na ito, Mante Mercado Update. Yan na nga adlaw. Atong kaupo na kadalanan, K5, Ronnie Tambala. Ako naman, K5, I'm Rick Vador. Parang kampiyon nga balita, servisyo publiko ng kaliawan na sila sa Kuloban nga nabugo sa sinirangan na Visayas. K5 News FM. Market
1: report, police report. Okay, tapos naman yung K5, I'm Rick Vador. Kaupo na K5, Ronnie Tambala. Live, directamente ha, Tacloban Public Market. Ngayon yung may fish section, ano? Lagi hapon, wala yung mag-bag-ugo din na sugad niya pag-bag-o itong pre-shoot isda sangkay. Nagbibiling ka nga, mga paksiwon at mga good deal ang isda, may dito lawayan. Lawayan, magrasay rin paksiwon, padis ni mitimbahaw, kagabi nga kanon. Bangsi. Ang good thing ko na taad doon na, good thing nga bangsi, tamban ito. Kakay 5, bawang may tiwat nga baga pinapaksiw. Ining nga bangsi. Ano? Iba ito, binubutangan hin na dahon hin na saging. Nakakaon na ka mo ito, nga paksiw. Engineer nga, binubutangan dahon saging. Labi na't good thing is that. Marasang liwat ito mga K5 nga padisit ang hanimbahaw nga kanon hanggang ng kagabi nga salin. Diba? Sangkay? Mukha ito nga tanda na eksperyensyahan taga dito. Ano? Oo, nag-amot magrasa pagod ini sangkay. Mga ayon natin. Sige, hala 5, 18 na. Kaka 5 bats, resulta kita ng loto, kakulop. Ano man na resulta ng loto, ha? Kaya may ko nabasa nga balita ko na dito, kakaiba. May na ko na nagdaog, dito yun yung ibang bansa, $50,000. Aniya gintinayaan, aniya luma nga, ano yun yung plaka, aniya sa rakyan. O sige, kanikitahan resulta. Ang nagtinaya kaliwatan ng luma nga kuan na mga numero. Balita ang Ultra Lotto 658. Ang jackpot prize ini ha, 75 million pesos winning number combination. Okay. Numero 50 size, 16 size, 28, 30 size, 50 ng 25. Sa malat PCSO, ha, Lotto, Lotto, all Ultra Lotto. Balita. 658, waray nagdaog mga K5. Super Lotto 649, may jackpot price ng 25 million pesos. Ano man ang winning combination? Kagabi ni nga bula ha, alas 9 ng gabi kagabi. Numero 24, 15. 6, 44, 40, ngan 23. Waray kihapon nagdaog, sumalahit on PCS o KK5. Hello to 642, may the jackpot price nga 10 million pesos. Winning number combination, numero 41, 38, 12, 14, 37, ngan 25. Sumalat PCS o waray kihapon nagdaog. Alright, kita-kita at Sweet Fest. Haga kulop, ang resulta, alas dosan kulop, 270. 270. O pagka alas 5, 561. O nga pagka alas 9 kagabi, 703. 703. Rayon aton na hearing kakulop, ano? O sige, kakay 5, hindi pa? O, may nangit na hearing yun ang adlaw, ano? Kung pagkakunusunan nila niyo, 664, 449, and 576. 664, 449, and 576. O, pili la, ha? Ito yung kunusunan ng numero sangkay para atong hearing yun ang adlaw. Alas 5, 20, balikan tayo kay 5 Himes. Mga musta liwat kita ito na mga naisumat ha police blatter. Mga panhitabo, mga K5 ano naglabay ng pera ka oras. K5 Himes.
2: K5 News FM Police Report.
1: K5 Himes, si K5 mo.
0: Sa K5 Bones, nag-resulta in Panmuslim ang paglanat sa sa senior citizen. Hausang nga lalaki, apurong 8, barangay Monbon, Palabag, Northern Samar. Dito naglabay nga pasado alas 8 itong gabi. Ginkilala itong biktima nga si 72 years old, kan alias Johnny. Di sa residente itong maong lugar, samtang itong suspect naman, ginkilala kan alias Joey. Subay itong initial nga investigasyon niya, ginkuha itong testigo o tikang itong testigo. Di na ito nalas 8:35 itong gabi, sumakuba balay itong suspect ang biktima pero gimpagawa siya tungod kay nahadlok ang 15 anyos nga anak nga babae ang suspect. Pero nagprobar lagi hapon ang lagas nga sumakuba balay samtang daraniya ito nung sanga matarong armas. Ginkomprontahan suspect ang biktima nga iging kasina naman ang senior citizen hasta umuli nala ini. Di na ito nalas sa pag-abot alas 7:55 itong gabi, apareho lagi hapon nga takna. Gitigdagin lanat itong armado nga biktima ay na suspect. Han makita niya nga nakikigistorya itong testigo nga alias Arneta. Bumulos naman itong suspect itong ginkuha niya ang pusil nga gimpabutan ang biktima. Kung hina, ego ay nawala nga sugbong hini nga natumba na sa luga. Kumalagiw itong suspect, mahuman itong insidente samtang gindara itong lagasa a pinakaraning hospital para itong attention medical samtang voluntaryo naman sumurrender itong suspect ang mga kapulisan dara itong iya pusil nga ginggamit ang insidente kundi na atubang gihapon niya na or matubang niya mga otoridad na testigo nga dito gimbuyagyag ang iya mga nakitaan. Kadugangan pa naman natin ang Police Blatter Report. Manilang puso nga naristo ito sa nga Paraguma nga number 4 most wanted person or hind probinsya. Ito na rin sa Marto. Ito ang kaso nga statutory rape. Ginaristo ito suspect ng barangay inaginaya na pambuhan. Hindi ito nakalabay ng adlaw kundi nanginahanglan pa ito sumakay. Inusa nga dimotor nga sarakyan pandagat ang kapulisan tika nga bungto ito ang katubiga. Aros o sa katuwig ito ang ginpalusan nga warrant of arrest kontra itong suspect kundi ina may pet signing dito ito na Hulyo 4, 2025 tikang itong sala ni presiding judge Ricardo Amos and 8 Judicial Region Branch 2 ang Lauang Northern Samar. Pagkina, kapot na itong katubig municipal police station ng suspect para itong kaangayan nga dokumentasyon ng disposisyon. Nga katapusan nato ng Police Blatter Report, dakop itong mga otoridad itong duhang mga drug suspect. Pinagi itong gimbuhat ng drug bypass operation na aga ito naglabay ng adlaw at sitio Alabama, Barangay Highway, Dulag, Leyte. Usa mga suspect in high value individual o kung HVI, kaging kikilala kan alias John, 28 anyos samtang itong kaupod na maniniin usang 30 anyos nga laborer, kaging kikilala naman kan alias Alfred, pariwira mga residente ito na sabi nga bugto. Kumpiskado ang mga suspect, ito na gintatahapan nga sabungan duha nga pusila, nagpubligay ang mga drug bypass operation na ang mga tinaglawas ito Leyte Police Provincial Office Drug Enforcement Unit nga iba pa nga mga police units mauman na makig-koordinar hapideya. Matumang naman itong kaso ang mga suspect tungkol ito ang pakatalapas ng Sections 5 o con selling of illegal drugs nga Section 11 o con possession of illegal drugs na Article 2 nga ilarom ito Republic Act 9165 o con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. K5 Box, sa mga report para yun ang aga, durot naman natin itong DTX 500 ang makusuga panguntra kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman ni K5 Army Gavador para yung kampiyon ng balita, servisyo publiko ang kaliawan, asyuran ng taklob ang inabugo sa sanarangan ng Visayas. K5 News FM.
1: Market report, police report. Alright, tapos sila po ni K5 Army para na police report. Alas 5:24 na. Usa lang report ni K5 Jerwin ngayon ni Maring Louie. Engineer, parehas light era headline. So hey, K5 Jerwin nala, kaya mo nahihidlaw na akot boses. Mangumusta kita, itong shellfish bulletin or shellfish ban, nga diha matarinaw, nga hadaram. O matarinaw, dito yung Eastern Samar, nga daram Samar nga area. O, sige, KK5 Jeroen, good morning! KK5 mo!
3: Nakapailaram ha selfish ban ang kadigatan han daram samar mahitungod han pagpositibo hini ha red tide toxin ang mga selfish meat samples nga nakolekta hini nga kadigatan labot lahan samar adag gihapon ha ilaram han nasabi nga ban ang Matarino Bay ha eastern samar diin na higin sasakupan han General MacArthur kinapundan hernaningan Salcedo ini indurante ang pinakabago nga gin pagawas nga selfish ban han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 8. Kasumpay hini, mahugot nga igin didirihan na sabing ahensya ang pagkuha pagkaon ngan pagkuliktahan nga tanan nga klase pangtiun nga tikang hini nga kadagatan. An isda noos pasayan nga na masaga nga tikang hini nga mga kadagatan and pwede igkonsumo basa siguraduhon lang nga iniimpresko nga na tatanggalon ang mga lamang loob. Sugal itong tinae nga hasang nga huhugasan hin maupa gamit itong running water. Mahugot naman ang panahon wagan han nahitutong dan ha publiko nga maging mabinantayanon ha mga gimpapagawas nga mga notisya. Ini nga notisya in Dorote Johan DTX Coffee Mix gapi ka na. Na-detox ka pa ini ka K5 Jermin Asidre Del Calier parang kampiyon nga balita serbisyo publiko. Yan kaliawan na siya rin takloban nga nabugos nga sinarangan Bisaya sa K5 News FM.
1: Okay, damos lang tayo mga K5 Jerwin na Dil Calyar. Oras na ito, alas 5:26 na. O, sama ito ha, ito ang mga kabaybayunan, kadagatan nga kontaminado yung red tide. Din niya ato yung rehiyon na K5. Ayaw lahat na ipag panguha, pagbaligya, pagkaon. Ito ano man nga mabibilingan, makukuha dito, labi na kung pangtion KK5. Alright, engineer, ano kita? Eh, Sir Noel? O sige, Sir Noel, diretso kita para taton weather report. O sa kita mag K5 gumustahan. Sir Noel!
2: Sulat panahon!
1: Good morning, sir! K5 mo!
4: Good morning, KK5. Kunsyal, Picture Mayor Oxymel.
1: Yes, sir.
4: Ngan, sugad man na natin mga ka-K5 na nakikita natin Facebook Live. Mm-hmm. Ngan, mamatihan ira mga radio. Di natin ulagway. Natin panahon para yan ang alaw. Han, Miyerkules, ika-3, ika-alaw, han Mayo, 2026. Mapayanay nga patron ng ito, Barangay Gakaw, Palo Leyte. Mm-hmm. Natin minayuyong ngan minahal nga probinsyan Leyte, padayon kita makakabat, lagi hapon inusahay madampog ng kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa lang ang pagtarithingan pagdalongdong. May tungod lang sinisiring ang local thunderstorm. Kausang na dua ka oras anong manabuhin ng local thunderstorm kung makita ang mga Doppler radar, ipag-asa, ma-issue ang pag-asa, ang thunderstorm advisory. Kaya kung ano yung barangay, bungto, or siyudad, malakpatan nini ng local thunderstorm, pwede ito magkaroon makusugay nga oran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon ng pagkinlat, ngan mananabula ito sa kubino sa kanadawa ka oras, ngan kaurugan na nanabu, ulop o gabi o magahon.
1: Mm-hmm.
4: Waray, kay warning, nga ginihisan pag-asa para yan ang anlaw din niya. Tandapit. Basta liwat ang pinakabago nga satellite image rin pag-asa, ang low pressure area, na sipatan ni basing ang talan nga bilabling nga dito, nga lakad to, may karayon nga 495 kilometers, sinirangan hiton birak katanduan. So, waray na inipik to bisan din nga party tapon nasa.
1: Ayun, oo. Sige, good weather kita. Sa Noel, nga Merkules.
4: Opo, matindi lagi hapon ng panahon ito na mga kamampaso ito at may experience yan.
1: Okay, thank you so much, sir. Mapay nga morning, hey mo.
4: Damo salamat, mapay nga aga.
2: Umaga kay saya, market report, police report, lahat meron na, Oxymer Asidre.
1: Alright, oras na 5:29 na. Damo sila mag yung si Ruel Montesa direktamente sa PDRRM, Province of Leyte. Di maiha, masunod natin K5 Gumustahan. Kaupo natin mga sister stations. Nangumusta ko natin mga magpasong ang mga balita. Ha, K5 Santiago, duhang estudyante patay. Ha, usang vehicular accident. Ha, Cordon na Isabela. Ha, Palawan naman. Hey. Opat nga estudyante, tigang Hapalawan na State University. O, sulod na top 10 han licensure examination for teachers. Mga ka-K5. Ngan ha, K5 CDO, 23 ng mga kabalayan. O, panimalay, nasunog, gagabi ha, CDO, sangkay. So, standby lang ha, para natin K5 gumustahan, oras natin. Alas 5 y media na. O di maiha masulod dito na aton K5 Kamustahan na hosted by K5 Palawan. Waiting nila kita itong ira naman na linya. Oo, sige. Sinya-sinala ako, Engineer Robert. Ha? O para na ito na K5 Kamustahan. Number one sa bayan ng K5 sa umaga. Alright, mga K5, ha? Ayaw ngayon hilim din. Before ka gumawa sa iyo, panimalaya na ito ang Power Trio, DTX 500, the Superior Antioxidant, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, na itong Superfood Supplement,

0: Mod ito na kasamok mga K5 di diha Middle East nga natatabo o Kutubiya na. Okay? O sige, anot ko an? Anot ni rin nasulod? Palawan. Edon Host Station, engineer, kay... Ha? Ah, camera naton. Pwede la, kung pwede la audio kita din siguro, okay lang yan. Bisan ko na audio la iton aton, pare. Importante bumatira aton. Total, sige. Audio na lang para at least makakonnect kita. Sabay-sabay nating isigaw. Okay, ano na iton K5, kumustahan?
1: Hello? Wala.
0: Hello?
1: Oh, medyo siguro sa panahon kasi grabe. Alam niyo ba nakahapon ang temperatura sa Coron, Palawan ay pumalo ng 46 degrees Celsius.
0: K5 John Paul, SM.
1: May lagnat na 'yon. Dapat kung sa tao 'yon umiinom.
0: Ayaw kong mute. Baka naka-mute ako, pare.
1: May tisi 'yon. Mga ka-K5. Pero dahil wala yung si K5 Ogsimer, puntahan na natin, diretsuhan na natin mga ka-K5, yung pong mga maiinit na mga balita, yung mga viral na mga balita pinag-uusapan sa kanilang mga lugar, na ating pong kapatid na himpilan sa Cagayan de Oro, si K5 Martin Rapano at K5 Mo!
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: K5 Martin,
3: sunog na naman dito sa K5 Palawan. Sunog na naman dito sa lungsod ng Cagayan de Oro kagabi. Abot ng 23 na mga kabahay ang nasunog dito sa may Ramonal Village sa may Barangay Kamamanan sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pista para ba nila ngayon, no? Sa may Barangay Kamamanan, mga K5. Aabot ng 1.2 million pesos ang structural damage. Ayon po sa statement ni police o ni fire inspector Marciano Cortez, ang fire station commander ng Kauswagan Fire Station na mga K5. Wala pa silang kumpletong detalye kung ano ang sadi ng sunog. But ngayon ng umaga, pinapunta natin ang ating K5 reporter doon sa area. Napanayam natin yung si Madam Carmelita Rapa.
1: Yun.
3: Ang ante po, nag-umpisa ang nasunog, mga K5, sa bahay ni Alvin Rapal. Pamangkin ito ni Carmelita Rapal. So in-interview natin sa ngayon, sabi niya, doon daw sa boarding house ni Alvin Rapal, nag-umpisa ang sunog, at naka sa isang kwarto na may nag-okupa, may sinaksak na rice cooker, pinabayaan daw. Yan ang inisyal nila na posibleng motibo o sanhi ng sunog, mga K5. Halos lahat ng mga biktima walang nakuha dahil sa biglaang at dikit-dikit ang kanilang mga bahay at gawa lahat ng mga light materials, mga K5. Sa ngayon po, nasa Covered Court ng Cronin Village ang mga fire victims, at inaasikaso na naman ngayon ng aming mga kawani ng CSWD at kawani ng barangay sa Barangay Kamamanan, mga K5. Sunod-sunod ang sunog dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Panawagan ng aming mga BFP na talagang mag-ingat. Yung mga may isinasaksak sa mga gadget, talagang bantayan, hindi pababayaan, mga K5. So yan lang ang viral na naman namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, K5 Palawan.
1: Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. Yan yung sinasabi na mabuti na lang daw na manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Kasi pag nasunugan ka, simot talaga. Wala kang maiuwi at masasayang yung pinundar mo sa buhay. Pero tuloy lang ang laban, padayon lang.

0: mga kakay-five natin dyan sa Cagayan de Oro. Samantala, punta naman natin ang ating pong kapatid na himpilan mula sa K5 Santiago sa Isabela, kay K5 Conrad de los Reyes, K5 Mo!
1: K5 News FM 100.1 Santiago City.
2: Ay, dalawang buhay na naman ang nawala dito sa Isabela, pawang mga estudyante pa naman. Eh, biruin nyo ba naman kasi, eh, parehas silang nakasakay sa kanilang sariling single motorcycle nang makarating sila doon sa isang lugar doon sa pinangyarihan ng insidente doon sa may Barangay Sagat, Cordon, Isabela. Abay, medyo maganda kasi ata yung pambansang lansangan doon, ano? Abay, nagkasubukan kung gaano kalakas yung kanilang mga motorsiklo. Abay, base na rin sa mga ilang nakasaksi, abay, binababayuan mo ng dalawa itong dalawang estudyante na isang 21 years old na maganda siguro yung kanyang single motorcycle na para bagang ipinagmamalaki ito yung ganda siguro. Isang Yamaha NMAX at isang Isuzu Sniper naman yung minamaneho ng isang 18 years old na estudyante. Pares estudyante ito, no? Abay, maganda yung siguro yung binabaybay nilang outer lane na kalsada dyan sa nabanggit na barangay at nagkasubukan. Ah, nagkasubukan kung sino ang mabilis. At siguro, sa base na rin nga sa mga nakasaksi, ay talagang parang nagkarerahan ang mga ito. At makarating doon sa isang nabanggit na lugar, bigla naman umanong sumulpot dito ang isang Mitsubishi Delica van na minamaneho ng 29 years old na driver, ano? At sa pag-uunahan ng dalawang motorsiklo, abay bumangga ang isa sa likuran ng van na naging sanhi ng sunod-sunod na pagkakabangga nila. At ito yung naging dahilan kung bakit ang mga ito ay na-involve sa aksidente. Itong dalawang nabanggit na estudyante na pawang mga taga-difun Quirino Province. Ang ganda mga isinugot itong dalawang estudyante, but wow, DOA sila sa pagmamutang pinagtagbuhan sa kanila o pinagdalhan. Kaya muli, paalala ho natin ano, sa ating pong mga kababayan na yung mga anak natin na kapag meron po silang mga motorsiklo, paalahanan natin. Hindi baling malay tayo sa ating mga pupuntahan, basta safe tayong makakarating. Huwag tayong padadala. Kapag narinig yung maganda yung tunog ng kasabayan ninyo, abay gusto rin yung paganda ng tunog hanggang sa magkasubukan kayo ng bilis at lakas na mauwi lamang sa isang aksidente. So yan yung isang medyo malungkot na balita at trending ngayon dito dahil nga sa nangyaring pagkakasawi na naman ng dalawang estudyante from Quirino Province. Back to you, SM. K5SM.
0: Maraming salamat, K5 Conrad. Medyo malulungkot at hindi magandang bungad ng mga balita mula sa ating po mga kapatid na himpilan. Pero siyempre, kung mayroong bad news, meron ding good news. Dahil dito sa amin, yung Palawan State University, nakapag-produce na naman ng apat na mga pumasok po ng mga top-notcher o pasok sa top 10, yung apat na mga estudyante mula sa Palawan State University sa katatapos lang na licensure examination for teachers o yung LEP. Diba? Good news. Sa elementary level, pumasok po sa top 5 si Leia Olarte Godoy ng Palawan State University, Nara, Palawan, matapos na makakuha ng 93.80% na ratings. Samantala, napasama rin sa top 8 si JB Guzman Alcansado ng Palawan State University Main Campus. Dito po yan sa Puerto Princesa na meron pong 93.20% na rating. Sa secondary level, pareho pong nakakuha ng 93.40% na rating sina Daniel Edison Bantolino Gulyaba at Emmanuel Sarcia Redon ng Palawan State University, mga ka-K5. Kaya pareho sila, dalawa silang napabilang sa top 9, mga ka-K5. Bukod dito, pumangatlo rin yung Palawan State University bilang top performing school sa elementary level category para ho sa mga paaralang mayroong 50 hanggang mga 99 examinees. So yan, yung magandang balita at siyempre congratulations pamunuan ng Palawan State University, mga kakaypay. Parang taga-balabak pa itong isa, kaypay Joer Bundal. Ah, si Emmanuel Sarciaridon, kung hindi tayo nagkakamali. Ah, samantala, si K-5 Oximer mukhang bumalabs talaga dahil pangit yata yung signal nila doon. Kaya tatlo tayong mga pogi muna yung magkukwentuhan sa mga sa araw na ito ng Miyerkules. Sayang, bagay na bagay pa naman kay... Dapat yung suot na salamin ni K-5 yung aviator sunglass eh. Kasi pinagdiriwang ngayon, May 13, taon-taon ni pinagdiriwang yung tinatawag na Top Gun Day. Familiar ba kayo, di ba, sa movie na Top Gun?
2: Na, parang sinasabi mong hindi sila magkalayo ni Tom Cruise, ha?
0: Oo. Na, hindi kasi tuwing May 13, pinagdiriwang yung Top Gun Day. Dahil nga doon sa pelikula yung pumatok sa takilya ng 1986 ni Tom Cruise. Kaya ngayon nakasuot ng mga bomber jacket, ng mga flight suit at syempre yung sumikat na aviator sunglass. Para syempre hindi ka na magtumingin sa iba, hindi mo na mapakinggan yung hindi ka mainis doon sa mga may magagandang motorsiklo at hindi ka makipagkarirahan. Diretso lang ang tingin para walang disgrasya, sabi ni K5 Conrad.
2: O nga eh. At saka ano, at saka
3: so, Father Sam, parang masarap yung nakain mo ngayon ah.
0: Wala pa. Ito lang oh. Nakakadalawang tasa na ako ng DTX Coffee Mix. Kaya iba talaga yung energy ng mga kakipay pag ikaw ay naka-DTX Coffee Mix sa umaga.
3: Pero may katanungan lang ako, K5SM. Yung, yung Palawan University, ano yun, na public institution o private ba yun?
0: Public? Yung
3: universidad na maraming nag-top?
0: Oh, public.
3: Ah, okay. Okay, very good.
0: Kapareho
3: yan na dito sa amin sa USTP.
0: Oh, ilang beses nang kinilala yung Palawan State University kasi nung mga nakaraang mga bar examinations, 100% yung mga takers, lahat pumasa sa Palawan State University.
2: And hindi na yung mga nakapasa ngayon ay agad din silang makakapagturo so that yung kanilang top ay agad nilang may apply sa mga Palawenyo.
0: Ayun sana, maliban dyan kung makabrod kasi walang makabrod.
1: Exclusive! Exclusive! Report! Report!
3: Hoy, ano yung exclusive? Ayan.
0: Oh, exclusive! Ay kung ganyan ng ganyan
3: sa man exclusive report niya.
0: Oh, hindi ganyan talaga pag yung signal minsan pumapalya eh. Kaya minsan umiinit yung ulo ng mga tao, pero wag nating gayahin yung nangyari ngayon. Binabayaran yung usapin maliban doon sa paulit-ulit na pinalalabas yung pagkakandadapa ni Senator Bato de la Rosa. Eh yun namang bangkayan. Sa pagitan, sabi nila dito, kinakantawan yung love triangle daw eh. Yung kay Senator Robin Padilla at kay Senator loko talaga yung mga
3: pag-ininan.
2: Tao. Magagalit si Aaron Cuneta dyan.
0: Kaya nga eh. Pero sabi nila, maraming mga napataas ang kilay kasi lalo na nung nakikipagkamay na raw si Senator Kiko, hindi pinansin at hindi nakipagkamay si Senator Robin. Mga kakipaib.
2: Talaga bad boy.
0: Bad boy. Pero sabi nila dito, sabi daw ni, ito naman hindi ho ito, ano, yung mga kwento, biruan lang sa labas eh. Sabi daw kasi ni Senator Robin, kau kasi, nagaw mo yung ano ko eh. Di ba kasi dati eh. Kaya, yan ang kantawan dito. Pero sabi nga, dapat.
3: Okay lang, now.
0: Magpakita sila ng pagiging ehemplo sa taong bayan kasi mga senador sila eh. Right. Anyway, ang lahat naman yan, sabi nila, politika pa rin.
2: Okay.
0: Oh, paalam ka na?
2: Paalam na.
0: Wala, okay. Si K5 Martin eh, may gusto pa sanang sabihin. Ano bang gusto mong sabihin, K5 Martin?
3: Le, yung sasabihin ko na sana kanina, hindi ka ba isa sa mga instructor sa ano, sa Palawan University? Baka isa ka sa mga guro dyan.
0: Oh, medyo ano eh.
3: Kung dahil si ang daming pumasa eh.
0: Kung gwapo si K5 Martin, yung signal nila doon eh, medyo hindi maganda yung signal nila dyan.
3: Eh, pagod.
0: Di bali, K5 Martin, gwapo ka naman eh.
3: Sige, bye-bye muna ako dahil pagod yung signal naman.
0: Oh, sige. Maraming salamat, K5 Martin Rapanot. At siyempre, si K5 Conrad de los Reyes. Premier N, K5 Conrad.
2: Big thank you, SM, and big thank you, K5 Martin. Mula rin sa lungsod ng Santiago, K5 News FM, Santiago 100.1. Magandang umaga po sa ating lahat.
0: Yan yung patunay na hindi lang dito sa Palawan yung nagkakaproblema yung signal natin sa internet, pati sa ibang panig ng Pilipinas. Pero siyempre, mga ka-K5, yan na po yung balitang K5. Kumustahan sa umaga, magkita tayo ulit bukas. Mga ka-K5, siyempre mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the city of the living God, K5, John Paul Dacoco, magandang umaga!
4: Balitang sigurado, yeah! Balitang K5 sa...
5: Alright, damang salamat din natin K5 kumustahan. Pasensya natin mga K5 din ano, kay wala yung makasulod ang takloban. Kay nagka-problema kita na itong camera, Zoom. Maging audio apektado. Ano, kanina nag-try pa kita mag-sulod via audio la, pero wagid makasulod mga K5. Sige, sana buwas o kinakita para taton K5 kumustahan. Alas 5:50 na. O bantayin liwat niyo ka K5 para taton mga balita. DTX 500 Morning Newscast. Aton balita lokal, Provincial Leyte. Gintututukan niya na itong mas malaksing ngan epektibo nga serbisyo medikal. Oo, ngayon nga diliwat, hay bapang himang rawon, haton lokal. An inflation rate, ha, sirangan Bisayas. O mitaas ini ha, 8.5% na naglabay nga bulan hiton Abril. Samtang aton man liwat, pangumustahon ka K5, batigang ha, City Veterinary Office, ano, hiton Tacloban. Itong mga rason kung kaya ano naatake pagkagat itong na ayam tungod din ng mga insidente no, mga K5 nga involved dabi itong kaayaman. Sirin ko pa nga kanina ha, dila naglabay nga simana may viral ang riding in tandem nga ginhagad hin kaayaman, duha nga kaayaman, tapos binalikan na pinusil ang usah patay, butang ginsukna ano itong mga netizens online. Dinihaton ng pinaka masaklap nga natabo hapalo late usang dos anyos liwat nga bata ano itong gin bubligan kag tulong nga kaayaman ano mga ka K5 nga nadira pag ada ospital pero waray maatimanhin maupay sumalat mga kag anak in binawian ang kinabuhi. O ngandi somewhere in Dinbato ngandi ha may western part hiton Visayas usa liwat nga insidente dabin ayam hinusang baby no gin natad-an nala ini nga kuan na buroblag na ang magkalain-lain nga partin lawas gintutuuhan nga ayam liwat iton na binuhatan hin ayam mga K5. Okay, mga balita nato national, impeachment proceedings kan VP Sara dire daw madidilatar patapon ini hiton Senate President bago yung Senate President Senator Alan Peter Cayetano. O samtang lima nga senador ha minorya. Ali ginaagad si Senator Bato de la Rosa nga sumurender ha mga otoridad. O, may da ni Ragin na, ano ini? Pasang real solution. Nakulog ba? Resolution, yes. O, hindi nga lima nga senador mga kakifime. Balita lang yaw, Israel! Magtitindog hin korte nga pangunahan hin mga militar para mapagbato nun na ang responsable pag-atake ha Hamas or han Hamas sa Iranasod. Balita negosyo. Department of Agriculture temporaryong didiri itong importasyon ng mga hayop tikang naman ha Greece o nasud Greece. Balita wow numerohan plate number hadaan nga auto ginpustan usang babae loto nagdaw ginin $50,000. Swerte. Balita entertainment, hi Ogie Diaz. O gintagan daw hin label, hi Senator Aimee Marcos. Ngan Lebron James, atong pangitan kusog. Hilarom, ito man marubuot, gina, kung magamangiritiro na bahiya ha NBA. Alright, so bantayin niyo, Haditi X500, the morning newscast. Ito mga katukiban, hindi nga itong mga headlines. Alas 5:54 na, ako naman yung naging anchor, Mike K5, Ogsemer, Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kariawan, Asidre ng Tacloban, nga nabugos nga sirangan Visayas. K5 News FM.
6: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
7: D3 Bio, Health News.
8: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3Bio.
10: Mayang adlaw mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
11: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3Bio.
10: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3Bio man over plain D3?
11: Ang D3Bio nindot nga alternative sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
10: Oy.
11: Siyempre, kaya ang D3Bio na ay extra virgin coconut oil.
10: Mm-hmm.
11: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
10: Wow.
11: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
10: Mm-hmm.
11: Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3Bio, Sir GP.
10: Mm-hmm.
11: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3Bio. Dapat jud ang D3Bio ug ang serotonin.
10: Oh,
11: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
10: probiotics
11: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
10: Wow.
11: Unya, kini nga mga probiotics, maoy mugama sa imuhang serotonin.
10: Oh.
11: Aron, malikayan ang anxiety,
10: depression.
11: Mga depression, kung gagamit ka og D3Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3Bio.
10: Nindot ang D3Bio, Dr. Mil, kay ang D3 content ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga dagan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, adun na po kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, dagan kaayo, Dok. I-research magod ninyo?
11: Sa D3Bio, ang vitamin D3, ginpakapin na nas BCO.
10: Correct.
11: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
10: Mm.
11: Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3Bio.
10: Oh.
11: Wala jud problema kay right amount raman jud ang anaas D3Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bakterya man na, fungus man na, uguban pa, maunay mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
7: D3Bio!
12: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
7: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
10: Paborito jud nako ang D3Bio over plain D3. Nga naman, Dok Ramil?
11: Hmm?
10: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3Bio is basically priceless.
11: Correct.
10: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara, kadlaw, mawala na imong hilanat.
11: Ina, kanindot ang D3Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
10: Yes. Kay man, ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
11: ang uban,
10: army.
11: Ang uban nga term na, Sir JP, your second immune system.
10: Correct. Nga naa sa D3Bio, no? Kay patyun jud sa monolaurin, ang bisag unsang klaseng lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud ni mo sa D3Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
11: Mao na nakalindot anak Sir JP. Para nako mayo jud ang D3Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator anak gikan sa mga good fats. Unya ang D3Bio adunay extra virgin coconut oil. Malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3Bio ka.
10: Kana, kung nag-D3Bio ka, ha?
11: Nya, try nyo. Gawas ana, nindot po gamiton pang topical ning D3Bio.
10: Correct.
11: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
10: na.
11: Pwede jud kayo butangan og D3Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3Bio sa inyong mga food supplement.
10: Gusto. So mag-D3Bio na, ha? Wa na tayo igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
10: Dili, abusuhon.
9: D3Bio! Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
13: D3Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News!
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 6:10.
15: Live mula sa Bulwagang Balitan,

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Bawa pa yung agad ka K5.

0: Kaliaw na siyudad ng Tacloban nga bugkus nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokala. Mga rason kung kay ano na atake pagkagat itong ayam, ginistoryahan City Veterinary Office, ka-K5 Highway Gravador, i-K5 mo.
2: Iginistorya itong Tacloban City Veterinary Office ang mga rason kung kay ano na atake pagkagat itong mga ayam. Labi na yan ang akasirat nga nadamo itong kaso itong ginkakagatini. Apagipag-ibang raw kan Dr. Eunice Alcantara itong City Veterinary Office ang K5 News Tacloban, ginsumat niya nga territorial ang mga ayam. Kung may adaman bago nga tao haira lugar, bisang pa niniraig kasi. Posible hira nga pag-inusig no kundiri man, bangin hinikagton itong tao o itong iraig kasi ayam. Iginsagdong gyapo ni Alcantara nga diri, maging kampante ang mga layaw nga ayam, kay bangin ini maging irritable, ng tigda o mataki pagkagata. Dugang paniya, kinahanglan maging responsable gyapo ng mga tagiya itong mga ayam, o bisan ano pa man nga mga hayop. Ipinaagi itong pagpapabakunahan mga ini, itong anti-rabies.
3: Wanted always to emphasize on prevention. Gintututlo na ito dito ha, mga bata, labi na dito mga eskwelahan. Nga kung nakaunit ayam, there is
4: sorbohon.
3: There is nara paululan it ayam, kay mabulos na ha ito. May ada kita programa for catch, neuter, vaccinate, and release for stray dogs, particularly han mga layaw nga ayam.
2: Yeah. Sanglit itong buhatan, may ada anti-rabies vaccination schedule o kung CVO, yan ang bulan itong Mayo para itong mga ayam maging tatagiyahan ng mga residente ang magkalain-lain nga barangay at syudad ng Tacloban. Parang DTX Vanid Morning Newscast, ini, AK5, I'm Ecuador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kaliawan at syudad ng Tacloban nga nabugo sa sanarangan ng Visayas. K5 News FM.
5: K5, lain pa nga balita. O sa langa kongresman, sulod ng 17 nga kongresista ng party-less representative ha sirangan Visayas, ang diri pabor ang pag-impeach kan Vice Presidente Sara Duterte. K5 Carlo Arisgado, K5 mo!
6: Umabot ha 16 nga mga magbaralaod tikang sinirangan Visayas ang nagpirma nga nagpahayag ang ira pagsuporta hagin dusong impeachment complaint kontra kan Vice Presidente Sara Duterte. Subay halistahan dako nga bahin ng mga kongresista tikang Leyte, Samar, Northern Samar, Eastern Samar nga biliran, upod na ang mga representante ang party list groups ang nagkaorosa hanasabi nga pitad politikal. Lakip ha mga sumuporta hiraanay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez han Leyte 1st District, Lolita Javier han 2nd District, Ana Victoria Veloso Tuazon, han 3rd District, Richard Gomez, han 4th District, ngan Carl Nicolas Cari, han 5th District. Ha Provincial Samar, kundi hira Stephen James Tan, han 1st District, ngan Reynolds Michael Tan, han 2nd District, samtang han Northern Samar naman, hira Paul Daza, han 1st District, ngan Edwin Onchuan, han 2nd District. Kaupod gihapon hira Christopher Shane Gonzalez, han Eastern Samar, Gerardo Espina Jr., han biliran, ngan Christopher Sunyap, han 2nd District, han Southern Leyte. Nagpakita gihapon in suporta ang mga representante han Tingog Party List nga hira Yeda Marie Romualdez, Jude Asidre, ngan Aldro Julian Romualdez, upod hi 4-piece Party List Representative ngan House Minority Leader Marcelino Libanan. Haluyuhan kadamaan, hi Southern Leyte 1st District Representative Roger Mercadula ang nag-uusahan nga kongresista rehiyon nga waray bumutos o sumuporta hanasabi nga impeachment process kontra HBC Presidente. Mababaruan nga dakwa naging relasyon ni Mercado ha Pamilya Duterte. Mahitungod nga gin talaga hiya kumo sekretary ha Department of Public Works and Highways o DPWH ha panahon han administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte tikang han tuig 2021 tubtub 2022.
7: Para han DTX 500 Morning Newscast in hika K5, Carlo Arisgado, parang kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan hasyo na Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, inflation rate ha sinirangan Visayas humitaas ha 8.5%. Ka K5 Gina Pelenyo, i-K5 mo.
8: Umigbaw ha 8.5% ang inflation rate para ha bulan ng Abril. Habugos ng sinirangan Visayas. Subay ang inflation report ng Philippine Statistics Authority Region 8, Eastern Visayas, tidahan Lunes, Mayo 11. Haros doble ini kumparahan 4.8% para ha bulan ng Marso, ngan gihihitaasi kumparahan pareho nga bulan ng Abril, han nakalabay nga tuig. Ang probinsyahan Samar, ang nakakuwahin gihihitaasi bilihi taasing inflation rate harhiyon nga may 13.5%. Insundan hiniyan biliran ha 10.7%, 9.0% ha Eastern Samar, 8.7% ha Northern

0: Samar nga 8.2% sa Southern Leyte. Sa Leyte, 6.5% ang inflation rate samtang ang syudad sa Tacloban ang nakaangkon hindi habubuing nga porsyento nga ada ha 5.9%. Inihin may tungod ang paghataas ang presyo ang mga papliton durante ang pag-umento liwat ha gasolina ng iba pang produkto petrolyo. Ang sektor ng transportasyon ang may gihitaasing pagkiwa at 26.4% tikang ha 9.4% para ha bulan han Marso. Ha syudad itong Tacloban, kumitaas sa 19.7% ang inflation rate sa transportasyon kumparahan 14.1% han Marso samtang 6.0% para ha pagkaon ng mga diri makahurubog ng mga irimnon.
1: Abat ang pag-epekto hini nga paghitaas labi na mga kablasanon.
0: Nga mabut na ha 9.2% o mas murmahal para ha mga ada ha lower income household ang mga papliton. Kundi ng pag-umento ha presyo hitbugas ang panguna nga hinungdan hini nga umabot ha 13.8% tikang ha 6.2% tidahan Marso. Para ha DTX 500 Morning Newscast, inika K5 Jean Pilino para ha kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan ha syudad ng Tacloban nga nabugos na sinarangan Bisayas. K5 News FM.
2: Alasay sa 11 na K5, iba pa nga balita lokal. Health City Initiatives Unit ang syudad ng Maasin nagpapadayo na pagbuhat in inspeksyon ng mga pasilidad ang mga nag-aataman hin manok. K5 Games Royano, K5 mo!
3: Mahugot nga ginpapatuman han Health City Initiatives Unit han Maasin City Southern Leyte ang pag-inspeksyon ng mga pasilidad ng establishmento nga nag-aataman hin mga manok. Panuyohan mao nga opisina nga masiguro ang pagsunod ang mga establishmento ha mga ordinansa nga ginpapatuman nga mga paagi han pagpabilin han kalimpyuhan han ira lugar. Kakulop Mayo 12 usang broiler farm Barangay Santo Rosario han mao nga syudad iningin bisita han HCI tungod an kabaraka ha fly infestation nga nakaapekto na ha mao nga barangay ngan hagrani nga mga lugar. Nakitaan naman nira nga ginlilimpyuhan ang mga nagtatrabaho dito ang pasilidad nga nadugangan gihapon ang mga tao nga nagtatrabaho dito para mas mahugot nga paniguro nga nasusunod ang mga sanitation measures. Ginpahimat nga na naman ang HCI ang mga nagaataman hin manok sugod man ang iba pa nga mga establishmento nga magbubuhat ang ira opisina hin regular nga inspeksyon. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako ay ka-K5, Kim Soriano. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan, siya dadang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
4: Katapusan nga balita lokal, ginpailaro maan kalagatan han Daramsamar ha shellfish ban. Subahin advisory han Bureau of Fisheries and Aquatic Resources akong BFAR nga ginpagawas kakulopa ang Mayo 12. Nagpositibo ha red tide toxin o saxitoxin ang mga samples han unod han mga pangtion at tikang hamao nga kadagatan. Matungo din igin didiri ang panguha pagkaon ngan panguligtahin klase itong pangtion ngan alamanga. Nakapailarong gihapon na shellfish ban ang Matarinao Bay ha Eastern Samar nga ginkakalakipan han mga kadagatan han mga bungtuhan General MacArthur kinapundan Hernani ngan Salcedo. Pwede ka uno ng mga isda, noos, pasayan, ngan masag, tikang hamaw kadagatan, basta siguraduhon nga presko ang mga ini, ngan limpyuhan hin maupay.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Takay 5, wala naman balita lokal. Duro tayo ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee, nakagapi ka na, na-detox ka pa.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasize ka to. Ito naman balita regional kung ang linyan K5 News FM or News FM Santiago. Duhang estudyante patay mahuman bumunggo Havan ha Cordon Isabela. K5 May Labalyenan ni K5 mo!
6: Nasawi ang dalawang binatilyo matapos masangkot sa malagim na aksidente sa pambansang lansangan sa Barangay Sagat, Cordon, Isabela pasado alas 7:30 ng umaga nitong Martes, Mayo 12. Ayon sa paunang ulat, sangkot sa insidente ang isang Mitsubishi Delica van na minamaneho ng 29 anyos na lalaki at dalawang motorsiklo, isang Yamaha N-Max na minamaneho ng 21 anyos na estudyante at isang Suzuki Sniper na minamaneho ng 18 anyos na estudyante, pawang residente ng Difun Quirino. Batay sa mga residenteng nakasaksi ng pangyayari, binabaybay umano ng mga sasakyan ang direksyong Cordon patungong Difun nang maganap ang salpukan sa kahabaan ng kalsada. Lumalabas sa salaysay ng ilang saksi na tila nagkaroon ng pag-uunahan ng dalawang motorsiklo na binabaybay ang outer lane ng kalsada bago bumangga ang isa sa likuran ng van na naging sanhi ng sunod-sunod na banggaan. Dinala pa sa pagamutan ng dalawang biktima ngunit idineklara ring dead on arrival. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente habang paalala nila sa publiko na umiwas sa reckless driving at pagmamaneho ng nasa impluwensya ng alak upang makaiwas sa trahedya.
7: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
4: Katapusan nga balita regional, kontento linya han K5 News FM Bacolod. Usa nga pulis patay duha sa Maranha by Bust Operation han Negros Occidental. Magtala eroya suspect hapan buno. Kakifib Zairo Van Albay, IK5 mo.
8: Patayin isang pulis habang sugatan naman ang dalawa nitong kasamang pulis. Kabilang na ang subject sa by bust operation sa barangay Talaptap, bayan ng La Castellana, Negros Occidental. Nangyari ang insidente Lunes ng gabi, Mayo 11. Kinilalang napatay na pulis na si Police Master Sergeant Davy Karampatana, habang sugatan naman si na Police Captain Michael Muniz, Deputy Chief of Police ng La Castellana Police Station, at si Police Corporal Gerson Guache. Matapos ang pananaksak, dinala ang tatlo sa ospital, subalit binawian ng buhay si Karampatana. Kinilala naman ang mag-ina na sina Edward Acupan, 41 anyos, subject sa by bust operation, at ang ina nito na si Delia, 68 anyos. Sa nakuhang report ng K5 News FM Hinigaran, nanlaban si Edward habang isinasagawa ang operasyon. Agad na sinaksak ni Edward si Karampatana at binaril siya ng mga pulis. Nakita naman ito ni Delia at sinaksak naman si Muniz. Dagdag pa, nakatamo naman ang sugat sa daliri si Guache. Sa ngayon, nasa istable na ang kondisyon ni Muniz sa ospital at patuloy na nagpapagaling ang suspect habang nasa kustodiya naman ang ina. Na-recover sa operasyon ang apat na pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 47,600 pesos. Balita mula sa La Castellana, Negros Occidental, Zairo Van Albay. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5, Vanalan Balita Regional. Dito naman na yung GTX 500. At makusog na biktibo. Nga pangontra ng high blood pressure ng diabetes.
5: Balitang National.
2: Balitang National. Siyahan nga balitahan national. Dire manilatar ang impeachment proceedings kontra ang Vice Presidente Sara Duterte. Hatak na nga mahimo na ng impeachment court ang Senado. Iningin patapod ni Alan Peter Cayetano, bago nga napili nga Senate President. Durante itong pagmakiana kakulupan media, nagpasari kay Cayetano nga forthwith ay na magiging aksyon. Botsig ngon hini, direhira maglalangan kay waray rason para madilatar ang maong proseso pahayagpahan senador. Durante ang termino ni Tito Soto como Senate President, ang karawang signon han forthwith amo ang sunod nga adlaw ang pagkarawat ng Senado ha articles of impeachment digang ha Kamara de Representantes. Ikaitano, in waray maglaro han timeline han impeachment process, pero nagsumat nga magigipaghimang raw hiya bago nga majority block para hining isyo. Halo yung abahing kay Five. Kutob yan na, waray pa i-transmit han si Senado ang articles of impeachment. He House Secretary General Chiloy Grafel ang nag-explicar nga ginsisigurado han Kamara nga insakto nga waray paltos ang mga kopya nga igsasalawad ha Senado. Sumalag ang Grafel, yunukot-yukot nga pahina han articles of impeachment ang kinahanglan na igpa-photocopy maginhapsay ang pag-organisar nga masigurado nga ang mga pinal or pinal nga kopya among tinuod nga representasyon hanggit aprobaran ha lower house.
4: Katapusan nga balita nasyonal, ginaaghatan limang mga senador ha minorya ang iraig kasi senador nga si Ronald Bato de la Rosa nga voluntaryo na lahiya nga sumurender ha mga otoridad. Labi na yan nga Maydana opisyal nga ginpalusad nga arrest warrant kontra iya tikang ha International Criminal Court kon ICC. Nagproponera his Senate Resolution Number 395 here Senador Kiko Pangilinan, Senadora Risa Ontiveros, Senador Ping Lacson, Senador Bam Aquino ng Senate President Tito Soto. Nakasurat hamawa resolusyon nga ginrerespeto ang Senado ang mga proseso han odisyal nga na presikosyonal sugad man kun may nadadabi nga senadora nga anay opisyal. Subay gihapon ha resolusyon nga angay la nga pagsunod ha proseso nga ang pagsurrender ha mga otoridad agud maparig-on ang institusyon han demokrasya. Mahagbatonan ng mga opisyal nga angay papagbatonon nga pagsunod nga waray bisan hinong opisyal an masusunod kontra balaod nga ginpapatuman. Duwang pahaminorya nga waray pa konstitusyon ang naghahatag hin protective custody ha Senado nga nakakadilatar ha pag-aresto, pag-surrender o pagpatuman han judicial process. Pira na nga mga aning senador ang voluntaryo nga sumurender nga sumunod ha odisyal samtang nalingkod hira komo senador Amira Anay Juana Ponce Enrile anay senador nga niya na mamamaya nga Liberal Party List Representative Laila De Lima nga anay senador Antonio Trillanes IV.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kagay 5, wala nang balita nasyonal. Dulot naman ngayon, Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
5: Balita International. International.
2: Siyahan, nga balita lang yaw ng labnasan, magtitindog ng usang military tribunal system o korte ng pangunahan ng mga militar ang Israel. Pinaagi ito sa bago pala nga naipasa ng balaod. Panayuan hindi nga korte nga papagbatonon ang militante ng grupo ng Hamas sa pag-atake ni Israel dinahan Oktobre 7, 2023. Pangungunahan hindi nga korte hintulong ang mga hukom ha Jerusalem kundi inlabot lah mga ginaligar ginagtikang hanggera. Abot ngan Hamas ng Israel. Inimposible gihapon papagbatonon na ang mga nadakop ha Gaza ngan mga ginsususpitsaran nga umapi ha pag-atake han Hamas. Supertado ka kay 5, hindi ka balaod. Ahin 93 ng mga magbinalaod. Tiga nga 120 ng miyembro han ira Kongreso. Samtang ginko kondinero naman han Hamas. Ang mao nga balaod ng Israel tungod kay ang mga kapanhimulos lahini in ang mga Israelite. Nga may ginbuhat nga war crimes sa Gaza. Didan Oktobre 2023, nahipausa ang Israel kapag atake ang Hamas kundi insubay ang Israel. Amo ang adlaw nga may gididamuin nga namatay hasunodlan o sa kadlaw nga mas damo pa ha Holocaust.
4: Katapusan nga balita internasyonal, nagpahimatngon ni US President Donald Trump nga ang ceasefire ha Middle East inanginginahanglan nahin life support mahuman haniya pagsalikway han mga kondisyon han Iran. Mahuman ang pahayag ni Trump nga di rin niya makakarawat ang saramot para undangon na ang gera. Igindon niya nga nakikita ni Iran kadaugan kontra ha Iran nga ng ceasefire para hanegosasyon in hapit na mamatay. Sumala naman kan Mohammad Bagher Ghalibaf, anang ungunang negosyator han Iran, andaman ni Ranasod kung anuman ang matabo nga nagpabati pahira Amerika, ipinaagin o sa nga post ha X. Ini nga reaksyon ni Trump, inagresulta hindayon nga pagitaasan presyo ang crude ha world market, ngan pumarong ang paglaom, han pagundang han gera, ngan maabrihan na ang Strait of Hormuz.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kagay 5, wala ng balita international. Dito naman na iyohan Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Di ka nga na nimo kito genic diet. Ito ang Klinika D3 Bio. Nga ang pagpulsan, ang napakadamo nga benepisyo pan lawas hini.
5: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
2: Alas 6:23 na, hati naman business report. Temporaryo nga gindidirihan Department of Agriculture o DA ang pag-import ng mga hayop nga buhi pa ngan mga gimpoproseso ikang ha Greece, tibakan hinaman ha Pilipinas. Inin matungod, hiton kompirmado ha kaso hin foot and mouth disease o FMD ha mga karnero ha Lesbos. Didan bulan han Abril, epektibo ini nga temporary ban ha Ilerom han Department Circular 20 han DA kundi ingin suspended ang mga issuance in sanitary nga phytosanitary import clearances han mga apektado nga mga papliton. Salit na kagay 5 estrikto ang inspeksyon ng mga maamot dinhing ng mga produkto hangatanan ng mga pantalan sa Pilipinas. Lagi pa mga gindidiri ang mga karnihan, mga hayop, sugad man ang mga gatas hinihin. sa Malacan, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. panuyuan nira nga maprotehiran ang panlawas ng mga hayop panasod. Masigurado ang pagkaon dinhi nga mapreserba ang stability ang ekonomiya han sektor ang agrikultura ha Pilipinas.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, 5 with our business report. Dito naman ang Johan, DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto ang lamig.
9: Balitang wow!
4: Samtang hato naman na balitang wow, maiha na nga nangangalasa, o nangangalsan, hinusa nga misis, andaan na nga otohan iyabana, nga nakaparada irabalay, ha Maryland, ha Estados Unidos. Pero dirhi maarama, nga among ngayonan maghahatag ha iya hinswerte. O sa kadlaw, hanggin kikinita niya ini nga oto, nahunahunaan niya nga igpustaan limang numero o pustahan ang limang numerohan plaka hini nga sarakyana. Pumusta hiya ha Peak 5 Lottery ha Atrium Spirits ha Mohawk Tribe. Nga dito niya nakuha ang premyo nga 50,000 US dollars o sobra 3 milyones pesos. Naghinanaramliwat ini nga nasabi nga babayi nga sumalaha iya magpapadayon pahiya nga pagpustahan loto ang Happy 5.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Mga K5, ang balitang wow in Durota Iwan Klinika, Deo Fresh, Deo Roll-On.
9: Balitang Sports.
2: Alasize, 26 na ka K5, ano naman balita pa ugnat ang kusog? LeBron James, sila nung yun ay doon pamunod buot ko na mag-retiro na hiya ha NBA. K5 Kevin Susana, K5 mo!
10: Mga ka-K5, magre-retiro na ba hi NBA superstar LeBron James? Igin pahayag ni James nga kinahanglan magkamayada hiya hinhilawig nga oras kung ano iton iya mga kabubwason kataliwan la nga mawara ang Los Angeles Lakers didahan NBA playoff. Sumalakan James, kinahanglan maghuna-huna iyahin maupay ngan iya kukonsultahon ito niya bugos nga pamilya. An upat ka beses nga naging kampiyon ha NBA, inwaray na na utod na an iya kontrata ha Lakers ngan niya na nga off-season hiya in free agent ngan waray klaro kung mapakain hi LeBron James. May ada mga reports nga hi James in andam nga pwede magperma hinusapa nga kontrata ha Lakers parang i-24 nga tuig ha NBA. Pero itong iba, inagsisiring nga posible i-considerar nga pumakadtuhin ibang team o bangin maging pinal na itong i-desisyon base magretiro tikang ha NBA. Sumalakan James kakulop ng adlaw, dir iya maaram kung ano't iniya magiging kabubwason yana nga mga panahon. Tinahanglan nga iya konsultahonin maupay ang iya pamilya ngan iya igpapasabot dayon kung magre-retiro na hiya o magpapadayon papagmulay. Ginklaro ni James nga waray na niya angay probaran pa didahan liga. Iya na nahimuan nga tanan, iya na nakitaan nga tanan. Kung magmulay pa hiya, ang gusto na niya in makakabuot hin kampiyon nato. Pero kapag kaya na, waray paklaro kung ano itong magiging desisyon ni LeBron James. Sports Update, Durotan Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ini ka K5 Kevin Shosana parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos kasinrangan Visayas, K5 News FM.
9: Balitang Entertainment. Balitang
4: Entertainment. Alas 6:28 na para ato na Balita Entertainment. Oji Diaz, gintagan ni label, hi Senadora Amy Marcos. Alitong chika ni ka K5, Marie Louis, i-K5 mo.
11: Bagan na extra na gihapon na himangrahon na showbiz and political world na hi Senadora Amy Marcos kundi in gintagan niya hin label han kilaladong komedyante ng host ni OJ Diaz. Iniin mo human magbatunay hira Amy ng Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro kasumpay han ginaligarahan Senadora nga magdidelikado ang mga kongresista nga diri masuporta impeachment ni VP Sara Duterte. Gintawag gihapon nga chismis isla ang mga pahayag ni Amy, sanglit dito nagtikang mahuna-hunaan han brainy nga host ngan komedyante niya social media post. Saling ni OG haya social media, May da na kuno kalaban ng iya OG Diaz showbiz update. Pinaagi kan Senator Amy Marites Marcos. Hapag yan na waray paging papagawas ng official response ang senadora ha naging pahayag ni OG ngan Claire Castro. Para showbiz news sa Quickie K5 Maring Louis para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalayawan. Hasunod ang takloban ng bugos ng Sarangang Visayas. K5 News FM.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Ma K5, ang balita entertainment, induro tayuhan DTX sa Beauty Soap at ang pantika sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
5: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasize immediate na K5. Yung mga labat yan at mga katukiban ng DTX 500 Morning Newscast. Sinangat lang ang Merkules, Mayo 13, 2026.
4: Ako'y ka K5, Carol Medino.
2: Ako naman ka K5, Oxemer Asidre. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
4: Ngan kaliawan na siya dalang taklomay na hangan bugos kasi nirangan Bisayas sa K5 News FM.
5: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
12: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Narito na ang 5 minutong talakayan sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lugnan, mag D3 Bio ka na. Sanggana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lugnan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
15: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atid sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
14: D3 Bio, sanggana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
16: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio.

0: na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News.
0: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
2: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
1: D3 Bio. D3 Bio Health News.
3: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
4: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
5: Oras sa bugos nga Pilipinas, alas 6:37 na oras, ginpadang at tayuhan Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: For all, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

May 13, 2026, inyo ka-T5 Edward Sanyagan. Welcome hining ikinadaga nga programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kamusta mahinigog mako nga mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas di nasunaran Tacloban? Ito na itong mga nagkikitabaya Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM

0: Kloban Digital! Nagpaka-remedyo na ba mga kagipaib? Sige na pagkapag-remedyo o pagkatipag-remedyo pala. Ano rin kinanda mga remedyohon niya ng adlaw? Herahin o liwatan niyo bagayin ka-remedyo kung baga nag-remedyo na ka mo. Ngan kung pagkatipag-remedyo pala. Hin o liwat itong iyo bagayin ka-remedyo. Ngan kung baga sige na remedyo mga kagipaib. Hin o liwat itong iyo bagayin kikina-remedyo yan ng mga tag na mga kagipaib. Ha? Ikaw ka K5 Edward, naka-remedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Unahan nga tanan, kaniyon anay natin itong baga magiging kartada itong panahon niya ng adlaw. Sana ka mo magkalakat tayo tag-sa-tags ang mga panimalay. Ngain man doon yung mga destinasyon por Luminos. May na ka mo baga na ibabaruan kung ano itong baga kartada itong atong panahon. Magkulop din hitakloban, Halite, Hasinirangan, Visayas, Ganabugos, ng Nasod, Pilipinas. Kali yun, anay natin at pinaka-latest the weather forecast. Ito na pag-asa para itong kasayuran. Ito na itong mga manmaratiba daw. May dali kita low pressure area. Ang nakaloy ini. Nagpapabilin nga low pressure area as of 3 a.m. today. Alas 3 kanina han maagahon. Any nga low pressure area, anay Bagyo Kaloy. Ang ginpapanaban ang himamutang na kanto 495 kilometers. East itong Virac, Catanduanes. Yan. Samtang itong localized thunderstorm naman apektado itong dagong aparte itong atong nasod yan ang adlaw. May mga gayon mga K5 nga magiging madampog itong atong kalangitan nga may paghulgan patsara nga pagtarahiting ang paguran. May tungod hindi nga localized thunderstorm. Samtang atin naman itong forecast itong na coastal water condition yan ang adlaw. Nasiring din itong Visayas nga ibang aparte itong Luzon is light to moderate la. Iton magiging kartan, iton aton kalalawdan, mga 1.5 meters. Iton kay Tason, iton balod, subay, iton iginhatag aton nga datos, iton pag-asa yan ang adlaw. Wariliwat gale warning. Kaya ginpalusad para iton sitwasyon, iton aton kadagatan, sanglitan aton mga mangirisda. An aton mga mabiyahi yan na, inter-islands, waray sadang mga ikabaraka. Kay pabor iton panahon ha kalalawdan. Iton aton good man temperatura yan ang adlaw mga K5 magmumulay 36.7 degrees Celsius nga da 37 degrees Celsius. Pero iton kamapaso iton lawas nga pwede abaton. Yan ang adlaw ada mga maabot nga 40 degrees Celsius mga K5 ha. Samtang ang pinakabubo nga temperatura na i-record kanina la 6:30 di pala maiha. Nakada 26.3 degrees Celsius. An adlaw sumidlit nagpakita yan ng kagahon mahayag di diagawas. An atong sunrise alas 5.29 matutunod liwat alas 6:16. Hapit itong kagabihon mga K5. Din hataklobang nagpakita taring araw but may mga purupurog hapon ng mga dampong. Gaton makikita kalarakan. Ito na itong temperatura yan ng mga oras sa 28 degrees Celsius. Itong air quality, itong kalidad, itong hangin na ginihinanggap, itong mga nag-i-ehersisyo, sigit inhale ng exhale. Yan ang mga tag na mga K5 ay kamagabaraka kaya ito natin air quality fair, yan ang aga. And ito natin na cloud cover 58%. 58% ito natin kalangitan in may na mga puro-puro ng mga dampog mga K5, okay? Kung baga mapakiana ka mo ka K5 Edward, ano chance sa hinin patsaro nga pagtarahiting ang paguran niya ng adlaw ito na Miyerkules, pizza 13 hinin Mayo? Dinigin tatamdan natin itong datos mga K5, mga ka-experience sa kitahin pabarubalyo nga panahon niya ng adlaw. Danay sunny, danay mostly cloudy, sunny, mostly cloudy. And may dala mga 20% nga chance at patsaro nga pagtarahiting ang paguran. Yan ang adlaw, mga kakipay! Puro de los Pueblos! Oras alas 6:43 na oras, naging padangat tayo ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Tacloban Branch. Nga nakatalaan nila nga magdumara ito nira panibago na liwat nga schedule itong check-up. On a first-come, first-serve basis, mga kakipay, yan ang pizza 18 hinin na Mayo. Nga dito ang pizza 26 yan. Alas 8 at aga, tumtum alas 4:30 itong kulub. Bisitahan niyo ang Clinic at Alternativa Medicine and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang Avenida Veteranos ng mga dalan hinin na Tacloban. Naaandiyas lahat itong main gate, main entrance itong Divine Word Hospital. Dito kaya po niyo mapapalit inin mga dekalidad ng mga produktong herbal sugad ng DTX 500 ang pinaka-superior ng source ng antioxidant. Vitamin C, the alkaline vitamin C, and sugadman, and Clinica D3 Bio, and vitamin D3, nga may the virgin coconut oil, Yan siyempre pa doon sikat na nga kape, nga kape, nga nagagapi ka na detox ka pa, DTX Coffee Mix. May da pinuga nga dahon ng Ampalaya Leaves. May ada the sugar sugar cane nga may da chia seeds, mga kake-five. Nga magakabulig paglimpyo hito naton na organ, digestive organ, mga kake-five, ha? Available gihapon din nga mga produkto ang atanan nga mga branches and Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center nationwide. Nandini niya K5, pinaghihapon niyo mapalitin ni Bill nga lang niyo, Reboy the Wonder Boy. Oras mga K5, alas 6:44 na. Ano itong mga balita ka K5? Edward, yan na nga adlaw, gidaw. Ginhimo na nga sanctuary, hinin mga wanted nga tao, inin aton Senado mga K5. Naging patarawan na ini. Oo, kaya ginhimo na ini nga balay ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Bagat era kalugaringon nga plinitan nga building inin na building inin Senado mga kakipad. Oo, inin mga senador, kadaman itong mga senador naging instrumento na pagproteher inin tao nga wanted, darahin in kaso nga crime against humanity mga kakipad. Foro de los Pueblos. And nakimaluoy si Senator Ronald Bato de la Rosa kan Presidente Bongbong Marcos nga protektaran niya. Protektaran niya sugadhin amay nga may damang anak nga obligado nga protektaran ini. And nakimaluoy nga unta diri ya dadon nga to The Hague, the Netherlands diri ya surrender nga dayton International Criminal Court. Kamu to nag-issue ay iya mga kakepamin mandamiento di arresto. Foro de los Pueblos. Kay Mr. President Nasiring Hibatong, bangin liwat ikot masugad hinihiton sunod nga mga panahon. Makakasabot ka kung nati po nano itong baga inaabat hinintawo nga adhining nga sitwasyon niya na siring ni Bato mga kakipay. Foro de los Pueblos. Pero siring liwat itong Malacanang waray tsansa nga mahadara hi Presidente Bongbong Marcos nga to the Netherlands para umatubang mga kakipay hininga sugod hininga kaso crime against humanity nga ginaatubang ni former President Duterte ngayon hi Bato de la Rosa. Kaya wala man ko nung ma-involve hi Bongbong Marcos hining aya presidency hinin mga extrajudicial killings. Foro de los Pueblos. Sanglit mga kikifay, waray chance or puruhan nga madadara ini hi Presidente Bongbong Marcos, ha? Nga to had the Hague, the Netherlands, mga kikifay. Foro de los Pueblos. And naging nagpadayon lagi hapon ang debate han mga senador, may kalabutan han naging proseson baga pag-aresto unta kan Bato de la Rosa National Bureau of Investigation. Gin babasol hi anay Senate President Tito Soto nga nagipagkutsabahan daw han mga taga NBI para ma-arrange ang pag-aresto kan Bato de la Rosa. Takedi man kuno nasabot si Tito Soto nga maabot nga inin baga tigdala. Kay usangay an nga panuyo, ako ito na ako pagkitahan na pagtigda nga pagpakita ni Bato. Siyahan ang pagbutos sa pagbaguhan liderato han Senado. Kay do si Daula, di na magkukumpleto ang 13 kung waray hiya. Nga nagpursigi ang umatindi rin eh para, pagbago, para makabutos ang pagbaguhan liderato ang Senado. And at the same time, ito mismo nga mga senador at maghahatag ayan proteksyon. Kita ka, amo doon niya purpose nga may daraniya daranga bag. Pati ang iya mga timasa, mga kakipayb, nakatimasa his Bato de la Rosa sulodin ng Senado. Ginhimo na niya iniya ng sanctuary, agud maportiheran niya, hiton arrest warrant, hiton International Criminal Court, naging patarawan na ining atong Senado, nga ining at mga senador. Foro de los Pueblos. Nagkabatunay liwat hi Robin Padilla, nga hi Senator Kiko Pangilinan. May tungod gihapon hining arestoryahon, partihan pag-serbihan arrest warrant unta kan Bato de la Rosa. Purbida, bagagod kun hino mga kakipay nga parliamentarian nga statesman na inihi Robin Padilla mga kakipay. Foro de los Pueblos. Mami ka lang ang baga tawagon mo lain kasi mo Senador Boss. Sinigawan mo ako ah. Purbida mga kakipay. We deserve the leader or the senators nga ginpipili naton kada eleksyon mga kakipad. mirisin ni parahan mga pamilya. Daapektado kita nga tanan hinsugad hining nga klase kalidad ni Robin Padilla nga senador hinin Pilipinas. Puro de los pueblos. Diri man pag minus to niya kapas or pag pamersonal kay waray kita hiton labot ha iya di kami magkakilala ni Robin Padilla. Waray liwat ako bumoto sa iya mga gagipan. Puro de los pueblos. Pero ini nga tanan nga mga karagpatarawan nga sitwasyon niya nahasinado, inin mahitungod gihapon din ang klase ang pagpili nato nito naton mga leader. Kay kung magpapabilin na kitang mabilib hinin mga personalidad nga popular, may itsura, artista, may mga kwarta, mga kakipay, ayaw kita pag-expectin ma-open kapang-panggobyernuhan hinin Pilipinas. Puro de los pueblos. Pati ito gihapon ha lokal nga mga panggobyernohan. Kung naging pipili natin amo gihapon na personality based at pagpilit at mga leader, kwarta, labi na at kwarta mga gagipay. Ayaw pag-expectin ma-open nga panggobyernohan tika nga inihaira mga gagipay. Puro de los pueblos. Ah? Oo. Karuyag darahan baga paghataas ang boses ni Kiko Pangilinan kontra kan Robin Padilla mga gagipay. Nga nag-apologize si Kiko Pangilinan as a statesman. Pero karuya good, yung dakuon good ang pagpag-aron apology ni Kiko Pangilinan kan Robin Padilla para kung numabatian itong iya asawa at itong iya mga anak korte. Mga gagipay. Ay, naku, uy, andam na itong nagintudlok na itong mga panel of prosecutors. Nga magpro-prosecute ka na Vice President Sara Duterte mahuman nga iniin ma-impeach sa House of Representatives ipinagin overwhelming butos 257 gayud nga tanan. Nga hindi na ito nga 257 o salay tuwari bumutos nga taga din ni aton nga congressman. Iya congressman na Roger Oging Mercado itong siyahan nga district itong Southern Leyte mga kakipan. Puro de los pueblos. Pero 16 didahan 17 nga mga kongresista nga tikang din niya Eastern Visayas pati ang mga representante han na party list nga tingog nga han na 4Ps pumabor han impeachment kontra han aton Vice President. Ano daw lang baga rason ano ni Congressman Oging Mercado hiton na Southern Leyte hiton iya pag-tipa nga ma-impeach iton aton na Vice President. Kay usalahiya mga gagipay. Han mga kongresista tiga nga Eastern Visayas nga waray pumabor didan 257 nga mga miyembro han House of Representatives nga pumabor pag-impeach kan Vice President Sara Duterte. Puro de los pueblos. Ano daw ang baga rason ni Congressman Oging Mercado? Kaya pabiling ko na yung kakulupan niya phone number. Kabangin, pwede natin niya ma-interview mga kagipay. Ha? Okay, so itong panel of prosecutors, gintudlok na. And then yan, paghihingadayan natin ni Kunirahin, yun nga mga panel of prosecutors. Pag andam naman ka mong maupay, pag istudyo ka mo. Kay kakatubang niyo, and then just sa is nga mga miyembro ni Battery of Lawyers nga defense panel, hiton aton Vice President. Mga dikalibre liwat ini nga mga abogado tikang hin magkalinlain nga mga law firm din sa Pilipinas. Puro de los pueblos. Bangin maging patarawan naman kamo hin iyo ganap dito. Remember nga inin Senado magiging impeachment court. Ngan inin mga senador magiging huwis, ngan inin mga kongresista nga tikang nga House of Representatives magiging panel of prosecutors. Istudyo hiniyon maupay, kung maga ano ka mo, ano dun iyo mga plastada hini, kay bangin magminakaarawod naman ka mo hinihan National Television. Puro de los pueblos. Just like what happened ng mga previous nga mga impeachment trial, sugan for example lang kan Presidente Joseph Estrada. Pero kay hiton mga kalidad, hit mga senador nga may nakita yan, na what can you expect from Lito Lapid? Diri pag minus to niya persona, nga to niya kapas, ha? What can you expect from Robin Padilla? Nga baga magig mapakiana or kung ano la din ito ang impeachment trial. Unlike atun mga panahon ni Miriam Defensor Santiago nga Daniel Ogaring na abusar mga kakipa niya gahom ha. Ana mga panahon ni Raul Rocco nga iba pa nga mga banggiitan nga mga abogado nga nakadansinado. Iyan na, magburog to ta. Ada, what can you, diri pag minus kan da Camille Villar, okay? Ngan kan magbugto ngan ni Mark Villar. Kitire ito na meron naman gayon ng konsiderasyon kung kaya ano nga ada tira nga poder para maprotehiran to nira negosyo, maprotehiran, mapromote pa mga kagipan. Ha? Oh, what can you expect niya ira nga iba pa nga mga di man pag minus ito nira persona, no? But you know, sa no kabaga sumulod hining mga trabaho hining mga posisyon sa gobyerno por lo menos baga may daga kag sufficient nga kapas kun baga ano ididiga didto panahon magtatrabaho na kamo puro delos pobos nga diri kamo mag nga diri kamo baga magmamakaarawod mga gagipay puro delos pobos siguro na panahon na agad bantada nga magmata na kita nga mga Pilipino, okay, hinin mga criteria nga ginagamit nato pagpili ito na ito mga leader. Because at the end of the day, kita gihapon ito, mabaking ito ha aton nga tanan. Labi na kung amin nga mga leader nato, ano yung mga pinanmili. Ay, mga kakipay Pilipinas, kung mahal ha, iba nga mga balita ba daw, gin-question ni Trillanes ito na ito na DILG Secretary, kung bagahain ka good na ugop. Ini John Vic Rimulya, itong Department of the Interior and Local Government. Nasiring hi Trillanes, hain ka good na ugop. Kaya maiha ka na nga maaram nga may dining arrest warrant and anytime mapapablisin ni magiging abri ini nga mga impormasyon parte ni pag-aresto kan Bato de la Rosa. Baga mahinay manan imo baga gios DILG Secretary John Vic Rimulya. Puro delos pobos. Kan kanay kagud na ogob ba daw mga gagipay kabagagin ko kuno-kuno nga ini Trillanes magiging DILG Secretary mga gagipay. Puro delos pobos. Adi pa no sa nga balita yan ng adlaw nga dapat malipay kita kay nag-restorya kita din ni partin accountability. Hinin aton mga pinili nga mga leader nga nagkakapot, hinin mga dagko nga mga posisyon na gobyerno. Ini nga gini-istoryahan naton yan na partin ni Kandabato, ini nga iyakaso dito The Hague, the Netherlands, ini nga kan Vice President Sara Duterte, ginaatubang impeachment, ini nga mga kaso nga ipa-file kanda Chis Escudero ngan pira nga mga senador, pati ang former speaker Martin Romualdez nga na partihan na appeal din ni ang anay appropriation committee chairperson Zaldico. It's all about accountability. Kay waray poder nga gahatag lahini nga mga persona nga in the exercise of that power waray kamo mga baratonon. Ha? It's all about accountability. Diri kagintagan la kami itong agahom nga han paggamit niyo nga itong ayugahom kung baga kamo in nagpanunubra o nag-abuso nga diri kamo pwede papapagbato nun. It's all about accountability. It politika given na ito niya mga kagipay. Puro delos pobos. Nga may adahin ni politika. It's all about accountability. It's all about transparency. It's all about integrity hiton aton mga leader. Ngan kita kumo mga mulupyo hinin Pilipinas. Nga kita't nagsiserbi nga gobyerno nga nagbabayad at the same time hiton buwis. Kita in may ada katungod nga paghingadayan ini intindihon naton ini nga tanan nga papagbatonon iton hirangon kinahanglan lang magkapripriso pamrisohon mga gagipay. Puro delos pobos. It politika given na iton. Waray iton question nga siyempre ining administrasyon inin Marcos naghinulat ko din in 37 years sa noong nakabalik ka Malacanang. And I doubt if they will just settle hinin 6 years la. The longer, mas moropay para haira mga gagipad. And gagamitin lot nirat nga tanan nga gahom hinin nga aton gobyerno. Kay lehiti mo man ton nga tanan gayon nga mga ginigios nira. Kung may dawa arestuaran, ang pag-aresto kan ba to, lehiti mo man to. Di man to, pwede pa magdakpon lang mga kakipay. Nga waray basihan. Hini nga tanan nga mga investigasyon kan Sara Duterte, for example. Adat mga ebidensya. May politika ito, but you know, it's all about accountability gihapon. Amo gihapon to kanda Speaker Martin Romualdez kan iba pa nga mga nadadabi hini nga kontrobersiyan flood control. It's all about accountability.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kay diri pwede nga tatagan ka lang gahom, gulping nga gahom, nga in the exercise ito nga gahom, bis nagpanunubra ka, nga di ka pwede magbaton, magbabaton ka.

Soto kay Maydanera mga baratonon labi na hininga pagtaga flood control project. Herayno ni nga mga senador Francis Chis Escudero na implicate niyang kickback scheme. Subayhan mga inin datos ngan mga testimonya kontra iya. Hey Jenggo Estrada. Oh, hey Joel Villanueva. Oh, hey Ramon Revilla Jr., Mark Villar. Oh, ngan iba pa, hira Nancy Bina, hira Grace po, pati nga ni Sunny Angara, mga kakaibay. Ay lakamon inaroring nga sa para di rin ka mo mahibulig hining ang mga istoryahon. Ay, nago mga kakaibay, ginpatapon liwat, ito naton Senate President yan ang, sige itong pagapag ininhatag hinin mga Bible verses nga iya baga igin ko connect dida hinin pang gobyernuhan hinin Pilipinas nga doon ira mga trabaho na dirigod ako ini nga ginagamit hinin na Ginoo inin ira mga tinuyaw mga kakipad inin pag justify ba doon ira mga gios ginagamit pa inin na mga pulong or mga kasuratan dida itong Biblia mga kakipad ka mga ipokrito, mga gagipan. Oras sa alas 7:02 na. Ano pati ba nga mga balita, gagipan Edward? Yan na nga, adlaw. Well, kani yun anay natin, inin natin, chika, yan na nga aga. Kaupon natin na rin yan, gagipan Kevin Siosana. Ba daw, nagtitikagrabi inin nga istoryahon na parte inin na kasal unta ni Bea Alonso nga ni Vincent ko. May dadaliwat mga kakipay bagong inin na chika party hini. Ano daw, wari pa man kauhuman ini nga istoryahon. Taka kung baga adto na itong kadamuan itong baga mga bisita sa Espanya para magin witness, testigo, hit pagbalyo ay nira hiton mga pulong, hiton ira, waray suklanan, ngan waray katapusan nga paghigugma mga kakipay. Tawaray, manmamalig na ito nga ni Pilipinas kung magadirit madayon nga kasal, mga kakipay. And ito sa nga issue, kwarta, karikuhan. Ay, Ginoo, mga kakipay, nagkauyab ngay ni Catherine Bernardo nga ni Jericho Rosales. Antes magkauyab, mga kakipay, ni Mayor Mark Alcala nga ni Catherine Bernardo. Tahala ka. Ha? Nagkauyab ngay an mga kakipep. So kahuman kan Daniel Padilla na nga dihi anay kan Jericho Rosales ngan niya na aada na hiya kan Mayor Mark Alcala. Din da pakapurot hini nga balita ay kakipep Kevin Susana nga nasiring nga nagkauyab anay hi Jericho Rosales ngan hi Catherine Bernardo san o kan Mayor Mark Alcala. Okay, mga kakipan, para ito natong chika lang nun yan ni kakipan Kevin Susana and makakaubo na lot natin niyan ni Judge Carlos Argillas. Ano't baga ultimo remedyo hini ni Senator Bato de la Rosa hini nga iya sitwasyon niya na. Kaya inimpira nga mga senador nga diri ni Rek Aliado na nawagan nga mag-surrender na hayangan diri niya himuon nga sanctuary ha, inin na Senado. Kaya diri ito nakadesign para sugan hiton nga magiging sanctuary ini panalipdanan hiton mga tao nga wanted. Ngandiri ini dapat maging panalipdanan at mga senador nga ada nagkakalingkod diri maging panalipdanan ha. Ito mga tao nga may baratonon habalaod mga kakipay. Nga amo itong nahinanabuya na itong Senado itong Pilipinas. Kung kaya nung patarawan ni Nehira, may tungkol ito kay binotos itong mga tao mga kakipay. So gadla ito kasimple, di na nato pag hinalabaon itong baga istorya parte ito. Alas 7:05 na oras, ginpadangat tayo ng Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ano sa karoun kung ikaw ay nag-extend food supplement for men. Anay daw, nangalimot kita na at baga pag-remedyo. Naka-remedyo ka na ba, Kakipap Edward? Tapos na. And again, high protein diet kita gihapon niya nga aga. May naka-video ni da, Milton, na natin remedyo. And then, I don't know kung baga ma-survive kami ni Adlaw-Adlaw. Kung baga amot iyo pamahaw. Oh,
Amo tanakin pamahaw yan na.

0: nito, Edward. Okay. So kadini, giniling nga unod hinin karne nga baka. Katapos magaginisayan olive oil mga kakipaim nga may dasagol nga green peas, tiniro baga tinurostiros nga carrots and young corn. Ha! Oh, poor me, Edward. Ay nako, duha nga hard-boiled egg. Oo. And usa ka buruhin saging mga kakipay. Ngan bulawan nga kubiertos. Makasurvive ka, makasurvive ka ini kakipay duad nga danyan it paningod to ining mo rin ni medyo nang aga. Ha? Oo. inin baka nga giniling rico yan protein. Okay, zinc ng iba pa nga mga importante nga mga vitamina ng minerales. Inin saging potassium, vitamin C, rico in fiber mga kakipay. Ngan inin bunay mga kakipay. Yan ako lang napagtanto nga inin bunay, di ngayon maraot ha tao. Kaya andi, anadi, hat panlawas bang at bunay, magkinaw kang anin bunay, mahataas ito imo blood pressure. Am hataas na mo cholesterol level. Diri nga yan. May da mga pag-aram, mga kakipaib. Oo, ngan rico gihapon ninyong bunay, hinin protina, mga kakipaib. So, amo ito na high protein diet, hiton breakfast. Kakulop, nagtarang ka kami didi paningod to, ha, K5. Didi ha, pantry. Anong emo rin ni Medyo, Edward? Nakasurvive ka? Ah! Palita ko hino sa kabugos nga manok mga kakipay. And pinadisan ko hino ginisang tangkong. Amula. Oo. And pagkakulop, 5 kilometers nga dalagan ha treadmill mga kakipay. Ora-ora kung di kita hino nagbalik alindog. Oras mga kakipay, alas sa 7:08 na babalikan natin ng ating programa Foro de los Pueblos. The People's Forum, gamal ng pipira ng mga pahibaro.
1: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Overo, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga partners.
6: pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
7: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika, ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Klinika, ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban. Igin papaybaro han Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na han mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugatan is STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities. Ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga dalan siyudan na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
8: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
9: Kasal, birthday, o bisan anong okasyon. Ha Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging special ni mo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
10: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
7: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
11: Gusto mo ba na catering service na Instagramable ang setup? Up to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
12: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na hirap na akong lumunok dahil sa tunsil. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako 2 soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihingi ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
13: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
14: Para sa malinis na dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa malusog na tay,
15: DTX 500.
14: Ayon sa mga eksperto,
15: ang DTX 500
14: ang may pinakamataas na antioxidants
15: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
14: DTX 500.
15: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. May ampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
17: DTX Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, na-detox ka pa.
17: Mabili sa mga butika.
20: Kung gusto mo malakas at protektado, umaga man o gabi, Mighty C ang sagot. Mighty C, ito po isang vitamin C na magbibigay sa inyo ng lakas sa pang-araw-araw mula sa sakit, trangkaso, ubo, sipon at lagnat. Laging ready at hindi nawawala, Mighty C para laging puno ng lakas at buhay. Mighty C, lakas buong araw, 5 beses. Mighty C, always available sa inyong mga suking butika nationwide.
21: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyarong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
22: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka! Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil! Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax! Mag-DTX Liniment Oil! Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahid! DTX Liniment Oil! Natural! Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan! Kaya kahit kanino, pwede! Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man, nationwide!
23: Nang lalabong paningin, nangangadi at namumula na mga mata, mag-Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang luti at pinalakas ng Bilberry Extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na pinalakas ng Bilberry Extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
24: Extend Food Superman for Men.
26: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, ga, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani.
28: Kabaho-baho pa.
26: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
26: Mag-Clinical Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
26: Clinical Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Ah, lay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinical Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
29: Puro Belos Pueblo!
0: Oras mga kakipay, balas sa 7.19 na balik atin nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Ngayon na kadiyon, anin natin tinatun mga mensaheng agin na padangat, mga mensaheng agin padangat yan ang adlaw. And nga diha ito na programa and later, ito nato na Chica La Portion with KK5 Kevin Susana. Yan, William Carcueva. Pahabol ako mga guard, lagaon, pero always available. Permi na mamati, K5 News FM, Tacloban, salamat ang pagbasa. Hedlon Loy Go, Padilon Loy. Good morning, KK5 Duarte Pastilan, hingkamingaw, didi. Mamingot, mamaralit. You know, grabe, anigindurot, hininga krisis, hinin Middle East kay... Gidan Abril last year, last month. Okay? Last month April. Very significant ang naging increase han aton din inflation rate. Umabot 8.5% han April, mamay kala. Ay, mahitong udinihan na gear ang agenduro sa Middle East hanggang ang pamresyuhan ng mga petroleum products. The highest in here, the highest inflation rate in the region since March 2009. Okay? Ang naging nakakontribuer hining pag-accelerate han aton inflation rate ang paspas mga paghataas ang presyo ng mga papliton. Nakanididihan may transportation expenses. Okay, syempre, humataas ang pamasahe. Bisan kunwari katugutan ng LTFRB, nakaintindihan ibang mga sumarakay nga, you know, nagkataas naman ang presyong gasolina, bisuray pa katugutan ng LTFRB, nagmahal nagihabon ang pamasahe. And of course, ang mga basic goods and services. Ang mga impacted gud hini nga mga lugar ano nga of the six provinces sa dinhi aton na region ang Samar nga nanbiliran. Mas haro taas didto mga K5 ang inflation rate kumparahan dinhi aton sa Tacloban and Leyte. Ay, sanglit tagin tatagan naton hinda akong importansya ning mga balita parte ni didiha Middle East labi na hining Eristoria pangkamuryawan nitong Amerika nga nitong Iran. Opo dito Israel, nga nito pag-abri hiton Strait of Hormuz, kay usayin ang rason kung kaya nung nagpataas ang presyo ng petroleum products. Mahitungod manggod mga kakipaib han mga 21% hiton mga krudo nga iging susupply kalibutan na tikang mga kakipaib hiton dito nga lugar na agi ha Strait of Hormuz. So igsarangan iton mga kakipaib or may da problema diri normal iton biyahe iton mga barko nga nagdadarahin in oil problema gihapon mga kakipaib naton. So dirito orosahon kakipaib lunloy kay 8.5% ang inflation rate didahan Abril pinakataas since 2009 mga kakipaib.
29: Puro Belos Pueblo.
0: Adi kita ito natin na chika la portion mga kapod natin ni K5 ba Kevin Susana standby mga K5.
3: Aadi na ang mga macho nga ang mga machika ang mga lagaon pero guwapohon pogi na yummy pa waray may makontra ha kay chika la
0: Kakipaib Kevin! Good morning!
4: Open morning mga K5! Good morning haton nga tanan! Kumusta? Kumusta? Kumusta kita nga tanan?
0: Mm-hmm. Diri ka naman komportable ng msulot yan na kay Pula.
4: Ama nga, nika, kung may himo, di na mapangaran ni Color.
0: O nga yan.
4: So, kaya di na komportable. Oh.
0: Grabe tipikto ngayon na himo.
4: O diri, kay bagay hira na diri.
0: Okay.
4: Yung mga tao liwat.
0: Okay. Sige, sige. Okay, white na la.
4: Bisa na ano?
0: Oh, ngayon.
4: Oh, bisa okay. Na ano. Kaya di rin makikolor. Kaya color blind ako.
0: Oh, tama. Nagkukurayan ka ngayon pag-identify oh, mga color ka kay Pep Kevin.
4: Oh, amoy, ito ka. Basta mag-restore na yung color, di ako nakikistorya.
0: Oh, ngayon.
4: Oh, kaya color blind ba ako? Mabibihind ako to restorya.
0: Tama, liwat. It makes sense, ka kay Pep Kevin. It makes sense. Kaya bangin, sumarin ka nga, blue man ito. Sumarin ka, diri.
4: Ah,
0: green.
4: Ah. Makadamo na kit ka kuan, kapaltos. Oh,
0: oh. Anyway, it makes sense, it makes sense. Oh. Sige, ano't bag balita yan, ha?
4: Agoy kay, ano na ini, kasamang bato. Kay, pamati, kung ako anang godihan, otakang godihan ni Alan Peter Cayetano.
0: Ngayon.
4: Kay siguro. Ah.
0: Di ba magkaaralyado yun ni Hira?
4: Oo.
0: So kaya ano ka mautakan niya ni Alan Peter? Oh, para maging presidente.
4: Para maging Senate President.
0: Para maging Senate President. Kaya makadugang yan, kulang.
4: Mm.
0: Okay. Ang pagkanto ni Bato, tigda ka pagpakita Senado, duha ton purpose. Mm. Siyahan, makabuto siya. Kaya bangin lang mapaboran, bangin gisaaran niya nga, sige, pakadi kay kinanglan maka mabag-o naton ang liderato kay aton grupo akot iyo presidente and ikaduha kita nat magkakaputit senado tatagan ka namo ni tinatawag nga protective custody takay momentarily la ito momentarily yes dayuday no it pakian na ba it protection na ginahatag hiton senado under the leadership of
4: Cayetano.
0: Dayuday ba ito? No. Momentary la. Yes.
4: Amoy kuan ito diha. Oh,
0: momentarily. Yan. Oh,
4: kay mismo ira kuan, ira kaitano, diri man maaram kun may da talaga warrant of arrest or warrant.
0: Aw ngayan.
4: Diri ra maaram.
0: Before nira i-reorganize ang Senado kag KMM Kevin.
4: Oh, diri ra maaram.
0: Oh.
4: So, siguro ira na convince rin ba to? Kadina, kay wala man warrant of arrest. Ano nga nagilinoo ka?
0: Okay.
4: Nagdududa ka lang may ada, nahadlok ka lang may ada, waray man.
0: Pakandi, kibabaguhon nato't liderato, kinanglang ka didi.
4: Kinanglang ka didi.
0: Okay.
4: Amo da nga nagtitinook niya kakulok. Sigan era istorya nga ni Bunggo.
0: Purbida.
4: Sigan niya tuok. Nakarealize ada agida, madadali. Kinita kay mag-ibat era sitwasyon nga Hidigong. Kay Hidigong, karawat ni ada niya iton iya
0: kapalaran.
4: Kapalaran. Okay. Unang-una lagas na hiya.
0: Okay.
4: Nakontento na hiya ni Akaroyag Sidngon.
0: Ngan nagpresidente hiya.
4: Nagpresidente na hiya.
0: Bisan kung baga may mga issues, at least nakagservisyo gyapon yan mga Pilipino. Pero good man, damo nagpatayhan iya panahon. And siyempre, dinan iya mga pamulong, puro man patay, ako nagbahala ito, sagot-kot nga tanan, pati ka mo nga mga sundalo, polis, magbubuhat ka mo kung bangin na nilikado niya kinabuhin, nakapatay ka mo, ako't bahala iyo, ngan barato nung kitong tanan. Amo na ito yan, nakakipip Kevin.
4: O, iya, may itong ginyakan.
0: Oh.
4: Takahiba to de la Rosa kay bata, batanon pa man ini.
0: Ito, purbida.
4: Makusog pa. Matibaksi pa, nakakadalagan pagsakay tagdan. So, siguro, naging naman ay agida kung mga dito ako ito nga kuha ang detention facility.
0: Forbida.
4: Mag-iinano kito dito mo. Pag kung itakon edad mga harani na mag-utsinta, kay okay na lang.
0: Waray na ito. Oo, oh, sagad kang digong, sobra utsinta na.
4: Oo. Oh.
0: Takasugad hinigad Bato de la Rosa kay mga sobra sig... Amot ko na sa isinta na ini.
4: Sobra na ada. Sobra,
0: sobra na. Sa isinta na.
4: Oo, oh, sobra na.
0: Okay. Mga
4: 62 na, 63 ba? Nga, oh. Itkuan nito, siyempre, may damanit niya pamilya.
0: Okay.
4: Aano niya na protection niya pamilya. Takay kung may adit mga tinago nga karikuhan.
0: Amo na. Tinago nga karikuhan. Nga, ang mga namamagdumot na iya niya panahon.
4: Oo, namamagdumot kapanahon.
0: Kay damo ang mga nagpatay, nga mga profile personality na niya kampanya kung tan illegal nga droga.
4: Amo siya na itkuhan ito, kinukura nito ni Bato. Takay, kung liwat ito hiya, nga mahingad to ha ICC, kay once mangad to hiya ICC, gan magbista. Dirit hiya makakalusot hit mga cross-examination kay emotional hiya.
0: Amo
4: makanta ito. Hitatay okay. Digong, pwede dito mag-drinama kay wise, hitatay digong, wise. Hiba to, waray man. Oh, tigda kita. Nag-alboroto dito Senado dahil.
0: Outburst ang iya emotion. Tapos, adi magtitinuog na hiya. Waray, mahinay.
4: Mahinay
0: ito. Mahinay it iya personalidad.
4: Dirit hiya kalma.
0: Oh, mahinay it iya personalidad.
4: Dirit sugad it iba nga pagdudot-duton ka nga ni, waray la. Di ka makakag-chinsit ako ng emotion. Pero hiba to, i-cross-exam nga rin dito at magkarit ng abogado, mabigay ito.
0: Ngan labot la, once adto ka na itong era jurisdiction ka Kipem Kevin, di ka na basta-basta nga makagagawas dito.
4: Oo, usap pa ito.
0: And what if makonvict ka? Okay la ito kung makonvict hira nga kainin conviction ni dito, gipripreso hira, hinusangal nasod, kundi at pwede kumarawat
4: ha
0: hira.
4: Oh.
0: Takaso ka din ng Pilipinas, kaya di rin naman kita miyembro ito ng International Criminal Court.
4: Di na kakarawato.
0: Di na, di na kakarawato niya kung di niya mapripreso. Oh, di, once madarain niya the Netherlands, sus, kay 64 years old na.
4: Oh, bata noon pa ito kay makusog pa.
0: Oh, makusog pa.
4: Waray ko na ito bisyo.
0: Oh. 64 years old. Bata pa ini actually kung maada ka ini nga klasehin lifestyle. Na exercise ka, medyo kuwang ka din mga pagkaon. So, it's 64 years old bata pa.
4: Bata noon pa itin ura-ura.
0: In the next 10 years, nga adto ka dito the Netherlands, ka makakarag itong imo remaining 10 years itong imo kinabuhi.
4: Makurit pag pinanmurubuot. Makakurit yung pagpinanmurubuot yan na hibato. Takay dirit sa raboton, ito nga iraya ng mayoriya, kuan ito, inin, matiwog-tiwog.
0: Awara, matiwog-tiwog ito kakipip-kipip. Kay iningatanan nga mga bumaliktad, pagbigyan mulat irahin ni mga karagsignon, pwede itong kakipip-kipip bumalimbing. Amo ito't nakakakuri itong aton political system sa Pilipinas. Kay it pag-ugup natin hining grupo ng mga politiko or political party, it's not about political principle, ideology, or program of government, or policy of government. It's all about personalities and self-preservation and personal interests. Mm-hmm. Yan. Amo ito, that's the sad part of our politics sa Pilipinas.
4: Makaberido, makasusubo.
0: Makaberido. Oh.
4: Kayro garudog ni ini ni bato yan na. Kay di rin hiara. Kay boss man gihapon niya parang sugo ula. Mm. Kay kun mahingad tuyot hiya dito. Mm. Madetener hiya. Bisan pa daw iton maakwit. Takay mag-iiha man ito dito.
0: Maiha ito nga proseso. Kita kahin eh. Pero na, nagtuig na ba hidigong dito ha, Dinner Relance? May dana.
4: May dana.
0: Mga
4: na,
0: one year.
4: One year.
0: Bagan, ito nga usaka tuig nga ato ka dito preso ka. Halabay luro ito. Asay pa kung masintensyahan ka na Jess Anyos.
4: Bisan nga ni Timo Kalugaringon Balay, di ka nakakagawasin sa kaadlaw. Mm. Malain ni Timo inaabot.
0: Amo na. Labi na kung ting balay haligot la. Oh,
4: labot la kung masakit ka, wari ka mahimo.
0: Okay.
4: Pero kung maupit im kalawas ka, mag-inistambay kay Timo Balay 24 hours, di ka magawas. Balo.
0: Pumbida ka kipay.
4: Imo na nga ni Balay.
0: Bisan pa ano kakomportable ini nga mga prisoho dito the Netherlands, the fact that na-curtail dito ang imo freedom, dito ang imo liberty, di ka nagpagusto ko, dito ang bubuhaton, di ka makalakat, grabe mga kagipin. Oh,
4: takay, ito ni Cayetano, di rito ang tapuran, piranit nga buwan, igin pa sa muwak. Angan, may dadi
0: nga. Ngan, kwan ini, player.
4: Player ito. Yan. Player ito, mabalimbing lito no, sa kadali. Eh, Cayetano. Eh, pati hilorin ligarda.
0: O
4: salit kapag kuhan, litik, magkakabalhin ito. Ngan, may dadi da, o sa nga analyst, nagbinasa ako, hausa ko nung abahin, pwede ko nung matawag iniyan ang setback nga napiangan ni BBM. Kaya okay. Nakuha dito ang mayoriyahan kontra sa
0: okay.
4: Senado.
0: Okay.
4: Pero hausa nga banda ko, no, advantage lewat ini haiya, kaya iya na yan na nakilalaan kung hin o it iya mga kaalyado. Ngan, kung hin o it mga nakontra iya. Naklaro na niya.
0: Okay. Hiniya na. Pati ni Trillanes nga ni mapapaburan ni Trillanes. Hmm.
4: So maaram ko niya na hibongbong kung hinyo't yatatargiton nga di niya magpipinandod akon ba ini nga tao?
0: Hmm.
4: Diri ba ini nga pagka-tridor akon? Yan ako no. Ito nga natabo yan na. Maklaklaro ni BBM. Ah, asya nga yan ka mo. Sige. Takayat presidente. Amo it kwan ito ni Dayan.
0: Hinot baga mapapaburan. Baga nakilala na niya ini. Ha? For example, Lito Lapid, nakilala na niya. Oh, dila ko na maaringasa, pero maaram pumili. Lito Lapid, oh, at magkabugto nga Tulfo.
4: Oh, magbugto.
0: Kaya ano ko nung awari aro-aringasa, hira Tulfo, hininga panhitabo yan na. Nasiring ano sa liwat nga baga nag-intrimis.
4: Oh.
0: Dad, ila ko nung nag-aaway nga mag-asawa, nga mag-live-in partner nga to sinado. Oh. Magyayakan ko nito ng mga Tulfo.
4: Oh, kaya amulit, amulit irakaya.
0: Amot irakaya.
4: Oh, mga barangay captain. Mga barangay
0: kapitan, police nga baga ordinaryo, oh. Magmamaldisyon o nira. Tapos, and then may mga problema at pamilya nga ira ginkakapitalize oh. Para dumamot era followers, nga damot era magkirita. Bilib naman liwat ang ibang grabe, grabe mga Tulfo. Parang tinuod lang ang story ha, ini nga mga problema at kinabuhi, ay nanato ni Kantukang Tulfo. Kay...
4: Ginihimo ka mga sumsuman,
0: ginihimo ka mga instrumento para sumikat at era mga persona, at era mga show. Oh. Kay... Napipili ba ini nga senador hira nga duha kung diri mahitungod itong era mga style?
4: Amo balita. Waray. Amo
0: waray. Ang
4: basaranhan mga tao.
0: But look, nagiinano man lang tira senado. Kita kahiniya ng kabutangan. Waray.
4: Waray. Kay ito nga iyong mga kontrobersiya, mga iskandalo na kinabuhi, amo ito't iginririko hit nga mga Tulfo. Inihimula ka mo nga kapital para hira magriko.
0: Correct.
4: Kan maging popular.
0: Kakipem. That is why, ang iba na sa ringduhan, kailangan lang ba ko mag-appear nga Tulfo? Huwag yung papatawag ako, waray hira katungod nga piriton kadiri mo obligasyon ng responsibilidad. Mm. Labi na kung personal ni mo nga kinabuhi.
4: Mm.
0: Kaya paghihimuon ka lang sumsuman doon era mga show.
4: Oh, may ikaw, dihimuon nga pagkabuhi hit ng mga Tulfo, waray ito
0: amo
4: iba.
0: Na.
4: Mahi, ano tawag yun eh, mahuhukad it iba ay. Pa nga mga sikreto nga unta, pwede man pag-iristoryahan din ito yung pamilya.
0: Bis nga nito, hinga nga ito lang barangay, giniristoryahan na ito yung personal nga mga kinabuhi.
4: Oh.
0: Makuri na ito. Nagsasarang na mahitong nito yung Marites. Asay pa din yung national television o kung na social media with millions of people watching.
4: Ito, kita
0: adot. Mamay ka lang ito.
4: Kita adot yung mga programa ni Rafi. Kakaano pa ba dida nag-discussin mga big time drug lord?
0: Waray!
4: Waray!
0: Waray ito!
4: Kay Kapitan Let Kaya!
0: But anyway, nalilihis kita. Balik kita nga din topic.
4: Aba! Anyway.
0: Sige.
4: Pero saktugot at siring, kung ano ito aton kabutangan niya na, anim siring kanina, nga na-deserve kita hito.
0: Oo, permanente.
4: Kahit kita marit nagpipinanmili.
0: Kahit kita namimili.
4: Sige, aton pagreniklamo, ito aton kabutangan. Pero, amo lagi hapon nga mga tao it pinipili.
0: Balitaw.
4: Ano taton pagbago?
0: Kung naging patarawan na yan na, naging sarsuela na, inin mga ganapit mga senador, depende itong mga leader, depende yung mga gimpili natin nga mga tao nga aadah ito niya na.
4: Kita kakulop, nagreklamo na Robin Padilla nga ginhataasan yan boses ni Pangilinan.
0: Kaya rin, nihiara na paghihinatas yung boses ng artista ini.
4: Natural kay kan Pangilinan and floor. Tapos tigda nga masabat din to hey, Padilla. Siyempre, nagsirang ipangilinan, Mr. President, I have the floor. In fact, diri nga ni Padilla ang gina-addressan ni Pangilinan, ang Senate President. Ang kuhan dito, presiding officer.
0: Pero, nasina hey, Robin Padilla. Boss, tinasan mo ako ng boses. Mami ka na tawagan mo, ikasi mo miyembro at Senado. Aadto ka mo itong plenary hall itong Senado.
4: Sagrado so, lugar.
0: Masering ka lang, boss! Tinasan mo ako ng boses, ah. Karal pagod niya, nga dakuon it boses at pag-apologize ni
4: Pangilinan.
0: Nga mababatihan ko na ito ni asawa, mababatihan ko niya ang mga anak. May tungod lahat to. Korte.
4: Nga, pagsering lang, ah. Mr. President, I have the floor. Pero net di na nagguli atay. Waray man lang ito.
0: Kaya inin, parliamentary procedure, K-5-7, may natatawag na parliamentary procedure para di rin magkasaramok inin pagdumara bahinin sisyon ha mga sanggunian. Okay? And di rin ka nga naging trabaho ito presiding officer, hindi kaysa sanggunian, the vice mayor or the vice governor.
4: Tama.
0: May na nga nina raise it hands. For example, kung ano nga mga concern, dinat baga direkbati, di ka nga ni-recognize, anay, ayaw pagginakan. Kay masamurang kanadi nga nag-i-restorya, waray ka pa man nga ni-recognize. Pero pag siring na itong the distinguished gentleman from blah, blah, blah is now recognized, you have now the floor. Okay, yakan ka na. Kamulwat di, hulat ka mo. Kung ikaw mag-ginakan ka nga diri ka, waray ka i-recognize, han presiding officer, ayaw kasi na kung singong ka nga may nagsend dito nga, Mr. President, Mr. Presiding Officer, I have the floor. Kung ini panahon, kaya nung nga, pulat at ira.
4: Ikaw aktual ka kung din nga imo na experience yan.
0: O, siyempre.
4: Salit. So, kairo gadla natin nga pagpinansweldohin ng mga tao nga waray mga gamit.
0: At aking mabalik kita kay pinilihan mga tao.
4: Amo.
0: I hope, ako rin personal, hinihaira. Okay? Ira to katungod, it dumalagan. Kay very, yes, very basic la itong eligibility requirement hindi pag-seek in public office. But, for just for santo naman, kita agad man niyo, ikaw mismo nga na kandidato, mapakian nga tim kalugaring on anay daw may da ba kini kapas may sufficiency ba kay babruanan hindi nga trabaho nga kakatuon nganit mga it mga namamag it mga pumipili amo gad man unta gihapon sikat ining artista guwapo mistiso maopeng na mumosil nanununtok kuno-kuno ang adiri ito dito scripted dito pelikula dito Senado kung nagdidirig batin na or na presenter kay dun mga pieces of legislation
4: kita ana lang kay Five Edward it mga presko pa itaton huna-huna, habubo pa itaton kinaadman, pagpipili naton na elementary itaton class officers, napili kita itong maaram-aram.
0: Ini.
4: Disiplinado.
0: Imutang
4: presidente
0: kay
4: vice presidente kuan. Treasurer hikuan kay mopet erin pamilya, dire pagkukon itaton aragmot.
0: Dini kakawaton itaton pundo.
4: Imbis unta, dit palanganit, ha elementary palangani, natatadong lugod, itaton pagpilit aton class officers. Supposedly, kay nati katigurang kita, tumtubhiton
0: mas nagiging matured kita.
4: Mas nagiging matured itaton pagpili.
0: Okay.
4: Nababalikad lugod.
0: Mas maubay mamili ang mga kabataan, hanira mga leader, han mga elementary pa high school, nakakadistinguish sira, hinot may maaram,
4: hinot may kapas,
0: hinot may kapas nga maglilida aton kontra hinin na adin na namimilin hinin mga leader hinin Pilipinas.
4: Amo, amot makaurosa ito, bida. Na imbis na magmamatured kita, nagtitikakuan lugod.
0: Uhoy. Ginoo, nga Kipem Kevin. Oras! Anay?
4: Ding ang bato! Ding ang bato, takbo! Totoo na lang.
0: Waray hiya paglabdihan mga taga-NBI. Okay? Aniya kasama na niya kamot. Di natin iya kaparambo, kaparakop, kapakulob, samtang nasa kahiyan din nagdanan. Okay, nasa rin NBI. Kaya mga NBI, mga abogado ini. Di man nga tanan, ba't mga abogado iba itong dida? Nahipabaruhira kung ano itong baga limit la, suba itong balaod. Hininga mga circumstances. Pero porbida, bakit ka hinarangan ng mga NBI? Kasi siguro ayon nilang makabuto ako na sa pagbabago ng liderato ng Senado. Ay, Ginoo. Ay,
4: adik ka kay Fabroy Cantona.
0: Uy,
4: good morning, mga K5 LPG. Mabisita na niyan. Kay may din niya hatag ang mga tipin, mga negosyo nga talagunti. Tabangin makabulig. Ito, karoyag ka magkamay, adin extra income.
0: Okay.
4: Sige.
0: Ha, 11 Mbps.
4: Ha, 11 Mbps.
0: Mga balita at public service.
4: May da kita, update kita itong... Dito ha, panarong pambansa, Agusan del Sur.
0: Okay.
4: Kuha na, aros preparado na nga tanan, kay waray na nga ni mag 2 weeks. May the first time in history at palaro.
0: Okay.
4: Nga tanan nga atleta ng coaches, tatagan hin bag. Okay. Nga may the asulod nga toalya, sabon, ngayon, toothbrush.
0: Purbidan.
4: First time in history.
0: Dinti ka ng budget ito.
4: Dakot nila budget.
0: Ha, local government?
4: Local government. Of course, my counterpart at national.
0: The province of Agusan del Sur?
4: Agusan del Sur.
0: Okay.
4: Kaya itira karuyag the best ko nung accommodation at ma-experiensyahan.
0: Ito. Nga din nila, kay, inin Mindanao, na-stereotype ini nga masamo, kaya may tungod hini nga Abu Sayyaf, MNLF, MILF, mga terrorist group nga associated with the ISIS, etc. Yun, but you know, diri sugar.
4: Pipera perlit ng lugar.
0: Pipera perlit ng lugar.
4: Nadadamay
0: let. Nadadamay let bugos. Kanto na ka mo Davao. Kanto ka mo Cagayan de Oro.
4: Okay. No, tapos, nga tanan bagot ko son.
0: O nga.
4: Diri la pagodaan.
0: Waray, diri ni mga sudluton kay bago.
4: pero nga ngaranan ko nala.
0: Oh.
4: Branded.
0: Ngayon.
4: Nga tanan Jofum.
0: Purbida. Oh, ngayon.
4: Bago nga tanan.
0: Purbida.
4: Di lang nag-advertise pero para lang maklarot nga tanan.
0: Ngayon, makad to. Kada mo ini mamay, ha, Eastern Visayas, mga 900.
4: Ah, 990.
0: Mamay kala. Ha, Eastern Visayas lang, this is a combination of athletes na, and athletes at the same time. Ang mga official.
4: Iragugin ang daman.
0: Nga mangunguli ini nga mga delegado from the 18 region in the country. Nga maupay and era naging experience sa nakatira Agusan del Sur.
4: Amot era target.
0: Okay.
4: By the way, ang mga atleta ng Region 8, add to yan na habay-bay. Kay Kakulop, ay din ang Lunes, nagtika nga nira concentration training.
0: Okay.
4: Nga, dito nira mga biyahe habay-bay, di makatagusan. Amo niya na, Kakulop, nga hinya na, add to itong mga National Screening Committee, itong DepEd.
0: Okay.
4: Nagbiyahe tika nga Manila, Cebu.
0: Alright.
4: Mga abogado ini. Ginkikita itong dokumento, itong kada atleta, nga ni-interviewon ka.
0: Okay.
4: Amo ba ito yung tinuod nga ngaran?
0: Okay.
4: Ginkukumpararte okay. Mo na wong.
0: Okay.
4: Diyan kakatawo. Kay para, dito, waray na magkukustyon.
0: Mm.
4: Kay bangin dito, masilipan hinbutas, oy, di humanity yung kuang kay nagsobran edad.
0: Okay.
4: Imbis ka champion ka mo, mahuhukasan ka.
0: Okay.
4: So amo niya na, ini nga ito rin papakita, dito ini ha gymnasium, kakulop ini ha,
0: bye-bye.
4: Bye-bye National High School.
0: Okay.
4: So, kada lamisa, may dito-da usang screener. Mapila dito mga atleta to, nagpipila hira dito. Mapila hira dito. Tag-usa-usa ito ng pagpapakianan, face-to-face interview.
0: Mamay ka.
4: Amat hira tinaagian.
0: Para fair.
4: Para fair, oo.
0: Ito, waray, kung baga may maprotesta man, mas rin nga, diri kay...
4: Tapos
0: na. Na kami. Ginkwan na inigin-screen na namon and they are all... eligible.
4: Ito nga kuhan, nga National Screening Committee, nagbibirubiyahit hirit katanan nga region.
0: Okay.
4: Oh.
0: At least, taga-national, para waray masiring nga baga bias or maging paboran kung baga tika nga mga rehiyon. Oh, Okay.
4: So, pagka tub-tub ito 17, pagka 18, 19, 20, magkakalakat na tulo ka batches ti pagkanto agusan dilsor from bye-bye.
0: Okay. Sige, kakipip Kevin. Excited kita hining atong coverage itong palarong pambansa. May nakita 15 nga mga tao tika nga 5K Broadcasting Network. Itong mapartisipan hining atong coverage. Upod na din itong ka-K5 Tacloban. K5 Tacloban. Makakaubod natin on a regular basis si Kakipab Kevin Susana live and direct from Prosperidad, Agusan del Sur.
4: Oh, nagkikinita ko ito mga kuhan itong Facebook page. Sering ko, sakto ko lang aging patimprano kami pagkalakat kay damo ito ang salida. Hindi rin itong murumlay.
0: Okay. Sige. Ala. Nga di kita chika. Ano ba hindi Kakipab Kevin nga? O gido, di ka pagkapurutin nga balita. Di ba kahumanhan break up ni Daniel
4: ngani Katrin.
0: Padili nga ni Katrin. Nahingad to pa ngayon niya kan Jericho Rosales.
4: Amoy't nagawas yan.
0: Napablis ba ini or waray na sekreto?
4: Pirit ka, siguro mga duha or tulo ka beses na ton nga nahingadayan ini din.
0: Oo nga yan.
4: Pero waray it ka kukonfirm. Waray ton ka kukonfirm. Nga naging hira.
0: Okay.
4: Kaya pira ka beses nga nakitaan hira tapos disorasin kagabihon.
0: Bado.
4: Dito ha BGC. Bakit nag-i-insister ni Christopher Min?
0: Ngayon, ni Christopher Min naliwat.
4: Oo. Nga nagkauyab good ini nga duha han magbreak hi Catherine Bernardo ngan hi kuan
0: Jericho Rosales.
4: Jericho Rosales.
0: Nakatugad na dahiya, burubon nyo gana dahiya.
4: Oo. Bago pala nga nagbulag, irang Daniel Padilla, siring ni Nanay Christy, sila na raw muna ni Jericho Rosales.
0: Bado.
4: Antes pa kan Mayor Mark Alcala. Oh, badaw.
0: Dakot difference at ira edad. Kay Catherine Bernardo, 30 years old. Samtang si Jericho Rosales is 46 years old.
4: Oh, tama, Kevin. Tama. Oh.
0: 16 years at ira diferensya.
4: May da ko no kinuntra.
0: Ngayon?
4: An mami ni Catherine.
0: Hininga era relasyon.
4: Hininga relasyon. Amo ko no ito. Siring ni Christy, kaya lang kumontra si Mami Min Bernardo, nanay ni Katrin. Okay.
0: Pero nagugma gihapon, anay.
4: Baga, oo, kay nag-inupo din rin sekreto.
0: Bado.
4: Oo, kay takay adto hi Katrin, broken-hearted adto at that time. Tapos here comes the knight in shining armor. Nga baga magkukonsola iya. Siguro, hindi na rin ni Mami Min kay... Siyempre, may din naman anak kay Jericho Rosales.
0: Jericho. Okay.
4: Tapos, diborsyadahan. Unang asawa.
0: Oh, okay.
4: Tapos, before pa ito, may da pa ni mga karelasyon. Samantalang hi Catherine, usagulan naging uyab ito. Hi Daniel Padilla la.
0: Kumbaga, una at huli dapat ang tatong. Una at huling pag-ibig. Pero kay Wariman Matabo, Joselito si Para.
4: Agito, ito naliwat ako. Natika na muman nga akong mga anak.
0: Ang ayan ka pa di. Ito nga mga tuxedo.
4: Kadamuhin nga akong mga pag-uman kon nga ginihimok nga escort ito yung mga gathering.
0: Halaban at imbuhok itong dida nga era iyo gathering nga nakanto. Kandi ni ni Kakipep Kevin.
4: Dito yung nadahan Star Magic Party. Ore magod na.
0: Ito nga haw.
4: Kakipay Milton.
0: Nagtagduha-duha ka na.
4: I-forward daw itak nga nga picture ha, akong messenger. Totoo nga akong mga pinanganak. Nga dito wala yung Catherine Bernardo. Nga dito o si Bea Alonso.
0: Orbida. Pirmi ka na appeal hinin mga...
4: Agoy.
0: Hinin gathering, hinin mga entertainer. Orbida kakipay Kevin. Waray ko na gumagdahom pa di. Tingin ka na't magkapag-classmate, nagpadis kita, ito tabi na nga masusugad kayo, waray ko na ako. Not in my wildest dream.
4: Correct. Kaibisan ako, waray akini. Nya naman tira pag pinanong bida, pag tikang nato hindi nga programa. actually, magulgad kay, kung may mga invitasyon na akon, na katok ko Manila afternoon flight.
0: Oh, kaya
4: di naman nakababatian din ito.
0: Tama.
4: Gabi man ito kasyon.
0: Nabalik kaliwat.
4: Magahon.
0: Magahon. Amot nakaproblem.
4: Asya diba, naman. Pirmi.
0: Dari nga turog ka di dito lingkuran.
4: Amo ito.
0: Purbida.
4: Amo ito. Di ba, usay pagkakaniko, pag pangumusta ni mga ako na sering ako, ada kay waregin bag o mapiraw. Di ka nga kuto dito nga mga functions.
0: baga nadalikyat ka ngayon ni Kevin.
4: Nadalikyat. Di rin ka matatawag ng overnight kay mga kuwang kuha man dito.
0: Kay nalakad ka din eh. Pagkita ko, ano ka mga alas 4 nga flight. Oh,
4: pinasusundo man na kay driver dito oh, airport.
0: Abot ka, tapos dito, siyempre, dara naman, masaring na, adin mo, adin kami hininga hotel. Hmm. Adit imo room, aadto nang tanan imo.
4: Oh, pagliwan nala.
0: Pagliwan nala dito.
4: Oh, pagliwan.
0: Sapatos tanan, imo tuxedo tanan.
4: Mm.
0: Okay? And kumbaga diri din itong hotel, iton function, kukuhaon ka naliwat ha hotel para do
4: iton.
0: Dapon ka ngadto.
4: Okay. Yun. Pastilan ini nga.
0: Baga pop dadaw. Pop dadaw kito baga panalagsat ng mga biyahe. Kay para makasunod lot ako tuxedo. Ha? Oo.
4: Salit pero magpiraw.
0: Ba mo daw.
4: Salit mo pa good nga nakahuna-huna kahini nga nagkuang kahini nga aton chika portion.
0: Oo.
4: Kay ging kikinong bida ako.
0: Okay, kakipem Kevin.
4: It kore la kay dire gin papa itom ni kakipem Milton itag buhok.
0: Ayos good kunot purma. Ayos good kunot purma na si Ring Didi. Tapos nag-agay liwad kan Sir Kevin. Oo, hino nag-agay daw, kinag-agay lat ko nung NMA Catherine.
4: Parang kay pinanganak ko nung bunyan.
0: Oo, oh, ngayon.
4: Oh.
0: Okay. Good morning, nga dahil iyo pa ni Kevin, Sir Edward. Nagalungan nga how he Peter Hibato, raura pa maka-escape nga da, hasinado nga gin-lockdown na. Patarawan ni Mami Kalanin Sinado, himuon mo nga sanctuary ni mga wanted.
4: Okay, makuang kuno nagsurat ni Saldi ko, hibantag.
0: Nga din nagyapira.
4: Ah, nagyap ko ni Ramao ko
0: eh. Agigino, Aquino Banyaga. Good morning, Duard. Kevin, pa-shout out Annabel Guilleno. Okay. sige. May na pa ba ito ibang, anamon, nag-urusa kami dito. Din ba ito siyang grilla?
4: Mm.
0: Ano, nakatago ka ba ang picture?
4: Madadali kita hiningat
0: Milton, andito kami siyang grilla one time. Okay. Sige.
4: Amot makuro niya kan. Kay, may daliwat ni, kung parang kanto ako hininga mga okasyon, ni Kakipe Milton, may nakilala dito ng photographer.
0: Nasiring, ada hi Boss Kevin.
4: Oh.
0: In mga lugar, adit picture ho. Kung ano, alayon nala, ikot ko dakir, ha? Padadi nala kami. Ay, nako ka K5. Ay, sige. Next item.
4: Oo.
0: Kay ala oras, mga ka K5. Alas 7:53 na. Oras, okay, kipadangan tayo yung extend food supplement for men. Kukulangon, ano, sa karoun kung ikaw yung naka-extend food supplement for men.
4: Dogi daw, ka K5 Edward. Sige. Di ba kakulop, nagsaring kita, ay nagsaring ako nga, ang mga apiking, ang mga kasangkayan ni Vincent ko hinagsari nga buwala ito nga may problema 110%
0: kayo naging hatag
4: pero ano na it pizza yana may ano na yana may 13 na ba kita yana
0: may 13 oh, may 13
4: takay amo to yung pipilian lang a pizza may 12 or may 16 naglapos na may 12
0: badaw
4: so may 16 na let ginuhulat
0: mm.
4: Ambot yan itong nga Sabado nga adlaw. Kung madadayon man ito.
0: Oh.
4: Iba na liyot itong kagawas yan. Takay,
0: sige. Ano ang nagagawas nga balita yan?
4: Ito ako yan din kay Inquirer.
0: Ngayon?
4: Bangin tapuran ini.
0: Sige.
4: Pwede ni Rigby binutang kung ano ang gintutudlokhan hadi nga wedding of the year. Imposible diri na madayon.
0: Badaw,
4: kay ira na liwat ginkansilar ang ira Spanish wedding. Tungod hindamo nga diri pagkaasya, labot la han prenup agreement. Okay. May da na nga yung iba.
0: May iba pa nga mga issues?
4: Oo, may da pa iba nga mga isyo. Labot lahat to nga mga kakulop nga ato na-discuss nga at tiramao ko'y hit balay hit kag-anak ni Vincent.
0: Mm-mm.
4: Kung mag-aaway, waray singa ikay hit boses.
0: Okay.
4: Kung magkakabulag, it kung may nira mga anak, diri pwede dadon ni Bea.
0: Mm.
4: Labot lahat to, may da pa iba nga problema. Pero kakaduan te ito niyan.
0: Sige.
4: May da na mga report nga may da mga wedding guest ngan family members nga adto na.
0: Okay.
4: Naguna na ngadto ha Spain.
0: Bado.
4: Kay Bea Alonso, 2022 pa, nakakuha naman niya dito yung official residency.
0: Mm-mm.
4: Kaya may din naman niya property dito sa Madrid.
0: Okay.
4: Nasering manit kwan di, Sourcet Inquirer.
0: Oo. Oh.
4: Ang ibang mga bisita, era na laging gamit ang airplane ticket. Nakabili na sila ng ticket, kaya itinuloy na lang nila ang biyahe. Baadaw. Kaya may daan nila nakakita nga ang pamilya ni Bea in nakitaan dito ang airport ha Spain.
0: Okay.
4: Ang mag-asawang Hera Dimples Romana nga Boyet Ami nga mga close friends in nakitaan gihapon nga tisakay dito ha international airport din Manila. Manila nga may da flight ticket tohin iba nga nasod. Wagi daw. Amad din kukuan hini, ginuhurob-hurob nga disagreement.
0: Hmm. Ano disagreement?
4: Kay nadire man hi Bea pag kuan ito.
0: Pagpirma.
4: Hitong igindugang. Pero may da pa kuan niya na, may da pa twist.
0: Ito.
4: Labot lahan prenup, may da mga tao nga aadi ha kampo ni Bea nga nadire.
0: Kay labot lot ni ra, ito kay di mahiramot upod pa mag-asawa.
4: Amo ni
0: mag-asawa man hi Bea nga ni Vincent ko.
4: Amo, maupay ito nga kuan, imaging pakian ang kay Pape Edward. Kay bisan nga ano ko pagbasa ko hini, ha? Kay sering ko kay ano nga makikialam ini nga mga tao nga dire man hi right kakaslon. Agoy, kay ibangay anit kuan init problema.
0: Sige daw.
4: May da didit management kuan team ni Bea Alonso nga nadiri kay mawawarayan hira hindilihin siya.
0: Badaw personal ngay anan era panuyo kay Pepe.
4: Bangin nga ni kuno amot naghinimuhimo hinin mga intriga.
0: Badaw.
4: Nagpinagawas hini nga mga intriga kay dako man iton puruhan nga kon magkasal na hi Bea kan Vincent.
0: Diri na hi mag-artista.
4: Di na mag-artista.
0: Or mag-artista man, mapili nala siguro. Oh, bangin mga endorsement nala hin mga produkto.
4: Oh, takayin nga yung mga handler, di mo awarayin yung buhay-buhay.
0: Badaw.
4: Takay millions in itong TF ni Bea.
0: Bea.
4: O one of the highest paid actresses in it, ng Pilipinas.
0: Okay.
4: Baadaw kung maamo ini nga i-restorya. Dako ini nga, nga issue actually, mga ka-K5, ha?
0: Oh.
4: Nga may nadidipinan nga ranan ng mga tao anay daw. Oo.
0: Pinan nga ranan, good ka K5 Kevin,
4: ha? Nga posible kung amo it naghihinimuhimuhin mga istorya.
0: Okay.
4: Para diri madayon ini nga kasal.
0: Mm.
4: Okay.
0: Ay, sige.
4: Kikita ko didi. Sino ko kay Roman lang ni Bea Alonso nga diri na dadayon.
0: Okay.
4: May na nga ni mga rumors nga waray didto ha Spain ni Bea Alonso. Naguna na paglakat.
0: Di ka waray, Spain.
4: Waray na din ni Bea Alonso Pilipinas.
0: O nga yan.
4: Waray na. Waray na din sa Pilipinas. Amit ko anhin niya na nga bangin nga ni kuno hi ano tawag hini? Hi inyan pagbiyahe ni Dimples Romana kay mag-close rin ba ni Bea dire lagin papasabot pero adto kunon ibang anasod iyala pag-console hit iya best friend.
0: O nga yan.
4: Kay dako kuno iton problema ni Bea Alonso. So
0: aminit makurihin mga naman mag-asawa nga mga bihuran kaki Pepe Kevin.
4: Aligi, mga damot aligi,
0: mga bihuran nga mga tao kay damo tresikitos
4: nga
0: damo iton mga tao nga nagii-interbener nga dapat unta ini in pribado nga bagay kay Pepe Kevin.
4: May dadi no ore ko la kukuhan nga ron basta duduhay ni nga kabayen-an nga dahiton handlers ni Bea Alonso nga bangin ko na amo tagpipinagawas ini nga mga intriga. Ba? Para diri madayon itong kasal kay mawawarayan ni rin buhay-buhay. Kay Bea, in fairness to Bea, she is a billionaire na yan.
0: Ngayon, billionaire na
4: yan. Yaging kinumpyot ang mga earnings ini.
0: Diri na tiya, baga basta-basta lang, baga mapadara lang, mapre-pressure, kaya adiwaray ka.
4: Oh,
0: no, may da ako kalungiringon. Kung mag-aasawa kita, kung billionaryo ka, may billion ko gihapon. Patas kita. Ngan ini ako na nagkalugaringon ton imo may iridar mo pala.
4: Balita, Kay Bea iya god iton ginsakripisyuhan. Ang kan Vincent tungod la kay boy na siya ngan iya kag anak mga bilyonaryo na
0: bilyonaryo madaan. Ngan nabahinan niya nga mababahinan pa iya
4: in the future.
0: Kay anak man iya.
4: Ambot iton ampon kon mabahinan ini.
0: Okay, Kevin. Hagi, sige, kitaon naton ba daw ini nga istorya? Baga dako ini, kay ini nga mga personalidad, artista, negosyante.
4: Yun, no.
0: Ba daw? Bangin na hadlok liwat hibiya. Kaya baga wari pa klaro, kung baga matutuhay ba inin na pagtaga prime water, din niya
4: mo balit.
0: Takloban. Di rila Takloban, ha? Oh. Kay may the more or less mga 50 plus water district nga partner at prime water.
4: Iragya po na ako on.
0: Sasaluhon nga tanan. Nga tanan nga mga kakontrata, mga bilyar ng era prime water, upod nga era pagsasaluhon.
4: Oh, by the way, kay Feb Edward, naka-mention ka man lang ni ano, iton summer provincial government, amo gihapiti himuon. May itira ka partner at nga Balibago Water Network Incorporated.
0: Bandang. Hasamar!
4: Hasamar. Kaya papapayong kununirit, iraliwat water.